0: o 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabaka itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Calipo, Aklan.
1: Salfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo,
3: isang ka-teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Salfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Salfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ano po si Biro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin ko boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo Aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon. Todo Aksyon. May Aksyon. Todo Aksyon. Todo Aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
5: Alisa to kagapagapangalagad sa to kagapagaililiba may 41 minutos banwa nagatariwan sa oras sita alas 2.
1: Todo Aksyon.
5: Tagi ako na para sa mga kapamati no sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjo.
1: Todo Aksyon.
5: Ano nga pagpamati ang magigahapon no kay Sir GV Matore no nga naga monitor no sa to kagapagpagayag no magkaroon ka nga hapon iya sa to kagapag waragwag no una man sa kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas na Nevada.
1: Todo Aksyon.
5: Kay St. Christopher Zoller Guitar no, sa Los Angeles, California. No, ginaga-monitor sa ito kapag-pagalagad. No, halinggin sa mga dungganon nga pamilya no, sa Zoller Guitar no, family. Una sa may Banwa Itmalinaw pero magkaroon una na sa Pongsod, Germany.
1: Kapag may balita, so, may aksyon. California. Aksyon.
5: Mamagiging hapon na kay Sir Chris, no? Nag-monitor, no? Sa ito kagapagpagayag, makarong edisyon, ita aton nga pagpangalagad.
1: Kapag may balita, may aksyon.
5: Aga, una, sa ito mga tagpagamati, no? Sabay ka na kung Kalibo Shopping Center, no? Nag-monitor man sa ito nga mga barbero una, no? Nag-pupamati, makarong ka nag-magapanyan po. No, maayad-ayad nga odadlaw aga mayagid ang kahapon nanon.
1: Todo Aksyon.
5: Aga sa kay Ampon Totori Untalan Puro una sa barangay Andagaw nag-monitor no, sa aton nga pag-iliba makarong edisyon ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo Aksyon.
5: Todo Aksyon. Yan ang mga todo no, sa pagkataw italigwa sa pinagkabagabalita. No, nga itong nga pagkataron makarong edisyon ita aton nga pag-iliba. Aro dai kala makatodo no nga masubo-subo no nga natabo makatodo kay ina karagagahon nga kung sin saray kraga una karagadlaw nga imbukada ita klase no makatodo ay naexperyensyahan no ita aton nga mga kaibanghuran no makatodo ito sa may part ita Mindanao no para di ko masama may area kara ita General Santos City. Makatodo inakaroon sa may Sultan Kudarat. Makatodo sa Davao City. Naoro day ka makatodo kita at kinaro day ka nagpila ka magkakuha ng video. No? Makatodo, ang grabe rong na-experensyahan itaton na pila ka magka-residente ito. No? Kapigit siyempre doon daton ka mga estudyante. No? Kay timing kay ina to makatodo. Ang nag-plug ceremony gid. No? At na-experensyahan aron day ka ng linog. Mga katodo nga nagpanagasa, mga in between 7:30 to 8 kaina, no? Ita agahon, mga katodo na experience yan, no? Runday ka makabig na ito nga masubo-subo man, no? Nga nabatsagan makaroon ita aton nga mga kaimanghuran, mga katodo, no? Runday ka nga pinato kaina, kapag building mga katodo, no? Runday ka

0: nagbigay baga noong pundasyon, nagkagawasang. Ah, makatodo kung aton ka nagkatawon dong sitwasyon, no? Kay bisang nagpungko o rek na baga inunga, na makitaan tagi po na ito makatodo nga aming ko nagsaot-saot, mga baga, no? Bangon dyan sa rek na kakabaskog, no? Kay kapin 7.8 magnitude. Mga katodo rek na na-experiencean kagina, no? Nga linog, ita, iba na ito, pila na ito ka mga kaibanghuran, mga katodo una sa may area kara ita, area Sarangani, no? Mga katodo, based sa report ka na mga katodo, gagin papagawa, intensity 7, no? Sa city of General Santos, intensity 6, no? Sa Palimbang, Senador Ninoy Aquino Sultan Kudarat, intensity 5 sa city of Davao, city of Kidapawan, and Carmen Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, and President Quirino Sultan Kudarat, Cebuco and Sucon, Zamboanga del Norte, intensity 4 sa city of Mate, Davao Oriental, Abuog, Zamboanga, Caraga, Manay, and Tarragona, Davao Oriental, intensity 3 sa city of Butuan, Mainit, Surigao del Norte, city of Dapitan, Zamboanga del Norte, Comalarang, Binziso, Sagon, Zamboanga del Sur, intensity 2 sa city of Dipulog, Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, and Salug, Zamboanga del Norte, Alicia Ipil, Mabuhay, Ulutanga, and CI, Zamboanga, Sibugay, Molabi, Zamboanga del Sur, Abuyog, and Dulag, Leyte, San Francisco, Southern Leyte, no? Dahil ka na makatodo, no? Na-experiencean ka ina, no? Makatodo, no? Nga, alinog, no? Aga, makaroon, no? Nagakuan, no? Ito, pangamuyo, raton ka nga mga, kay mga uran, kay tumahimingit abi, no? Unagi ka nga adlaw, no? Itry ka klase, makatodo, that's why mga estudyante, kapingid, no? Sa elementarya, na no? Una ka makatodo kay gina, na no? Sa rin ka nga eskwelahan, tag na eksperensyahan, araw dahil ka nga pag, panangasa, no? Italinog, una, asa na mention natin ka nga lugar, mga kaamyan.
1: Todo, aksyon!
0: Kani nga rong nervyos makaroon, no? Grabatsagan magkatodo, itaton ka nga mga kaimahuran, nakapinggit, no? Sa aton ka nga mga inunga, no? Naka-experyensya ka na banwa, itaray ka nga sitwasyon kagina, ay hindi amak, no? Mga katodo, sa ray ka nga sitwasyon nga na-experyensyahan, una, sa area nga ra, ita, Mindanao, no? Mga katodo, matapos nga magpadagas na kagina, ronday ka nga linog, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon.
0: So yan na mga todo no, sa pagataw na ita pila ka mga balita no, pagataw ita ligwa sa pila ka mga balita. Ngato nga pagatataron makarog edisyon ita aton nga pagaililiba. Nagligad ka nga adlaw mga todo no, sa ginapatagayin ka nga sesyon ita aton nga sangrem bayan ita banwa kra ita Malay. Now mga todo no, ginpaabot no, ronday ka concern na partikular ni Maray SB member Christine Hope Pagsugiron, mga katodo, sa roday ka nga concern, no? Nato pang dan nga, sa Gyapon, makabig naton, lubak-lubak sa Gyapon na karsada, halin una di karon sa may area kaita Barangay Katiklan proper, paadto sa area nga ra ita Tabon Port, sa may sitio Tabon, Barangay Katiklan, sa banwa kara ita Malay. Daw kay makaroon doon concern ka makatodo kay siyempre nagapailapit na rong hahabagat season ang nagliligal ganit ka mga inadlaw makatodo may una na karang mga tiyempong ginasailo rong biyahe or schedule ita biyahe ita mga motor bangka ang nagapatabog sa Islat Boracay ang sa mainland Malay vice versa daw mga katodo that's why nga tama man ka makahuya no sa part it aton nga mga bisita nga hindi manami irong sitwasyon na itaanton na karsadahon nga ginaagyan, nag-cater itaton na mga bisita nga nagatabok na no, sa bahin ka kung isla it Boracay. Na no, natupang dan na makatodor na ka problema kay sa nambagan iti banaton na may bangod nga hindi na rabanwa no bago nga problema kay mabuhay na ra. Na no, nga mga tiyempo no nga mingkuwa bagit baga natatawaan makatodo it nagakaigo kanagig tupangod. Aron dahil ka nga sitwasyon, itaray ka nga karsada, no, nga makatao ka na banwa, itay hindi manami nga impresyon Ang sa aton karaga mga bisita, ang nga padung makatodo sa isla Kataburag, kaya siyempre iba ko mahambay mga katodo nga, ay, mana, agi na pabugay ito mana, no? Arong sikat sa bilog kalibutan niya isla Kataburag, kay, no, makatodo, tapos makarama na rong sitwasyon na itaan to niya karsada, mga katodo, nga raya karoon ng indagan paadto sa isla Kataburag, kay, ah, okay naman kung tabaga mana, kung, ah, sa iba't anang nga banwa, no, nga hindi, part ita banwa kartamalay, runday ka nga, area, sitwasyon, no, mga katodo. Ay, siyempre, sa ulihi ko rin, mga katodo, iaabot na naman doon bukot iba o baga nga komento, no, sa social media, pag once nga, ah, mabuan na naman da, ita, like na mga picture, ah, mabidyuan, no, mga katodo, no, sitwasyon, ay, siyempre, mag-aanin naman da, yun, negatibo, karaga komento, umalin sa aton, yung mga, ah, pumuyo, no, especially banwa sa aton, karaga mga bisita, nga nagapadungong sa bahing krakong isla ita Boracay. Tama si mga magambaro iba na ito mga bisita makatodo nga nag-adto mana kita sa isla Boracay na para karaga mag-relax na makatodo pagpanaog tama na sa airport una sa may barangay Katiklan sa Banwak at Malaybaw. Aray may mga naramon kami eksperensyahan no? Runday karaga lubak-lubak karaga karsada na makatodo halin di karon sa may proper Katiklan paadto no itry karaga Tabon Port sa barangay Katiklan, sa Banwak at Malay, mga katodo, nga kung sin daya ka na Banwa, rong ginaagyan na itaaton nga mga bisita nga nagatabok sa isla't Boracay pag once nga maghabagat season na no kay di ka na Banwa gina-transfer arong schedule itry ka gabiay na itaaton nga mga motor bangka patabok no ito karon sa may Tambisaan Port sa barangay Manok-Manok sa isla it Boracay.
1: Aksyon.
0: O nga nga, okay man da banwa, no, nga napuna itaton ka rin nga sanggur ang bayan, na itabanwa ka rin ta malay, no, kay, siyempre, no, negatibo ka rin nga balik, no, nga impact mga katodo, is, saan to manggihapon ka rin nga isla ka rin ta Boracay? No, mga katodo, kung sa sin, nga dapat roday ka rin nga area, no, mga katodo, hay, matawaan gibat nagakaigo ka rin nga, atensyon, no? Para nga hindi man kita sa uli, kaya mag, mabutang sa, kumbaga man, sa ital-ital, no? Kung mapuna na naman, no? Oroday ka nga area, no? Mabutangan, una, kaya ita hindi manami, kaya nga mga caption, no? Mga katodo, agod nga malikawan, dung makaroday ka nga mga komento, mga kabyanan, partikular, oroday ka concern, ita aton nga magigmangod, una, sa banwa kara ita malay.
1: Toto, aksyon!
0: No, pero tayo ka makatodo, no, nga, problema, gin, reperda, itaton ka lang, sangguri ang bayan, no, sa Committee on Public Works, mga katodo, nakatagana, no, nga mga, imbitar, no, itapila naton ka mga resource person, no, mga katodo, particular, imbitaron abiro, aton nga taga, engineering, no, mga katodo, kama naman, do aton ka lang tayatapan, no, ita Tabon Port, kay itura pa, ito ka lang concern, mga katodo, ita aton ka lang mga kaigmahuran, mga katodo, may kantana, no, sa sambit ka lang problema, nga natupang ng banwa, ita aton, ang mga igmanghut una sa banwa kat malay, kay magwas di ka na banwa, ruday ka lang karsada una, nga lubak-lubak, mga katodo, sa bilog pa di ka sa mga natupang dan, una karon sa Banwak at Malay, yung operation, no, ita aton ni Tabon Port. No, mga katodo, kay every time gid lang mga katodo, no, nga mag-abot nung tiyempo, nga, una na, rure ka rin schedule, it biyahe ka rin kung mga bangka, minko kung mga ambat iba na to, yung mga, kay mga hura, minko, hindi bala preparado, no, mga katodo, ro, aton nga Tabon Port, no kay wa man atong daban wa gid expectar kun ahin no magain no dekre ga tiempo pero dapat expectar ro naton ang pag makaray karaga buwan Hunyo Hulyo na no, makatodo hay una gid kaabuan no rong schedule itry karaga biyahe no kung mga motor bangka nga nagapatabok banwa sa bahin ka kung isla kara ita Boracay.
1: Aksyon!
0: So, tayo ang makatodo, no, kung mag-concern doon yung paabot, no? Magawa sa lubak-lubak na karsada, ga-concern, makatodo nga siyempre makataudan hindi manami no nga impresyon sa imahe ko aton nga Banwak Malay na no, isla kay Taburakay hayro day pa kara banwa no, nga concerns operation no, kung Tabon Port, ah, mga kaabyanan, ah, dahil man karabang makatodoro, di ba, last year, no, ako na ito, pagkarang matandaan do, an, reklamo, anay ko una, no, last year to, kung ato matandaan do, rato karabanwa nga uwa itbubong baga, no, uwa matapos, ah, nga kanopito banwa, una karon sa, ah, agagyanggit, itaton karaga baga bisita, ah, nga magasakay ka sa motorbangka, magapanaog mga katodo, and then makaroon na naman, no, dayaron pila karaga a problema, ah, nga may una karabanwa, no, nga may muntikan nito karaga makatodo nga, ah, hinandad, no, ah, sa nasambit ka lang nga area, ah, kay dapat nga matawaan itapila ka mga nagakaigo kay ito pangod, ruray ka lang nga mag-concern magkatodo para nga malikawan naton, no, nga may una, ah, kita nga mga bisita, no, nga maka-accidente, no, mainandad una kung hindi preparado, no, kapingid, no, sa aton nga mga, ah, igmangod una nga may, ah, mga PWDs na ito, yung mga kaigbanguran, no, kay may sitwasyon man na nga may una karaga insidente, no, mga katodo nga ginpaabot sa pila na ito, kabaga officials, no, itabanwa kara itamalay, no, mga katodo, that's why nga gindagara, no, sa ito, gagasang rin bayan, akong banwa kara itamalay, no, mga katodo, agod nga maistoryahan, runday kara nga mga concerned, maipatawag mga katodo, rumpila ka mga natungdan, no, nga opisina mga katodo, agod ang nga ma-address. Aro dahil ka nga concern nga gimpaabot, it anton nga mga kagmahuran, una sa banwa ka na itamalay.
1: Aksyon!
0: So, dahil ka na mga katodo nga concern, no, kay magapatawag, no, it sangka committee hearing, mga katodo kaibahan, do aton nga port management, no, una karon sa Tabon, kama naman, rumpila ka mga empleyado man, no? Itatambi saan port, rumpila ka mga operators, itay ka mga bangka, rung opisina, itatawin ka mga balay, tourism office, at the same time, doaton, nga Philippine Coast Guard Malay, agud nga maistoryahan, mga katodo, ruray ka mga safety, no? Ita aton nga mga pasahero, aton nga mga sumagakay, no? Nga sakay, sa aton nga mga motor bangka, ahalin iya sa Tabon area, patabok, sa tambisaan, sa barangay Manok-Manok, Boracay, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian, todo
0: na aga dapat ito, ma-address mga katodo, direct na mag-concern kay kapasa ng bata kaina, rumbalik ka na mga katodo isa, kiyempre, kung may negatibo isa, disbintaha gid, no? Mga katodo sa part, itaton niya, isla ka na ita Boracay, no? Kung masawayan na mga sa kanilang kitarayon, magkakinarangkaran, no, nga maghimo to banwa itapila ka mga apamaagi, no, nga para nga ma-address, no, roray ka nga pila ka mga concern, mga katodo nga gimpabot, ita aton nga mga aigmanghod, roday ka nga concern, nga ginapresentar na ton, magkaroon ka nga hapon sa aton nga pag-ililiba.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! No, nga kung sin, mga katodo, no, gin roday ka nga area, no, nga halit una sa may part ita katiklan, paadto ito sa may area nga ra itatabon hay municipal road imaw makatodo, that's why nga obligasyon a responsibilidad ita aton nga LGU Malay, no, nga maayos baga, no, makatodo nga hindi man maga sakripisyo man toro aton nga mga kaibanghuran, no, particular do aton nga mga bisita, no, nga nagapadugong sa bayan kong isla kara ita Boracay, no, agod nga, wa kita babatian una banwa nga mga manami ay manay. Ito man na kami naligad sa Boracay, o kita man na pag-abot namon sa Boracay, o galing. Arong problema, arong dayan, karsada, no, pag-agi di karon sa may area at katiklan. Okay lang kung wrong schedule, itry ka gabiyahi, itabang ka isa una sa aton niya may katiklan na GT port, pero paalin, no, magkatodo ko mahaba ka rin mga panyampo, kapimpa, kurday ka nga habagat, nga iyan na rong schedule banwa, itry ka gabiyahi, na itato yung mga motor bangka na nagtabok sa isla ta Boracay, hindi git po hindi rabanwa nga hindi mapanuan, nga hindi magreklamo ro aton yung mga abisita, na huwag nag-aagi sa roday kaga lugar kay mismo gani, aro aton karanga pila ka mga local officials na itabanwa kat malay na tagupang dan mga katodo, aron dahi karanga problema, that's why nagligad karanga sesyon itato nga sangrim bayan, gin paabot, aron dahi kag concern, agod nga makatumarban wa it nagakaigo nga aksyon maipaabot sa opisina na tungdan na ronde kang mag-concern ang mga katodo nga gintatar it aton ang SB Malay.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: O, magiging nga po na may kapapamati no, kay Madam Nimi Santa Maria, no, aka Bukol Queen, aga sa tanan. At tanan, invite ko kamo sa Linda's Carinderia Open Under. May management start sa next week. May pre-rise sa first 10 customer ag Andy Rice sa dine-in kay Migo Bungsualog aga Sir Hans Lindin Kimpo. Wow! Mawaman ikaw iya, Madam.
1: Toto, aksyon!
0: Basi ko naga, dayon ba ito aga watana? Sigurado wagi na kay, basi ba may makabati sa imo karang minsahe aga magdiraguso ito karang next week.
1: Toto, aksyon!
0: Kaya nga po na kay Migo Bungsualog, no? Nagapamati makaroon sa atong kagapag-ililiba. Una sa Miagaw, Iloilo, no? Nagamonitor gid makaroon ang mga panayam po yas atong kapag pangalagad. Una kay Sir JP Magpusaw, happy pamati, no? May ban nga Odradlaw, aga may gid karang hapon.
1: Toto, aksyon!
0: Aga sama na kay Bro Marlo Silva, no? Una karon sa may barangay Tagbaya, no? Sa Banua Kareta Ibahay, no? Nagapamati makaroon sa ato niya pag-ililiba. Makita ko kay na, ro may ginpost, no? Raton niya mga kaapin, no? Sa Isla Kataburakay, no? Kay Madam Kian, no, sa Sito Kagban, no, sa Kagban na City Port, may isang ka na dolphin siguro no nagkuan napadpad. Naging kabuligan to kaina nga ipabalik ko sa tubig kay based sa information ni sa aming kumay una no ganina, no makatodo nga nagpatakas, no. Aging kabuligan itapid naton kay mga igbangod kaina, no nga maipabalik no sa dagat matapos mapadpad kaina una sa may Sito Kagban. No, particular sa may Kagban GT Port, no, kaina karanga agahon.
1: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon!
0: Todo aksyon! Sa may Dos nakataliwan sa oras kara ita ala una, happy viewing nga kay Madam Angie Romakin, na kay Mari Angie Romakin, no, nagapamati sa ato karagapag ililiba, kay Papang Bernie Ibisate sa mga taga-barangay Ugsud, sa manwa kara ita banga, maayday bang karaga Odradlaw, agbay nga pag po pamati, no, aga siyempre una kay aparing Bernie Javier ang nagamonitor man na no, sa atong kagapag ililiba maayad agig nga Odradlaw na no, aga may gid nga hapon no nagapamati siyempre sa mataga Parkside no kanday paring Jiber Cipriano rorong guwapo ang bouncer ita Parkside kay bro Javier no ang nagapamati Bernie Javier bao mabuhay-buhay naman yung mga kung daw sambuganan sobran siguro no gawa kita na kabalik sa area kada ita Parkside.
1: Toto, aksyon!
0: Na no, may giging magpamatihan sa ato nga mga amigo, no? Una sa Parkside, no? Sa ato nga mga bouncer, no? Nga nagpamati kay paring Bernie Javier, nga nagamonitor sa ato nga pag-ilita.
1: Toto, aksyon!
0: O, katulong Reynald, gaga-operate na now, pero next week ako, gapa-unrealize sa dine-in. O, what problema? Kay dayon na kunto ito sa kwan? Sa next week.
1: Toto, aksyon!
0: May 3 minutos magawa na katuliwan sa oras karita ala una sa Gapon oras mga kato datod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mixture cup of success healthy gut healthy life sa Gapon ha saling mabakay dong more power sa broadcast center sa second floor kong casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo Aklan. Sa ito kapag parang balik tudugang pagkabalita reports itatong nga mga todo reporters balik ka datod pagkatapos patdugang nga mga pahanomdom.
1: Toto, aksyon!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong ka mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang more power,

0: kalugan kong gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at manami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
5: Mal, kita mo bang nakikita ko?
6: Oo nga, kita

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
2: BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugong mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
11: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
10: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
11: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
11: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow.
11: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, nararamdaman ng mga tao.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Balik sa tagapaga pangalaga, may 12 minutos man na katariwan sa oras, sita alauna.
3: Todo aksyon.
12: Kamasi ang kainong kuy Cyril de la Cruz daw nagkaroon sa terminal ita Altabas. Nang fan bay Altabas Kalibo Vice Versa no nagmonitor no sa ato gagapagpagalagad man karon karang hapon no gas aton nga mga fan driver una no gagapamati no sa Altabas terminal mga
3: Toto aksyon
12: aga una man ha, sa aton nga mga kapin no sa barangay Manok-Manok sa Isla Boracay kanay pare Romel Kahilig no sa Manok-Manok proper kay Pipoy Jan Paul Argilias sa mga taga San Miguel no sa Onamar. Maayad-agid nga hapon, agmayad-agid nga pagpamati.
3: Kapag may balita, may aksyon.
12: Sa nagatipon ka nag-report direkta sa ato ng mga municipal police station sa probinsya Takan, mga katodo, gratipon, makaroon ka nga mga panyempo. Standby.
3: Radyo Todo Live. Report. Report.
12: Sa line number 1, katodong Jastral with report, please come in.
13: Katodong Rinald, yung kumpirma ka ito, no? Itatong karang ni Washington PNP. Mga pagapailan, ita frustrated homicide, no? Rung suspect sa pagpamuno, no? Nakarasamaya, bahayin ka ita barangay Pulo ni Washington. Kahapon ka rin ita, utro adlaw, katodong Rinald. Based information na buo na ito, magaling ka sa itong karang ni Washington PNP. Isa mag, ang pull together katodong Rinald, kung magtiyo, no? Rung nasabitan ka mga, ano wala, mga embolbado nga na katodong Rinald. Kusin, diyan ka nga biktima, kailangan ka kaya alias sa Jomar, no, at aga 28 anyos ka na doon Reynald, samtang rin matang nga anang angkol, no, nga si alias Nuno, ay pares niya ni ka na doon Reynald, nga residente man, ito sa bitan ka nga lugar. No, based sa investigasyon, itatong ka nga ni Washington PNP ka na doon Reynald, sa sulod sigo, no, itapayag-payag, rong biktima, nga hilong nga ni ka na doon Reynald, ang nag-sininggit baga, Doon sa nasabutan ka ng apay payag. Agaraya, kaya nabatian man ita suspect. Gani kaya katutungin, naging singgitan man karano ita... Ang singgitan na karadong biktima. Pagta nga ni katutungin Reynald na nagresulta sa pag-inaway ita daywa nga rako sa siin. Tumindog katutungin Reynald doon biktima. Pag hinaboy ita lamesa karadong suspect. Ikatong katutungin Reynald nung medyan ni naka... Ano mata, nakatawag ka rin, naka... Asagang ako nakaiwas mata katutong Reynald. Anong nasamitan ka ng suspect, aga pinagapitan na raya o biktima para man katutong Reynald nga istoryahon para gulpi amang mo katutong Reynald nga binuno ita suspect sa may waga karang kilid na karangatian gamit karadong siyaw no katutong Reynald na restoro suspect man sa may crime scene mata katutong Reynald aga matawain nga nagsunod no sa atong karang mga kapulisan aga narecover matanoy itatong karang mga kapulisan pero ginamit karang siyaw nga nagahabaan ni katutong Reynald sa magkapinkar sa 14 sentimetro norong siyaw nga narecover medyo may kabaon katutong Reynald samtang no biktima mata kaya insigida mga katutong Reynald nung naging dalay itatong karang nagresponde nga MDRR Mount Washington no sa atong karang provincial hospital para dahil nga ni katutong Reynald nga sunod sa medical status ngayon sa mga nga biktima ay sa kinangan katutong Reynald nung operahan norong ego it na nga nga biktima bago dyan ay may kadagumon norong pagbuno nga naangkon ito sa mga nga biktima katutong Reynald aga sa makaron ay ginaasikaso no itatong karang mga otoridad itatong karang nga Washington 20 rong mga papeles aga makaron posible katutong Reynald nga pagkapailan man ita klaso, kaso karang frustrated homicide iya kasa itong karang physical ya itong nasabitan karang suspect no katutong Reynald no so samtang adugang pang balita no matapos man katutong Reynald no rong mabuhay-buhay ta no nga pinanago katutong Reynald nga magkapinta ka sa 35 years nung pinanago isang kalaking raya na tigayon gid nga madakpan nung itatong karang mga otoridad na sa may barangay Pudyot sa Banwa Karta Tangalan di ang rangyaki nung may kaso katutong Reynald nung murder yung klaro karang katutong Reynald nung itatong karang Tangalan PNP nung natawag karang kaso it murder nga haman katutong Reynald nga may ipiansa nung 40,000 pesos na kaso karang murder di ang rangyaki dahil based sa investigador nung wabi na ito na kupit yun na kasi medyo mahina katutong Reynald nung sugod ka na ita signal katon ita Tangalan PNP is dati ay katutong Reynald mga around 1990s pata katutong Reynald yung mga kaso pares karit mga homicide mga murder nga katutong Reynald is may nakatanganak patanga piyansa no katutong Reynald agraya tangani may piyansa tayo mura nga 40,000 pesos kung sindi karang ano tabi karang pag karang kaso nga murder katutong Reynald is natabo para o kung na ging himo tato sa butang karang suspect is nasa ano pata 1991 pata katutong Reynald natabo para rong sambitan karang insidente. Aga base mo sa itong karang Tangalan PNP, may kasugtanan yung tayo ni katutong Reynald, rong pamilya, both sides katutong Reynald, ito biktima, aga suspect na nagkasugot sa mga katutong Reynald, medyo nag-ariglo ito mga sanda, rong sambitan karang both sides, apang ging serbig ya, punda, ita aton karang Tangalan PNP, dahil naguwa ka katutong Reynald, rong natabik na tawag ka nga waran, niya ka sa itong Tangalan PNP, ngayon tawag ka na i-serve ka katutong Reynald, rong di nga nga warrant of arrest na may kaso nga ni Kara nga murder kontra sa nga nga suspechado katodong Reynald nga residente Manila at barangay Pudyot man sa Banwa Mangkaraita Tangalan katodong Reynald so ging dala kita tong nga nga Tangalan PNP ro sabi tayo nga nga subject iya kara sa tong nga Tangalan PNP ging ano man ging kay Nara do update ka na katodong Reynald isunan ka sa nakara sa korte no aga nagapangatubang na katodong Reynald sa kaso nga murder nga ni aga may tansaman nga 40,000 pesos para man sana karanga temporaryo nga kahilwayan katodong Reynald. Samtang dugang lang balita no sa may yaban mo matatbatan katodong Reynald sang ka 36 anyos karanga laki nung nahuhog ta katodong Reynald no sa niyog kahapon na katodong Reynald at posible ta karanga nabali para na karanga hawak no kung katodong Reynald sa may barangay Ambulong sa Banwa Karaita Batang sa hapon ng mga bandang alas punsir katutong Reynald na tabo. No, sulo ka sa report na itatong ka nga MDR na rin mo batan ay insida sa mga nagresponde no matapos ka na katutong Reynald niya makabaton ka rin itatawag aga naabtan niya ka na nakaradong biktima no nakahapa ka na sa lapok no matapos ni ka na katutong Reynald na mahugog ta sa mataas na ka nga sa aniyog katodong Reynald. Sa una nakarang pag-check sa biktima ay ginapatihan nga may anak na katodong Reynald nga tawag na pelvic fracture. Ag nasamitan nga rin, sige na nandarang ging check bala. Sabitan nga na biktima ag ging daga. No, yung karas katong nga Dr. Rafael Stumbuko na Memorial Hospital no katodong Reynald para man karas sa nakaigo pa kara ng pagbulong. May natabo man kara katodong Reynald no aksidente. Ika sa batan ng kapo na pang tutriya katodong Reynald, medya balik, dani karadong nga sike. Kahit nasambitan ka nga biktima, apang pagtawag nga to, no, sa atong karang batan na PNP is nag-request nung pamilya katodong Reynald nung hindi rin ka na pag-i-broadcast o nasambitan ka nga insidente.
12: So far, katodong Reynald... Sa kuhan sa Boracay, may daywa ka mag-arrested wanted person?
13: I-follow up natin katodong Reynald, dahil nga nga, dahil mo ka na kamang wanted person, yung diserbihan mo nga rin, no, it warrant of arrest. Nakara sa isla Karaita, Boracay, katodong Reynald, matapos kita ay Karaita report, no. So sa pagsikir katodong Reynald, ito ay pinakapang mga insidente, no, ag pinakapang mga municipal police station, niya kasatong karang bugos ka probinsya, naging matutaway man, no, ag magkaragidit ng mga madugo na insidente-aksidente, naging respondi ang atong motoridad, kasood ka na iit makaragamang karang agahon katodong Reynald. Kaya matipong nga report na ay, no, magkaragid sa itong area of responsibility para sa todo aksyon, no, kumahan si katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
3: Radyo Todo Live Report Report. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
12: Abogi kasi amat sa report ni katodong Jestrel Lernerbar, no, sa pinakabaga police reports, no, ginatipon, no, direkta, no, sa anakaroon niya area sa pinakabaga PNP station niya sa Aton nga probinsya Kraita Aken.
3: Todo aksyon.
12: Daywa kabaga akusado, no, daywa kabaga akusado nga ginserbian kay ina, no, itaman damiento di aresto itaton karon nga Boracay PNP mga alas 9:58 kay ina, no, sa barangay Yapak sa isla Karita Boracay ginserb sa Rodeca nga 33 anyos nga babayi nga residente kan Zone 3 barangay Yapak Boracay ro ana ko gawara to baras sa pagbayolar sa section 78 no kung PD 705 no under Criminal Case Number 2638-M ang gin-issue ni Honorable Cleo Marie Santillan, no, rung presiding judge kung Fifth Municipal Circuit Trial Court 6 Judicial Region Malay Borwanga, no, dated May 28, 2026. So may anak nagapiansa, no, 12,000 pesos para sa nakong temporaryo nga kahiluwayan na guna magkaroon sa kustudiya ita aton nga Malay PNP una sa Islat Boracay masunod dun dai karaga alasays ka ina na una mga 638 ka ina no makatodo sa barangay Balabagban agin serve no sa rekara nga 58 anyos nga akusado nga taga barangay Balabag Zone 5 barangay Balabag Boracay Island Malay Aklan no ronday karang akusado no nga nagbayolar man sa section 5 in relation to section 39 ita PD 957 mga katodo, no, nga ginpapagwa man Honorable Arvil Guyo Delgado rong presiding judge kong RTC 6 Judicial Region Branch 4 Calibo Aklan no, kung nagataliwan ka nga John 4 2026. May gimpian sa man karaga ginrekomendar nga 60 mil pesos mga katodo against, no, sa nagkaraga akusado nga naman magkaroon sa pagginakop itaton nga Malay PNP sa isla ita Boracay.
3: Kung
12: may pending ka magkaroon ng itaton over sa korte gilatongdan aron dai kagadaywa ka magakusado gagin serbian ka ina ita warrant of arrest ita aton nga Malay PNP.
3: Todo aksyon.
12: Direkta Banwa Rinya ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa munisipyo ita Banwa ita Calibo.
3: Radyo Todo live report.
12: Live sa munisipyo Calibo sa line number 1 Katodong Rolly with the report please come in.
5: Yes, Katodong Rinat na una nga activity ni Honorable Mayor Juris Bautista sa Kuwait Banwa Calibo rong ang bisita sa unang adlaw ito first class list. Ita po-off elementary school sa ina itagahong nga sinsir matapos mga matatanggan it mga maestro at mga maestro yung kalipay kung anak ka rin yung presinta sa din batong inaw it atong yung mga estudyante aga nakipaghalubilo sa mga estudyante sa unang adlaw it ada ka rin nga klase katulong Reynald no? Ang tabahong ito salamatan ko atong yung mga estudyante at the same time kung atong maestro at maestro kung dahil may pa-ice cream pa si Mayor nga ginapaarag sa aton yung mga estudyante. Kaya rong unang adlaw at same time, unang aktividad nga ginatindihan ni Mayor Juris Bautista sutro sa makaroon nga Lunes Katodong Reynald. Samtang iya sa aton yung munisipyo sa second floor magi na patigayan niya eksikong kung ating karanga commission on audit, no? Para pisita mo ang karanga mga observation sa pag-sarayon at libro sa makaroon nga sa nagligad niya pag-on katulong rinag para nga sa masunod man ang damang opisintar kung pila na ka mga audit observation sa pila ka mga opisina ko ato nga gobyerno iya sa Banwa at Kalibo katulong rinag. Magluwas ka rin mo ang ginag pila ka mga activity sa kita ng matapagdan sa mga in and out ng mga walk in transaction ng kasulut sa China sa ating alkalde at same time sa pila ka mga departments at ating local government unit at LGO Kalengo. Hindi na initially sa ating mga nga may punay sa lagi report wala na ito ang area of responsibility para sa tulong aksyon na kung namas katulong roli buhay area at lagi tulong.
3: Radyo Todo Live. May balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
12: Okay, salamat sa pinakamaga reports na alin sa aton nga munisipyo ito, Banwa Itakalibo.
3: Todo aksyon. Todo
12: aksyon. May gahapon ha, may gapagpamati ha sa aton nga mga kaapino na sa Capitol kay Pugi, no? O rin ni Dage nga nagpamati. Now, na karon sa Dagi family no sa Capitol Barangay Istansya Kalibo nga nagamonitor sa aton nga pagpangalaga.
3: Aksyon.
12: Na sila gitrato dagat tempo no mga katodo kay may 26 minutos na nakataliwan sa oras kra ita alauna na no, sa aton nga pagpagayag makaron kra nga hapon sa aton nga pagpangalagad.
3: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
12: Narong narong pila ka mga impormasyon no nga aton nga hindi na tumagabot. Now sa to kagapag ililiba makaroon ka nagahapon banda ninyo no sa pila ka mga news and public affairs program ita Radyo Todo iya sa probinsya kara ita akyan no mga katodo no makaroon ka nagadlaw kara ita Lunes
3: Todo aksyon
12: araw nga sitwasyon gagina no sa aton nga pila ka mga espilahan iya sa aton sa Banwa kara ita Kalibo no mga katodo kay gin pasiguro gin ito kara PNP rong siguridad no ita aton nga mga estudyante na kapingid makaroon no sa una karagadlaw na no, itapagbukas kong klase kapingid iya sa aton sa Banwa Itakalibo
3: pagana sa pananghalian todo aksyon todo aksyon
12: ita formation sa gin patigayon ita tong karaga Kalibo PNP automatic insigida gagi nga gina dispatch na no, rong pila ka mga personnel na no, nga mga nga gina deploy no sa aton nga mga eskwelahan no sa aton nga mga karo sa dahon na no, mga katodo no agod nga masiguro dong safety no ita kabilugan aranton nga mga estudyante sa mga eskwelahan kaman naman dong managasuod mga katodo sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan iya sa aton sa Banwa Itakalibo
3: may balita okay. May aksyon
12: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: May 28 minutos man 1 nagkatariwan sa oras kara ita ala una mga katodo gila ko nga po si Tabalo at Tempo sa toga pag-ililiba sa toga pag-pagayag makarugadlaw ita Lunes rompila ka mga balita gawa na itong mga botwa ta matataro sa toga pag-pagalagad makarong karang hapon bantayan sa pila ka mga Jusin Public Affairs Program itradyo todo sa Aklan uman kita nga mga ilibati nagagadlaw sa Martes nga edisyon ita aton nga pag-ililiba Iliba kita sa pagpagayag sa kanginan ni Katodong Jesrel Narbar aga Katodong Rolly Boy Herrera. Partner naton sa technical science si Katodong Reggie Plasio. Asal di karaban warto aga pag-ililiba. Ako madin ng Katodo naging kaaksyon. Magkaroon karagang hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo Kaibigan Mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of

0: sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagkatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansa Sumag. Isa ka siyente. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
4: Mal, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga.

0: mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
0: Kitang-kita
2: ang pangarap ng pamilya.
0: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
3: B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Kanagapanubos ang imo blood sugar.
2: TDX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis TDX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikap hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippine Standard Time. May 41 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna.

pancan. Medyo pancan. Medyo kandidatan. Mayan ayon niya kahapon na nun sa ato niya mga suki ka mga tagpamadi. And welcome sa ato niya pagpangalagan sa programang Palautwasan. Ah, oh, of course that's ginahugat pero akong itsura nga makitaan ko sa Facebook ko. Nakakaloka! Your masinadyahon! Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz! Maga ililiya pa kita sa unsang oras ang tunga nga pagpangalagad makaroon adlaw it Lunes. Petsa! Otso na! Sa bugan it Honyo, dagon 2026. Unang araw ng pasukan ng ating mga estudyante, ng ating mga guro, nagsimula na kaninang umaga. Nagumpisa ko rong klase sa kada butuhan kung aton nga mga inunga, elementary, kama naman kung mga high school. So, kumusta rong unang araw ng klase, mga palangga? But, kita iya sa Aklan, sa ibang parte, it Visayas, Agluzon, hay, mamba siguro na ito nga okay kita, no? Pero rong party at Mindanao, gabigid rong Sarangani province, nga imawgid rong nagiging parang epicenter imaw, no? May pinakamabaskog nga intensity sa pinaka sa ginpaguwa nga informasyon at aton nga Feebox, okay? May kaangtanan sa naguntad kainang linog ha sa part it Mindanao at exactly 7:37 in the morning sa Maasim, Barangay Maasim o Municipality of Maasim sa probinsya it Sarangani. Okay? Dong reported nga mga intensities, ha? Rong reported nga intensities, ha? Rong may mga intensity, o ibig sabihin, rong mga lugar nga kaiping, kung si Ingid, rong pinaka-sentro it linog, siyempre na mga kaiping nga mga lugar karon nga may mga fault nga ginatawag. Okay? Hay, dagahigid rong was nga included sa ginatawag nga fault, no? Ano tawag nga ni karon volcanic fault. Ano may tawag ta karon eh. Anyway, sige. Dung intensity 7 hay nailista una sa may city of o sa General Santos City. Jensan. Intensity 6 una sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 sa Davao. Included kararong Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan, Calamansig, President Quirino, Sultan Kudarat, Sibuko, and Shokon, sa Sambuanga del Norte. Intensity 4, sa Mati, Davao Oriental, sa Buog, Sambuanga, Sibugay, sa Caraga, Manay, and Tarragona sa Davao Oriental. Intensity 3, una sa Butuan City, sa Barangay Mainit sa Surigao del Norte, City of Dapitan sa Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vicenzo, and Sagon sa Zamboanga del Sur. Ro Intensity 2, una sa Dipolog City, included kararong Labason, Liloy, President Manuel A. Rojas, and Salog sa Sambuanga del Norte. Alicia Ipil Mabuhay, Ulutanga, and CI sa Sambuanga, Sibugay. Mulave sa Sambuanga del Sur. Abuyog and Dulag sa Leyte. And San Francisco sa Southern Leyte. Doyon dong Intensity 2. Dong instrumental intensities, kumbaga rong nasentruhan gid, no? Dong Barangay Malapatan sa Sarangani, Intensity 8.
intensity 7 sa Coronadal South Cotabato, Santa Maria Davao Occidental. Intensity 6 sa General Santos City, sa Tivoli South Cotabato. Intensity 5 sa Maasim Sarangani, Santo Niño and Surala South Cotabato. Isulan libak ang President Quirino sa Sultan Kudarat. Ang Davao City, sa City of Digo, so sa Digo City, ang magsaysay sa Davao del Sur. Intensity 4, Kiyamba, Malungon, Sarangani, Banga and Tupi sa South Cotabato, Magpet and Imlang or Milang Cotabato, Bagumbayan and Kalamansig sa Sultan Kudarat, Nabunturan, Davao de Oro, City of Zamboanga, doon to Intensity 4. Intensity 3, Tantangan, South Cotabato, Colombo, Esperanza, Sultan Kudarat, Alameda, Banisilan, Carmen, President Rojas sa Cotabato, Kalilangan sa Bukidnon, sa Gingoog City sa Misamis Oriental, doon doon sa Intensity 3. Rung Intensity 2, sa Kumalarang Zamboanga del Sur, sa Tubod, Lanao del Norte, sa Malaybalay City and Libuna sa Bukidnon, Mulavis, Zamboanga del Sur, Cagayan City o Cagayan de Oro City, Sindangan, Zamboanga del Norte, Balingasag, Misamis Oriental, Agrong Intensity 1 sa Malitbog, Bukidnon, ag magsaysay, Misamis Oriental. Nakitaan nyo man siguro sa mga naguguwagon nga mga videos sa social media nga nabugaan it mga videos kaino kung paano nagagumpag itong mga buildings, no? Nga na anuhan gid, na apektuhan gid kurayang intensity 7 o 7.6 magnitude nga linog sa General Santos City and una man sa Sangarangani Province. Grabe nga, kwano, grabe nga sa lubong ng Lunes, no? Sa Malaybalay, Bukidnon, nga eskwelahan, nakuhaan man it video ro mga inunga, baw, grabe rong trauma, aki, kaguoy ro mga inunga. It ang parang pagkagumpag kung anda nga to nga mingko, ano nga to, no? Medyo silungan, baga nga, na kwan humapa gidroan ang andang structure, no? And we don't know kung may naninahan or may nasagi nga mga inunga or estudyante or maestra man ito sa eskwelahan. So, tingnan nyo po yung tinatawag nating power ng kalikasan. Diba? It's a natural phenomenon. Magiging disaster yan siya pag talagang massive yung anang nagiging epekto, no? Kaibahan kung kabuhi itawo. And then, of course, ro mga buildings, and it's a natural phenomenon doon ginatawag nga earthquake. Hindi yan siya gawa ng tao. Hindi, bukod doon imaw it ubra itawo. Doon na ginambag baga natin niya, hindi natin alam, hindi natin hawak kung ano ang mga mangyayari sa ating buhay. Kapareho lang na guys, sino ba naman na nag-expect, di ba? Sino ginabiro nag-expectar nga salubungin or sumagangon kita kung agahon pa. Imagine, past 7:30 in the morning. Doon mga unga sa to, sa eskwela na kasi 7 o'clock. Doon mga unga, ando na kasi 7:30, may ma-flag ceremony yun doon, and then 8 o'clock magsistart yung klase. Doon mga establishmento. Oh, early pa rin sa da, sugod doon mga empleyado, kaya ko nagbuka sa da, it's 8 o'clock or 9 o'clock. So, randa nga time in, it's before 8 or 7:30 to 8 o'clock. Kaya kung magbuka sa 8, 9 o'clock, kasi nga prepare pa sa anda, kung anda nga lugar, like mga fast food chains nga, ito nga,
nakita niyo man sa mga video siguro na hindi rin pinalampas. Nakuhaan din it video rong pagkagumpag, no? It's ang ka-building, kung mga rong mga structures na talagang wa po it ginapili. Walang ano yan, walang pinipili to whom it may concern. Once nga, tawag fault line, yan. Fault line. Una ka nakapatong sa ginatawag nga fault line, pagyanig, ika nga, ay madagasakan. Kasi yung fault line, hindi naman diretso ng ganun eh. May pa ganun yan. Yung parang alam nyo yun, yung pasanga-sanga siya. May pa ano-ano yan, kung saan yung tinatawag na fault line niya, hindi yan siya nagsistraight. So kung saan niya, kaya yung iba, nagkahangawa, hamat mabasko sa piyaka man ka, mun iya uwa. O, di ba? Nga kumbaga, rung distansya, malang ninyo, hindi naman ganun as in kilometro or milya-milyang layo. Hamat doon sa kabila, malakas sa amin dito, hindi. Because, hindi ka naka, although malapit ka sa fault line, pero hindi ka doon nakasentro sa fault line. So yung mga sa fault line, tingin mo rung ano eh, agkundikatorong maapektuhan, edi sandagidrong unang-una nga apektado pag may una nga mga ginatawag nga linog. So, doon yung ginahambag tabaga kinyo mga sir and ma'am nga doon aton nga kabuhi talaga. Reportedly, may na-trap sa sangka building ato nga the grocery store, no? Nga ongoing pa, most probably, rung search and rescue, no? Sa may, kung may una man yung mga, may mga tao nga na-trap, no? Sa pagkagumpag it building. So, rung talagang ang buhay talaga natin, di ba nga, June? Rung kabuhay kita tuod natin, it's unpredictable. And I believe that 100%. Di talaga natin alam ang ating buhay. Di ba rin akong permi nga ginahambal kinyo? Do yan man permi ro ako nga gina-remind sa kada isaga katon. Di natin alam. Yan din palagi ang aking sinasabi. Sa aking mga kakilala, sa ako nga mga kachukuran, di ba? Sa ako nga mga ano, doon kita permi ro ako nga ano, bukang bibig. Ha? Di primer ako niya bukang bibig. Di natin alam ang ating buhay. Hindi niya masairan, hindi tagid masairan. Ngayon, nagsasama-sama, masaya. And then kinabukasan, malalaman mo na lang na ganun ang mga pangyayari. Alright? So, always consider that today is your last day. Dahil wala naman talagang nakakaalam. Kaya, always bear in your mind para may una ka baga nga motivation sa kaugalingon mo. Para may una ka nga, may una ka baga nga inspirasyon na gawin ang bagay na gusto mong gawin. Nakapakipakinabang, nga mapinuslanon. Yung pang ilagay mo dyan sa utak, sa kukuti mo na, basi iraya ko tarang ulihing adlaw, hindi ko tama upra. Nagets nyo ako. Agbukod ang ginabang ang mga ginatuhoy-tuhoy, wataw ka pati sa mga tuhoy-tuhoy, mga bait, mga tigawangan niya, mga ginatuhoy, mga nakabuitawa. Watat mga tuhoy-tuhoy nga, nabatian niya reward niya tuhoy. Ginatuhoy mo man, may mga pa. Although, I don't care kung inyo matanggapag pati ron, pero ako wataw ka pati sa makaroon nga mga pamahiin. Why? Kero ato niya kabuhi, tuhoyun mo man dun o hindi, talagang madededo ka. Diba? Pero iba man, wama ginatuhuya, manamatay man. O, diba? Nagkakaduhan na, diba? Nasairan mo na lang sa kakilala mo nga. Riin mo nga itong kakilala, wala na. Wama niya nito ginatuhuya. O. So, rato niya kabuhi, tuhoyun ka man o hindi. Kung oras mo na. Kung hindi pa, ay nako. Bisan mag-inalin pa, bako gani, baldahon ka man, oo, magiging baldado ka, pero buhi ka. Kung hindi patani mo nga tsimpo. Kung bukong patat oras nga madugar, imo nga ginhawa. Ha?
Kung pukapat ani mo itiyempo nga maduwa ka sa kalibutan. Tadtaron ka man, mabalda ka lang, pero buhi ka. Tinadtad na. Grabe ka man na titelis, corned beef na nga. Ay, tinadtad, di ba? Mas buhi gihapon. And it's dramatic, pero ginamin ko is, kung talagang hindi mo pa oras nga maduwa ka sa ibabaw at kalibutan, wala, walang sino man. Pero kung talagang oras mo na, yung bang nagiging dahilan na lang yan na na-disgrasya ka, dahilan na lang yan na inatake ka, dahilan na lang yan na kung ano na lang ang dahilan na naging kamatayan ni mo. Pero ang katotohanan yan, oras mo na talaga yan. Kaya hindi ako naniniwala sa sinasabing ginatuwi ka, hilaw nga kamatayon, or whatsoever. Because nakatakda na talaga sa tao yan ang mamatay. Oras mo na yan talaga. Walang, ano yan, walang edad. Okay? Walang kasarian. O kung ano man ang iyong estado sa lipunan, walang ganun. Na kesyo mahirap ka, ikaw unang mamamatay, no? Na kesyo mayaman ka, ikaw unang maduga sa kalibutan, mabugtuan ang ginawa. Wala pong ganun. Wala pong ganun. Bangod kita, may kanya kita-kitang panahon. So, ang nangyayari ngayon sa ating mundo, okay? Sa ating mundo, sa ating paligid, ay talagang nakatakda naman talagang mangyayari. Di na tayo magtaka kung may mga lindol, bagyo, o anumang klaseng mga kalamidad. Pero nag-aabot sa aton nga kalibutan, kay normal na yan sila. Okay? Normal na yan sila. Sakit? It is written. Nakasulat na yan, nakatakda na yung mangyari. Fulfillment na lang ang term ko na ginagamit is fulfillment. What was written in the scripture or in the Bible. Kung ano po yung mga nakasulat doon, ayun talaga ang mangyayari. Ang nakasulat at ang nakatakda ay siyang magaganap. So, nasulat na yan siya. Ang atin na lang pong mga nagkakaganabo, makaroon nga mga panimpo is fulfillment na yan. Nakatakdang mangyari dahil nakasulat na po yan. Kaya huwag kayong magtaka. Di ka mo magkahangawa. Ay, grabe, no? Nasusurprise paro iba, nakikibot. Pero siyempre, wala. Lalo kung wakamati mo, ipaghisayod. Diba? Lalo kung wakamati paghisayod. But sa magiging mention ko kainan ka itong mga lugar, basi may mga kakilaga ka mo, kumustahan yung mansandan. Malaking tulong yan sa kanila. Hindi po, bukon it madali irong trauma nga mabatsyagan isang katawo. Sa mga makaroon niya klase nga mga sitwasyon. Diba? Kay aminon man itanan or hindi, or aminon manaton or hindi, ha? Pag ginambang kamatayon, hawas ginakahadlokan doon itanan. Kung may mga tao man nga, hindi po natatakot mamatay, ay yan yung mga taong alam nila sa sarili nila that they are really secure. That they are really secure. Secured sa ano? Secured na yung kanilang kaluluwa ay naka-align sa kagustuhan ng Panginoon. Ba't ka matatakot mamamatay kung ang pupuntahan mo ay langit? Ha? Kaya huwag kang matakot mamatay kung ang pupuntahan mo ay langit. O diba? Diba? Pag sinabi mong langit, ang tao, pag hinamba mong langit, halos lahat ang randang mambang is masaya. Masarap. Mabuhay sa langit. So bakit ka matatakot mamatay? Kung alam mo sa sarili mong sa langit ka pupunta. Oh. So meaning, kung takot kang mamatay, so ikaw na makakasagot niyan kung bakit takot kang mamatay. Kaya ang mga taong hindi takot mamatay, alam nila sa sarili nila na sila ay pupunta sa langit. Dahil alam nila sa sarili nila kung ano yung laman ng kanila mga puso. That's very basic and simple arithmetic. Pag-analyze it mga sitwasyon. Bakit ka nga naman matatakot mamatay? Pila gumandon part? Pila ko na part? Bayad 400? 190? Ay? 93? 93 pesos? 83? Ay! 99? 98? 98. Sorry. Sa
sabi ko simple arithmetic, pero yung arithmetic mo hindi ko ma-compute, nakakaloka. Sabi ko simple arithmetic, tapos yung ganito at ganito hindi ko mabasa. 98 pala. Sorry, Kitre. Sige, part ah. Later na lang. Anyways, so panikita sa atong ginisuryahan. Diba, analyze niyo ba nga? Haman mahadlok ka mamatay kung sa id mo nga sa gangit ka maagto. Oh. So, meaning, kung takot ka mamatay, alam mo sa sarili mo kung saan ka mapupunta. Kaya ang tao lang din naman, pag mamatay siya, ang kanyang kaluluwa, dalawa lang naman talaga ang pupuntahan niya. Langit at impyerno. Oh. So kung alam mong sa langit ka pupunta, bakit ka matakot mamatay? Di ba ka? Oh. Analisahan niyo't mayad kung hamaan hadlok ka nga mamatay kung sa'yo mong sa langit ka maadto. Ay sa langit, kay bahan mo rong Ginoo. Ha? Kasama ka doon ng kanyang mga angels na masayang buhay sa ikalawang buhay. Doon sila. So kung takot ka mamatay, alam mo yan. Hindi ko na kailangang ipaintindi pa yan sa'yo kung bakit takot kang mamatay. Alright? Sige. Basta ro ato niya mang is, hopefully rong ato niya mga kaigmang huran sa party at Mindanao in particular. Okay? Hay, makakita it comfort. Baga, basi may mga kakilaga ka mo ito. Kumustahan nyo? I-message nyo, basi kung pwede nyo matawagan sa mga lugar nga gin-mention akon. May mga parientes ka mo ito. May mga igmang hod, ginikanan, unga nga nagatrabaho ito sa mga area nga ako nga na-mention. I'm sure nga siguro nakakamustahan ka mo, pero basi may iba pa ka mo nga mga madumduman nga kakilaga nga ito. Igto sanda, tawagin nyo, kumusta ha, ay mabaho kang daro niya, comfort. Nga may nakaalala kang da, may nagapangumusta, kung kumusta na da sitwasyon igto, although, syempre, mahambagitan natin, pag makaroon niya inagyan kay, it makaroon niya klase nga, kalamidad, hindi po madali, no? Kay nagabalik-balik sa imong paino-ino, rong trauma, dong senaryo. Lalo kung una kagid sa lugar kung si eh, nagkakaganabo rin doon niya klase nga mga sitwasyon ba nga abi mo daw sa pelikula mo kang gani nakikita ano pagkagumpag mga building nga sa nga okay nga matana kung mga ginakusa nga ginademolish nga mga building kay indeed at traumatic pero rin doon nakikitaan mo nga nagkakauslog ang rumang di ba? Rumang pader kamasak rupader rumang salamin nga mga ano ginawa nilang pwede ng mga salamin, nagkakabasag. Pag makumutan na rong nabuagida it ng video kayo nga nagong pagit or the two stories building ato kagina nga daw umusgang gitana imaw, te. Kung ikaw, Abdi, ha? At inak ka nagatrabaho sa nga building, medyo mangilo man rin imong pamatsyag, di ba? Mangilo! Mangilo nga hindi mo maintindihan because of the trauma. Kaya, abakuan ni nagabalik-balik sa imong paino-ino. Hindi madali, no? Bukod madali nga makarecover, lalo kung ikaw personal naka-witness sa makaroon niya klase nga mga senaryo sa isang kalugar. So, hopefully, nga matawaan ka mo it-comfort at ato niya Ginoo, no? Nga, magkaroon ka mo it ng kapanatagan, baga, kay, siyempre, ako personally, siyempre, pag hinaba mo nga linog, natural na-experience mo natin yung nag-uyog-uyog, no? Pero ako personally, yun nga nga, actual, wamat ako naka-experience, abay nakakita nga, waman ako doon nga ginapangayo. Abat ginamin ko lang is, wamat ako nakakita nga, rin nga, actual gitana nga, nagkahugos at ang mga building, abitan mo, ganun makaros na kapag-on, pero sa nahambang tagani, pag rung persa, tana, italikasan ang talagang umatake is walang anumang klaseng tibay pag talagang do yun ay nakatakda na magigiba talaga yan siya, no? So hopefully, no, dong aton nga mga kaigmanguran sa party at Mindanao lalong-lalo gigid sa Sarangani province, General Santos City, no, and of course sa region at Mindanao, no, nga apektado. Apektado ito rin tayo nga rangalinog, hay,
makaano no, makabatsyag it comfort no nga halin sa ato nga Ginoo. Mapakalma ro ang mga bagatsyagon. Ay kay na nakitaan ko sa video ro mga estudyante mga inunga apaw Ginoo ko. Daw kung ikaw rong ginikanan nga may unga ka igto sa makatong sitwasyon niya. Itaan mo gitana nga nagamakaron yung gidaho mo just siso git arong roana bisan nagapungko ha. Bisan nagapungko kay ro mga inunga nga to nga syempre ginapa kalma sa mga teacher nga mapungko-pungko ang gid kasi sa di ba may ginahiwat nga mga earthquake drills sa mga eskwelahan kung ano adang himuon once may mga makaroon niya klase nga mga senaryo no nga nagakaganabo sa sang kalugar so kailangan nga ma-aware do mga inunga kung ano adang himuon pag guwait building ano rong andang pag-obrahon once nga may mga makaroon niya mga senaryo. So, kaya na rin mga unga ito sa mga may nag-video nga teacher siguro or what. Ay, nagapungko gani sa din nag-uyog id makaraho. Doon nag-siso. So, lalo ay mga ano pa ito, elementary grade pupils. Kay iba pa ka ito, wapa na butas ang dang ginikana, no? Wapa na butas, di kay may nag-umpat, may nag-tangis, may nag-kup kay mga kay teacher nanda, may kung nanugon lang. Kasi siyempre bilang mga teachers man, mamaraanda nga pag, di ba nga, maging safe man rong mga inunga. So, hopefully, no, matauan it, makabatsyag it relief. Rung aton una nga makigmanghuran sa part it Mindanao, nga naapektuhan gid, ito rung tayo nga rin nga 7.6 magnitude nga linog, no? Ito sa lugar nga apektado kaina. Sinumagang gid, habang rin sinumagang gid rung adlaw it Lunes, it makara nga klase nga, kalamidad particular gid sa rehiyon ita Mindanao. Alright, sige! May 14 minutos ko nagtaliwan sa oras dalas dos. Sa nga pagpangalagad, mga palangga. Sa nga pagpanabalik, of course, meron pa itong topic. May katanungan tayo sa nga pagpabalik na magiging topic at pag-uusapan natin. And of course, with your greetings, send you lang. Kaya ito pagpapanabalikan pagkatapos, gid nga mga importante mga reminders, kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ang masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Tag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga wa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang namin ginitikto sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
3: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult, that is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
2: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
7: Samson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansan Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
7: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Ang isa magunta. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Visio.
10: Visio. Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
11: Si Tatay Mark, 40 years old. Nagdueva Isiha.
12: Si Mark po to. Nagdueva Isiha. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
11: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
12: Talagang, ano, maganda yung, ano, niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dooming. Nakakatulong siya dun sa pag-dooming natin, talagang... Nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

mga lagad. May 23 minutos siguro nagtaliwan sa oras. It alas 2 sa aton nga programa sa makaroon nga pang orason sa mga bago gidya mga nakabukas sa mga monitor. Well, may nabili pa naman kita nga chimpo sa aton nga programa. Kabay pang stay put lang kamo dyan. Kay huwag magamot mahimo. Kung mainit man sa guwa, ginalim magamon na. Nanay ka mo mag-stay at home lang, anay, ha? Magpahangin-hangin, anay ka mo sa iyong electric fan, ha? Or pagamigamig sa inyo una nga aircon. Wow, sana all may aircon. Sana all may aircon at bayaran na lang sa kuryente pagkatapos itang ano, binugan. Ay, nako. Ay, manami, taabi, nagpagamigamig sa aircon. Yani! Ay, mainit nga ni. Mainit nga ni, ay mali nga ni. O, diba? O, ay, nako. Sige, basta, ano lang ha, drink more water para hindi ka mo mahunsan, hindi ka mo mag-dry. Hindi ka mo mag-dry. Kung naman, hindi kita natin masustain na pag-inom itubi nga abo sa adlaw, no? May mga ano kita na mga may mga pang may pang just in kita na kita nga ano nga iba nga ilim nun kaya aside sa tubig nga naiinom but anyways hindi kit masyado magpainit kay grabe ganyarong init pero kaina actually haling kuya sa kalibo mga 11 o'clock nagmotor ako pagto ako itbanwa itmakato nagagto ako sa munisipyo. Abot ko rin karon sa ano, halin niya sa kalibo as in kainit-init ay as in grabe rin init nagam okay partner okay na part alright paggalin ko yat mga 11 o'clock as in pagtikit araw init ay grabe nagasungaw pati sa karsada siminto nga daan oh grabe rin init so bago pa daw mapundo ako nga daw hindi man kaya ba ko gahingabot ako ituras kay may ka istorya ako to sa ano sa munisipyo nagdiritso gid ako ron kay nakitaan ko pa isang tanga pagapit ako sa ano sa Makato nagadugo manong kalibutan barong kagangitan pero nakitaan ako sa bako ugay yung tektor sa party siguro makon it mga Malay Barangay Ibahay Tangalan. Hay paagtuon kita siguro makon kita hero grabit arong gagom kay nabaw tawag kita ko nagkasaga pag abot ko it tindahan kita misot makato katigapit lang gidro ako this mga 1 minute lang gid siguro makapot ako sa munisipyo bumuhos rumabas ko gaogan dali-dali ko ako pundo to ang nanilong sa sangka tindahan ang nagsak ako niya kaputi kay wow ako nagpahugaw kag mapahugaw ako mabuhayan ako inangan ko na magkaputi bisan pilago na kami nga minitros rong distansya ko sa munisipyo kaya kung hindi ako magkaputi, hindi hupog na ako. Nagbikistorya pa ako. So nagkaputi ako pag-abot ko as in grabe ka ba gulungan pag-abot sa Makato. Naghalin ako ito siguro mga almost 12. Nag-asaw-asaw pa. Aba kung parang kayaw manyawat kaputi ra ah. Pero medyo mawag ko pamataan ako ta mga kagang. Ay pag-abot ko rin ka sa may naman siya. Pasawin pa, agtun ako ano pa, hilapit na ako sa naman siya. Ay, basilak, takon! Masilak, tanaro, kalibutan, ha? Pagas na pag-abot ko yung itnang kalibo ka, mga, ginana rong karsada. Pero ako niya kaputi nga daga, nagatungo-tungo pa dahil sa wasgog. Oo nga, ay grabe rin ata na ba ko, isa lang, kumbaga sa bahay, isang bubong lang tayo, bakit yung sa kabila, mabasa, sa kabila, tuyo. Hay gase, ito ang bandarong ugan abi sa west area. Ito abi madamo gid akaina nga ano nga gagom. Iya hagos uwa tana. Kaya igto gid aron nag pusdakit itorong ugan. Te, nabasa man igturo mga hilamon, naghinugyaw man mga hilamon kag ina medyo nakitaan ko gitara mga hilamon nga naghinugyaw sa kalipay. Kayrong ugan tubog pa nabasa rug ta. Nakasirib ito, biro anda nga mga gamot, ugat, it hilamon. Nakasirib ito, bi. Tubi ulan, o, diba? Ay, kam. Talagang ang napakagaling at napaka-buti ng ating Panginoon, diba? Bisan gaano ka kang itong iturong init,
pero umuulan. O, kasi alam ng Panginoon kung saang mga lugar lang din. O, eh, di ba? Di mo talagang ma-amaze ka talaga sa ano sa kapangyarihan at sa power ng ano, no? It ato niya ginoon, kaya niyang talagang gawin. Kaya niyang gawin. Walang imposible sa kanya. Anyway, sige ah. Basta kung wa man kamot gina asikaso sa gwa, wag na po kayong lumabas. Mamaya na ako medyo, hindi na masyadong masakit yung init. Like mga 5 o'clock yan, hindi na. Kasi pa, kahit 4 o'clock, maano pa rin init. Masakit pa sa panit yung init. So, kung medyo may ginabatsyaga mo sa inyong mga sarili, ay hindi ko masyadong magpainit. Mga 5 o'clock, tamang-tama, walking-walking ka mo sa plaza or ito sa may Capitol area or agto ka mo ito sa mga lugar nga hindi masyadong masakor o sagakyan. Punta kayo lang po City Port. Punta kayo dyan sa mga boulevard o pahangin-hangin ka mo ito sa may Tambak. Actually, maabot ka mo nga mga lugar nga pwedeng puntahan niya, makarelax, maka-inhale ka mo it hangin, sariwang hangin, hindi galing sa ano, sa sagakyan o kung ano man unang mga pollution yung nakapalibot sa inyo nga paligod. Palibot kay kung araw-araw yung nahahako. Nag-cause man doon imawit sakit sa ato nga lungs kay a pollution rin inyong nahahako, hindi na siya oxygen. Dapat kasi oxygen yung pinapasok natin sa ating katawan at saka yung ibubuga kasi natin ng carbon. So, paano ka makasingot at oxygen kung kaiping mo puro sagakyan o rong asong nga nagagawa sa dang mga tambutso rin mong kagapit bayra na nga nag-anang limaw rin basura. Ay nako! Kaliwat ka! Wala kang maamoy na sariwang hangin sa iyong paligid. Ay nako! Nakaka-stress yan. Alright? Sige ah. Alas 2:30 ang ato niya oras. Oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ang kapeng talagang mamahalin ka, alagaan ka, ang iyong kalusugan, mamahalin niya at alagaan niya. Wala nang maraming etchos-etchos pa. Ang More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix available dyan sa Georgia Store, sa Tangalan Public Market, dyan po sa Lezo Multipurpose Cooperative, sa Lezo Public Market, dyan sa Billion Store sa Poblasyon Makato, dyan sa may MyPass Drug Store sa Poblasyon Numansya, sa Cherry and Alex Lechon House, sa Laguin Banwa East sa Numansya ulit, dyan sa Carol's Pharmacy, sa Andang Branch, sa may Bulwang Numansya pa, Numansya Pagid, pagtabok iyat kalibo, una sa may shopping center, ANC Drug Store, meron pong available dyan. Sa Carol's Pharmacy din sa Dangkalibo Branch, iya sa may shopping center. Sa Trahi Pharmacy, iya sa may Martilino. At sa St. Anne's Pharmacy sa Regalado Street. Sa Mia's Drugstore o na sa may Mabini at Ubang It Provincial Hospital. At Tia's Pharmacy, naman doon sa may Mabini. Sa Ubang It Hospital, Tabok Gali. Tabok Gang It Hospital, Provincial Hospital. Una sa Puok, sa All-in-One Convenience Store, mga palangga, may kape man kita una. Sa J3M3 Drug Store, sa may Poblasyon, Abanga Public Market, Neck Store, sa may Libacaw Public Market, at una sa Pukid Store, sa Altavas Public Market. So, rundo yun po, doon aton nga mga stores, sari-sari stores, tindahan or drug stores nga pwede niyong baklan at More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Alright? Try niyo po, walang mawawala sa inyo. Believe me. Basi kung masamitan ninyo, mahambal ka mong mayad ngani ay nagpati ako kay Tita Lils nga magbakal ag mag-inom. It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.

Ano ra? 34 minutos yung nagtaliwan. Sa oras at alas 2, kot nga pagpangalagad, mga palangga. Dali lang ha, kay pinaka-latest na to niya update. Wait ha. Sa naguntad nga, linog sa may party, ta Mindanao. Pinaka-latest as of 12 o'clock in the afternoon. Noon. Nga ginpaduguwa nga data kung aton nga mga otoridad. Nagaabot yun sa wago. O wago rong nailista nga namatay. Actually, rong pinaka-peak pala is 7.8 magnitude, no? Dung pinaka-peak o baskog nga intensity nga naghuntad nga linog sa party at Mindanao. So, sa pinaka-ulihing datos nga gimpagawa ko aton nga mga otoridad, kita irumasanda rong mga naga, like aton yung taga Bureau of Fire, aton yung mga taga MD, rong mga taga MDR, or naman yung mga rescue groups rong nagapatigayon it pag search and rescue, no? Kung may mga rescue kay iti, kay ina pag manday tagahon, so may una pa nga mga natabunan nga may sign of life pa nga ginatawag, no? So, as of 12 noon, nag-aabot yun sa wagorong na ilista nga namatay sa 7.8 nga magnitude nga linog nga naguntad sa Mindanao. Kainagin nga nila nga agahon dahil yung pinaka, ano, no, pinaka latest. According sa OCD, rumanga namatay ay tatlo ka ra na kita or na ilista sa Davao Occidental, tatlo man sa General Santos City, agdaywa sa South Cotabato. So, padayon parang andang nga ginapatigayon niya rescue operations para sa posible pang nga may ma-rescue, no? Nga mga individual or tao nga posible nga nagumpagan it mga nagguba nga mga building. So, nasa red code, naka-code red status from Bureau of Fire. Makaroon ito sa Mindanao area.

elemento at mga rescuers para magpatigay yon at rescue operation. So sa ano, sa sarangga, sa ano, may sa malipan maguwas sa mga namatay, may mga injured, no? May mga injured nga na salbar dong ato niya mga rescuers.

ano ra, sa Sarangani may daiwa, may daiwa nga na rescue, may daiwa nga naninahan. Sa Giron Santos City may napuo nga na rescue, may daiwa nga naninahan. Ag sa South Cotabato hay may pito nga mga naninahan nga mga kaigmang hura naton. So based sa pinakaulihi pagid nga data sa General Santos City, ro mga infrastructure no initially nga naapektuhan o naguba sa naguntad nga linog ay nagaabot sa 14 ka mga structures or buildings. Bo grabe. 14 ka mga structures or buildings. Initially ra kay sige panda nga mapping nga ginahimo kung aton niya mga otoridad sa area. So may posibilidad nga rong mga hopefully wa't maduga nga namatay no or naninahan or whatever, sana magansang ang ginsaraya nga numero no nga din madugangan. Pero rin yan ato niya ginambag mga palangga no nga basta always beer in your

mind nga rong aton nga kabuhi, kailangan nating isipin palagi para may motivation kita, ma-motivate kita, ma-inspire kita to do good, to be kind sa aton nga mga kapwa tao, no? Yung mga nagkakabumakan sa aton nga gobyerno, nako, aton nga mga senador, congressman, eto, mag-isip-isip na rin kayo, oh, buhay ng tao. Hala, sige ka mong kinaramotching dyan. Sige ka mong binais dyan, puro ka mong maagam. Budlay man gani ko, puro maagam nga ra, kaya di mo maintindihan kung sino gidrong hambag it insakto. Kaya puro ko pamatian mo, dyan puro man insakto. Hindi po ko makamot mga perfecto. Sipan nyo baga? Tanawar o kabuhi, oh. Ganito lang talaga yung buhay natin para lang tayong mga ano, para lang tayong mga langgam. Ha? Para lang tayong mga langgam. Anytime, pwede ka, ang buhay ng tao talagang parang ganun lang git ka, ano, no? Pag talagang, ay, sige pa ka mo dyan. Oh, busy ka mo kung sinorong, ano, busy ka mo kung sinorong may gahom kinyo dyan sa Senado. Busy ka mo ipinangurakot, ikwarta, itawo. Ay, nako. Pero, wanin nyo na isipa na ang buhay nyo, hindi kayo, ano, hindi kayo exempted sa kamatayan. Tiko magkakamuslo ka mo dyan. Ti ano da yun, abi? Hindi pa nga muyo niyan. It iba nga mga pumuko yung Pilipino no pagkakamuslok. It iba nga mga politiko. Hindi man napuslan. Magawas hindi mapuslan. Ugtas ka pa. Stress ka pa. Ay man, di ka ma-stress ko. Sagat na sa dahil binais kung sinoro mapungko. Sinoro Senate President. Sinorong magapanguna sa Senado, sinorong ay Diyos ko Ginoo. Diba? Kung imo nga pag-iisipon, oh, yan oh, bago kayo magkabisihan dyan sa kung ano may pinagkabisihan nyo dyan, alalayin nyo to rung mga pumuguyo sa Mindanao, rung mga naapektuhan, itlinog, di may nakatakda, may nakaschedule, makaroon nga ng hearing, kunta, no? Hearing, itato niya Senado sa flood control. Oh, and sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, oh, sako ka mo dyan, nabago naman ninyo nga, it's your job, trabaho nyo, ginagawa nyo, pero marami na po kayong oras at panahon na sinayang, araw na sinayang, dahil sa samot-saring bangayan, kaliwat kanan na lang, nabatuhan akong mga ano-anong mga aligasyon. Kamu-kamu man lang, sa inyo man yung mga kaugalingon nyo, sa inyo man yung kamu, puro man kamu manakaw, puro man kamu may mga nakatagong... May mga nakatagong baho rin tayong lahat. Kayo! Tapos batuhan ang batuhan kayo ng putik sa bawat isa. Anak ng putik naman, oh. Oh, di ka makapaanak ng putik sa mga trabaho. Itato niya mga opisyalis nga na itgobyerno na ito niya. Oh, basikon, sagad pa kamuuna it ng linawlaw sa kung nano-nano. Rung inyo nga mga, inyo nga concern. Oh, papanawa nyo to, iba nyo nga staff ito sa Mindanao, oh, ag... Patawaan to it ng bulig. Ayudahan, ano ito mga pumuguyo o mga nagkagamatay to, mga nagumpag... Mga trabahador nga nagatrabaho 8 oras, 10 oras, 12 oras. Ha? Nga hindi po nakukompensate yung kanilang sweldo. Hindi nakukompensate ng sweldo ang kanilang trabaho. Hindi nakukompensate ng kanilang sweldo. Ito may ginobrang... May ginobra nga tikang rung aton niya mga opisyalis, abe, rung aton niya ensyat gobyerno. Puro lang nga ni nababatian ta nga balita para lang benepisyo para sa mga government employees. Diba? Benepisyo sa government employees. Dagdag na allowance, dagdag na sahod. Hapa kami nga mga sa privado man. Ay, terrible, no? Sa mga privado nga mga opisina, wata kami nagkakaon, wata kami gagastos, hay! Rayo pang utana. Kaya matro mga ginapropose at ato niya mga senador, nga ginaobrahan it mga house bill, senate bill, or ano man yung klase nga mga batas. Kaya mga
Pero mga empleyado at gobyerno, ay paan to mga sa privado, maalin nyo lang kami nga nga. Ay, nako lamang kabudlay. Gagit nga ni maghambag matuod. Ganin lang kay kung amata, hindi mo man mapunggan. Baga nga, makapag-isip ka rin. Ay, basi kami, paalin. Pero sa gobyerno, katarapan rin nagagastos ay. Sandagat o nagkakaon? Sandara may ganyan pa eskwela? Sandagat o may kinahangganon? Sandara ka baka it maintenance yang? Sandagang o may ginam... Ginam... ano nga na? Ginam... suportahan niya mga... ano? Sandara may ginam suportahan niya pamilya? Ay! Nano man? Anong klase man? O, si In Rosti. Pero pangunta na, si In Rosti siya. See? Ay, nakakaloka. But anyway, sige ah. Eh, ano ang tabay? Dito pa ko raan ng pamira to niya hambal. Ay, alinon ta. Kung ikaw man ang isa yung nagahambal. Ay, kumbaga, kung ikaw man ang isa yung nagahambal, tapos hay, marami po ang hindi nagsasalita at tahimik lang. Wala rin mangyayari. Hindi ka rin maririnig. Okay. Parang naka-silencer ka rin pag ikaw lang din naman isa. Pag ikaw malaman isa o naghambang, medyo silencer ka malang, hindi ka kun ma. Hindi ka kun mabatian, hindi ka kun mabatian nga magano. Nga maghambag kun anong klase ihambag mo kay. Maliit lang naman, mahina yung boses mo.

0: tubig, internet, oh, di ba? Like tubig, internet, kuryente, ano pa? Bagayran sa school. Pagkaon. Di ba? Mga gastusan, medical, contribution. Sipa ba ka? Kung what I got anymore, ganyan kasi may bastante ka nga ano, nga kwarta. Wala kang stress. Actually, yung number one niya nagapaka-stress makaroon sa mga tao. Because bangod sa kakuwangan, kwarta. Kaya bawat galaw mo makaroon, kailangan mo meron ka. Meron kang pambili. Meron kang pambayad. Hindi mo ma-enjoy yung buhay mo. Like, may gusto kang puntahan, may gusto kang agtunan, may gusto kang kainin, may gusto kang bakun. Di ba? Hindi mo magawa-gawa agad-agad kay kulang pa ang imo nga budget. Need mo pa nga pag-ipunan. Need mo pa siyang hanapan ng paraan. So, kung amat, or madalas nga ni, hindi ka na makapag-save. Hindi mo na mapag-ipunan, why? Kay, pagkasweldo mo. Hindi na nga tumatagal sa kamay. Wow, yun na nagabuhay sa imong pagad o imong sweldo. Hitsos na. Ando na, naibayad mo na doon sa iniramnan mo, inutangan mo. Natural, para makapa susunod na mga ilangan ka, hindi ka rin mahiyang manghiram. O dito, hindi ka rin pagdamutan sa susunod na himang manghiram ka kasi marunong kang magbayad. Nag-gets niyo ako niya ginamit. Oh, ikaw mo nga mga ano, mga opisyalis at gobyerno, mga matag-as opisyalis, sabo, meta ka mo. Wala yung ginaisipa kung paano kung ma... Wala ka mo nahadlo kung maputugan ka mo at kuryente ka, hindi mata ka maputugan kay mapambayad na ka mo. Dita ka mahadlo ka magutuman kay may kwarta ta kong pambaka at pagkaon. Hindi ka mahadlo nga, di ba? Nga magtugog sa mamahaling tulugan at komportableng tulugan kay can afford anak ka mo. At ang mga pobre, sipa niyo ba? Gusto man niya mag-enjoy, gusto man kung nga magliwaliw, at kay kulang sa budget, kay kinanglan, ano nga magtipid, may estudyante, may kailangang bayaran. Hay, maalin ka. Oh, so alam naman natin yan. Money is essential. Kasi, sa makaroon niya, ano, makaroon niya chimpok, natural gita na ron eh. Normal. Ipokrita ka kung, di kung abogid ba taring mangga, dagbore kwarta, ti, mamba mat aron niya bukot, alam mo't kinahangan yun, git. Pero sa mga minimum wage earners, or sa mga uwait trabaho, uwait mga ginakita nga regular, sa mga nagapamugon, sa mga extra-extra, mahalaga talaga ang bawat sentimo na kanilang kikitain. Kaya, sinamba ko gani nga, yung time nga mag-enjoy sanda, or kahit paano itreat manandarada nga sarili, or ipamper manandaro anda nga mga kaugalingon, hindi na nila magagawa. Paano pa binamon man natitilis maobra ron? Agos gini man, or amon niya pambaka itbuga, sige na pangaghapan, anamon ko siin mabakal, mapamanicure, pedicure, pamana ako, o pila manicure, pedicure, baka magpa-parlor ka, 100. O kung una sa mga home service, abimana, ibutat, tatik, say, sinta, o may una pa, abisiguro, tig, 50, ti, 50 makaroon, hay, pilawunto, 1 kilong bugas, 1 kilo nga bugas, kung mga tatlo ka mo sa bagay, or apat ka mo sa bagay, daywang ka ganaan yun ninyo, ti, isipa baga, hay, ipamanicure mo pa. O, samantalang, kung iba ka mutot bugas, nakaraos na imong pamahaw, nakaraos imong ilabas, di ba tugunan sa 1 kilo nga bugas? Ay. So, doon man dong ano, no? Gusto mo man natong ginambar ako. Inyo man niya, tawan it, chimpor niyo mga sarili, yes. Bagit ako tat problema ron, basta may bastang tikit, amano, titaril, siya kwarta tuod man, no? Agree man ako sa makaroon niya, ano, nga mga nga rason, siyempre, tuod gid man. Ikay, makaisip ka pa, abing nga magpakudkud kay mo nga, kuko nga, nga halin yung medyo nanginhas ka gunto sa kasubaan, tsura kay mong kuko. Di may maisip mo pang mapakudkud kay mong kuko sa parlor kung ahaw ganito ng bakal itbugas, ginapangaghap mo pa kung siin ka mabakal. Oh, di ba ga? So wala na eh, hindi wala na, wala ng time. Wala na ang chance na makaagto pa mo itparlor para magpakudkud ko ana nga kuko. Di ba? Mapautwas man kung taimo ko anang kaanang stress raw stress reliever na ko ta magpa-parlor man imaw mapakulay kaanang nga buhok ti pila magpakulay makaron abi pagpalagay ta 250 or 300 rong pinakamanaba hay isipa bangaro 300 yung iba yung magpakulay it buhok O, pilagunto, dewang gantang, ang tunga nga bugas. Pero dewang gantang, ang tunga nga bugas. Isipa, baga? O, tigdewang gantang, pilaros ang gantang, makaroon 140. O, palagay ta, 140. O, dito 80, dewang gantang. O, sa 300 mo nga ipakulay, baka kula ni Mart bugas sa Thailand, si dewang dag, dewang tagon, dewang gantang, at amanang bugas ra. Ay, tatlong adlaw man mananamon da nga tugon. Ay, isipa, baga? Rotatlong adlaw mo nga makaraos ka it bisan humay nga may tinugon ka ay paiway mo lang gitanay pagpakulay mo it buhok eh kay ibaka mo lang gitanay it bugas so ruin nga ron uwa aron na batsyagan it mga manggaranon uwa aron na batsyagan it mga politiko nga mga manggaranon mga senador nga mga milyonaryo bilyonaryo rung mga congressman ta nga mga bilyonaryo milyonaryo hindi nila nararamdaman yan. Kasi anytime pwede nilang magawa yan, may pera sila eh. Tira mga pobre, ha? Gusto man kunta nga magpa-amulyar to sa kwan. Sa parlor. Gusto man kunta nga mag-relax to sa boulevard. Mapahangin-hangin man to. Ay, siyempre, pag maagto kag to, may budget ka man. Kaya may mga baligya man to nga pagkaon. Oo. So kung rodo yun dong ano, well, hindi nila na ano yan. Hindi nila naranasan yan. Hindi nila naranasan kasi yung ganyang buhay ng mga mahihirap. Kaya pag gusto ka ta sa dato, wala na naintindihan kung paano sa da nagkabuhi kay they are born with a golden spoon ika nga. Nabugtaw sa kalibutan nga mga manggaranong tagagi. O, daginikanan will off. Tara, daginikanan mga eredero, eredira, tagagi na ng mga ginikanan. Isipa, baga? Tekot ikaw. Nga natawo ka sa kalibutan nga natawo ka nga pobreng alindahaw ka ay natural gid lang eh iba gid aron eh kay ginahambag ta nga may malaking kaibahan pag mayaman at mahirap normal natural sa mayaman at mahirap lang agi common sense na yan malaking ano yan malaking pagkakaiba yes lahat tayo gusto natin kay paano ra aton pagpangabuhi magiging masuhay man no maka-relax ka man ma-experience mo man baga nga makabuo bakasyon, matawag ka man niya bakasyonista. Te, matawag ka pa nga bakasyonista nga ahaw gani bisan sa kaiping mo nga banwa, hindi ka makatabo kay wakat pamasahi. Ay, do, yun da ka matuuran. It pangab- abo pat anang mga senaryo, it pinubdiri nga pagpangabuhiro ako niya na sa iran, pero hindi ko na ako isa-isa hondon kay sa ko nga kamo, sa inyo hondon kay pobre man kita. Kaya gamba ko gani, ngayon atong yung mga naagyan niya mga pobre, ha? Kita nga't ako rin makarelate kay pobre. Kapwa pobre, marata makarelate. Kaya rin mga manggaranon, ngayon niya, atong yung mga official at gobyerno, senador, congressman, o kung ano man, mayor, gobernador, or kung ano man unaandang mga posisyon sa gobyerno, mga government officials na to. Wata na daro na ranasi, na makaroon niya hirap. Ha? Nagkapareho ko na agyan atong niya, ay nako. Mapapaay na ko ka na lang. Pero ako hindi ako, hindi naman ibig sabihin no na, na maingi tayo sa buhay na gano'n. Napag-uusapan lang natin. Kasi kung ato ginbang niya tutuusin, malaki naman talaga ang diferensya. Pero gano'n talaga ang buhay, you know? Hindi natin niya alam. Bakit pinili ba natin na magiging ganito ang buhay natin na mahirap? Gano'n din. Hindi naman nila pinili na mabuong na magiging mayaman sila, so hindi nila kasalanan yon. Hindi rin nila kasalanan kung magiging mayaman sila. Hindi natin kasalanan kung nagiging mahirap man tayo. Pero importante lang, magiging patas lang tayo sa isa't isa. Just unfair. Di ba? Patas lang. Walang, ano man, walang pananamantala sa iyong kapwa. Yun lang ba? No? Magiging patas lang tayo. Pero ang bawal nito ba? Ay nako, Tita Lils, masasabi mo lang talaga na magiging patas ang lahat pag pareho na kayong patay. Bakit? Eh ti pareho lang man ang cemetery inyong ginagubngan. Ah, bukod man nagihapon gali. Kasi rung mga ano, rung mga manggaranon sa mga memorial park. Private. Wala pa rin pagkakaiba yun. Pareho pa rin kayong patay. Pareho pa rin kayong isinilid sa kabaong. It doesn't matter kung raan ang kabaong is bugawan ang imo plywood. Eh ano? Ay, kabaong. imong mapagulden, mapagold ba imo silver or diamond ba tara? Kabaong man dugi hapon. Plywood ba imo kabaong man gyapon tawag karon, nakakaloka din ubos oras ta. Ay, ano diyan ba mo John? Ako na istoryahan tara aton nga realidad it pagpangabuhi kay medyo ano gid no, nakaka di mo gid kaya nga ni pag may mga makarang klase nga mga senaryo, sitwasyon, kalamidad yan nagkaagabot. Doon gitaro ako niya, naga-bumirang gitaro, nagabalik-balik gitaro sa ako niya isip, rung ako niya belief nga talagang hindi mo talaga alam ang mangyayari sa buhay mo. Kaya ako, personally sa matuod lang gitaro, nagatinguha gitaro ako nga, kahit everyday ko may chimpo ako ha, may chimpo. Nagahimo gid ako itpaagi nga makabanding ro ako niya mga friends. Hindi mo na kasi yan maibabalik, no? Kung ano mang banding yung inyong pinagsamahan. Hindi ko tani mo ron maibalik rong inadlaw. Yung nakalipas na araw, hindi mo na maibalik. Move forward, abi kita eh. Continuous playing, yung buhay natin is continuous playing. Hindi yan siya nagsistop. Hindi yan siya nagre-rewind. Tuloy-tuloy po ang takbo ng buhay natin. Hindi po yan bumabalik. Good afternoon, Tita Lil. Hello, June. And all pala tossers around the world. Good day, everyone. As always, I hope you're all in good shape. Stay safe. I'm the best. Thank you so much, June. Once again, good afternoon. Happy... ano nga tawag doon? Birthday month mo, di ba, June? So, mag-aantay na lang kami ng invitation mo kung kailan. Hindi ko sure kung 20 or 21 ka eh. Or 22. Basta line of 2 yata. Ito si line of 2 ka, June, di ba? Parang nasabi na ito ni June. Hindi ko lang naalala. Basta parang line of 2 yan eh. Yung birthday niya. Hello, Belle sa Hong Kong. Good afternoon, good sa'yo, Jan girl. Ate baby, akong hipag, agwapa. May daig nga hapon tayo na sa Albasan. Shout out sa mga tropa ko sa Bajangan, Bangas. Sanday nung Sid, Romel, Robert Navarra, Parinoid. Ingat, ag iba pa ba ni June. Ginagrit ka mo. Hi, Ma'am Noemi, dyan sa Dubai. Good morning sa iyo dyan. Nako, Tita Lils, mas stress lang tayo kung isipin natin ng mga official natin sa gobyerno, tanom lang tait gutaw, balinghoy, saging, ag mga tinuga para may makaunt tama. Maghugot akit at mga galingon. At the end of the day, kita matagahapon karon dyan. Ikaw matagahapon dyan karon gumaani sa imo nga hinuguran. Kung gani ginahamba ko pa sa mahugod kaya hindi ka ginmatay na magutom o hindi ka mapili. Oh, kung hindi ka maselan sa pagkaon, gulay. Kasi pag may edad ka na talaga, mas nag-crave ikaw it. Makaroon niya klaseng pagkaon. Mga tinuganon ba? Dahon-dahon. Basta gulay, more gulay. Gitara yung mag-crave basta nagkakaedad ka. Ako ganun. Sino ka itin? Real talk details. Pero iya sa ibang bansa, ang Bunny Bell, the government, iniisip talaga nila ang mga mahihirap, binibigyan nila trabaho, tapos may mga house na mga mura lang rent nila. O diba, sino pa kaya ang maghihirap? Kaya nga. O yun yun, diba, nakwento ko yan before Bell, nung yung may free tour kami na binigay sa amin nung punta kami nun ng Hong Kong and then yung China. Doon sa sinabi ng tour guide namin na sa China, nung gin-tour kami ito doon sa Shenzhen. Oh, ipapunta kami ng Shenzhen, China. Habang itamon niya tour guide nga, amazed baga ako sa China government, no? Mga mayayaman talaga dito sa China is yung mga farmers. Kaya nagulat kami talaga. Ba't baliktad sa amin doon sa Pilipinas? Yung farmers, sila rin yung mga producers. Sila yung mga nag-produce it food para sa mga tao. Pero sila pa yung mahihirap. Minsan sila pa yung nagugutuman. Imagine! Pero sa China, yung mga farmers ang isa sa mga mayayamang mamamayan sa China. May sarili silang pabahay na binibigay ng government. That's their privilege nga ginatawag it gobyerno. Pero mga farmers, privilehiyong ginatakot at gobyerno ito, hindi hamak. May mga pabahay, tas nanda ito nga libre. Hindi man libre, pero mga mababa lang pagparent kanda or mababa lang, parang baka rent to own siguro, something like that. Basta, Lahat na lang doon ang mga, kaya wala ka makikita doon ang mga squatter-squatter na mga kubo-kubo. Wala. Lahat doon, buildings. Buildings. Matatayog na mga buildings na iyong mga makikita. So, mga manggaranon ito sa China is yung mga farmers. Kay man, doon andang ang mga ginaproduce nga mga produkto. Rung gobyerno rung nagabakal. At una at agina-consume within sa andang banwa man, probinsya or what. Ganun. Rung gobyerno arong nagabakal kung andang produkto. At una at aron nga gina-consume, ginabaligya man sa China. See? So kapag abot sa mga products nga ginaproduce it mga farmers, hindi na, hindi, bukod ka pareho ka to, niyan, nag-import pa kita ng China. Kung may importation man sa China, siguro mga, yung mga produkto nga hindi nila napoproduce dyan. Pero as long na napoproduce nila dyan, sa pagkaon in particular, mga pagkaon niya ano, ano yan? Ano yun? Ako? Aw. Di ba? Rung mga napoproduce na daigto sa andang mga farm, rung nagabakal, dung gobyerno. And then inangat arong ginacirculate sa andang lugar. Inangat na ginabaligya. Kaya mababa yung presyo ng... Kaya ganina, nung ito kami, nung nagbalik, nag-ano kami sa Hong Kong, nung nag-usay kami it kagan-an amon, my God, nag-usay kami it kagan-an, pagawa naman sa amon niya ginatugugan niya hotel, di nagtikang-tikang kami, nausay kami it kagan-an, may amon niya naagtunan niya sangka, parang ganitong mga ano, mga turo-turo, pero grabing putahe rin mo makitaan, sa halagang, kung sa katon 200 pesos, my goodness, rostyro, styro nga ron niya, ano, nga butangan it, ng styro pack, nga butangan it pagkaon. Tumpapaw sa halagang, sari-sari pa, pili ka lang it, ano, pili ka lang it, gusto mo nga menu. Agrong anda nga serving, bukunta na ito niya, pas katon iya nga kung mag, ano ka sa turo-turo house, huyapon parang kiniwa, it karne, ito wala. Diba? Kung magbakay ka iya it mga to, sa turo-turo, hagos ginahuya pa kung pilang bilog nga kiniwa nga karne kung sa adobo. Huyapon pa nun! Basi kung pwede pa huyapon, pwede huyapon yan. Kung bukod makahuya ng huyapon, huyapon na da. Doon wala. Rung anda nga rin niya pang sandok, pag pumapuno at emaw, wala, butangat arun eh. Butangat ah. Wala. Pili. Ganon siya ka ano. Walang ano, kumbaga, wait control kung gusto mo lang nga magkaon. Eh, hindi ka na namin naubos. Sa halagang 200 pesos ako sa money, Philippine money. Halagang 200 pesos. My God. As in. So, kasi, roada nga mga ginagaha ito, nga mga like gulay or ano man yung mga produkto like isda. Doon mismo sila ang andaman mismo nga dakop, andaman mismo nga ginaproduce nga mga vegetables. So, mura lang. Ay, naku. Watch out, Tita Lils. I'll ring you up for my birthday. Okay. Pag-greet man, tits, ang only child, si John Eric, si Anjong. It belated happy birthday kahapon. Ah, really? Agkangay ko man dumagapit sa Andagaw or pamashare man ka mo sa Lindas Karinderya. Ako gundo gabaligya una. Ah, ikaw gabaligya? Meaning ga, ma-for good ka na naman? Ikaw rin gabaligya or ikaw ga-finance or ikaw mismo rin nag-serve una? Sige, away problema. Sa mga nag-birthday today, sa mga nag-birthday from June 1, until today, happy birthday and belated happy birthday. Sa mga nag-birthday, sa sunod ng mga adlaw, advance happy birthday sa inyong lahat. Why naman ta-chim po? Naubos ako niyo oras sa mga anything under the sun na mga topic ko. But hopefully, yung mga na-istoryahan natin, although sari-sari, samut-sari na yan. Pero side man natin niya, that's reality. No? Real talk yan. Mga nagkaganabo, realidad sa ating nga pagpangapo. Walang masama nga magpautwas man ka mo kung inyong magagagod. Kaya yan yung ating programa, ipalautwasan mo. Why naman tachim po until tomorrow sa Martes nga edisyon. Pagpangalagad programang... palautwasan. Of course, and still, with your masinadyahon! Your beautiful and cute Tita Lils de la Cruz. Nag-aiwan gin ako at maayad-ayad yung hapon. Salamat gin sa inyong pagpamati. God bless us all and bye!
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

sa pagretiro. Tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag

0: tama, tama.
1: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng Rice Coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: This is my radio.
7: I love this station.
8: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500, garantisado, epektibo, aramis. TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with DVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171, or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sanfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Sanfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sanfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabel, nagnueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
6: every
7: much.
6: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
6: Boy, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-revise ha.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpitate. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, kaya tama.
8: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
10: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Biding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Puo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangodyara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
5: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Po,
5: saan
6: po kami
5: nag-coffee
6: ng rice coffee?
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan po gabi, habang
5: nanonood
6: kami ng TV.
5: Tama,
6: ganyan.
5: Tama.
6: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 09

0: 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya itsang bilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag. Bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay. Inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala nang libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pupunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Kalibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Quartier Street, Kalibo, Aklan.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Usay Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
7: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
4: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
4: Tumutulong din na makontrol
3: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa linaw.
4: Gluta para sa kintab.
3: Papaya para sa kinis.
4: At carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin.
4: Ang Rice 4-in-1 Soap,
3: tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat.
4: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
3: sa inyong mga lugar.
4: Hanapin
3: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
4: para sa kutis na blooming at healthy.
3: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
4: Glow na todo
3: sa presyong abot kaya.
4: Kaya ano pang hinihintay nyo?
3: Bili na!
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino
3: ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan
4: sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
3: magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
3: malusog na puso
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
4: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1
3: ay umaasa
4: na sa pamamagitan ng produktong ito,
3: ang kanilang mga suki
4: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
0: Nationwide.
2: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi
3: ang kagalingang hatid
2: ng Rice Herbal Products.
3: Testimonya,
2: patotoo,
3: karanasan,
2: maging mga katanungan
3: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na
2: ang inyong lingkod
3: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
2: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ay tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Kaya naman, bukas na po ang ating buong namang numero. 0969-226-9623 ang ating buong namang numero. Pwedeng-pwede po ninyang tawagin dito po sa ating balado doon. Tawag na po sa ating buong namang numero. 0969-226-9623 yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan ngayon na dito po naman sa ating baladudunan, mga kaibigan. Itawag nyo na ang inyo po naman mga kwento. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan, mga kaibigan, dito po sa ating baladudunan.

Tawag na po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating paladudunan. Tawag na po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan. Itawag nyo na po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa aming sa ating

0969-226-9623, mga kaibigan. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan.

Sa mga hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar.

Itawag po ninyo dito yan sa ating programa. At syempre mga kaibigan, yung adi po namang sabon, ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Available na din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, sa inyo pong mga lugar mga kaibigan.

At syempre pa mga kaibigan, sa paghahanap po ng ating po namang produkto, lagi pong tatandaan, ano po, yung lagi natin sinasabi na kulay gintong dilaw na karton na yung hahanapin po natin dahil kailangan na kailangan pong tama yung inyo po namang makukuhang produkto para hindi po tayo magkamali at hindi po masayang yung pera po ninyo mga kaibigan.

0: Sabi dito, pwede po ba yan, Kuya Boy, ang rice coffee mo sa arthritis? Pwedeng-pwede po. Marami na rin po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po nito. Basta po tuloy-tuloy lang at huwag po nating puputulin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dahil doon po makakatulong po yung araw-araw po ng pag-iinom po ng ating rice coffee dyan po sa arthritis. Nasasabi po natin yan dahil napakarami na po sa ating mga kababayan na tumatawag po sa atin na sa tuloy-tuloy po na pag-iinom po ng ating rice coffee, sila po ay natulungan sa kanila po namang problema sa arthritis. Kapag yung mga kasukasuan po ninyo o paulit-ulit o tuloy-tuloy na nananakit, maaring lumala kapag ginagalaw, yan po ay isa sa mga sintomas ng arthritis. Isa pa po mga kaibigan na ay kung yun po ay nawawala po yung kakayahan po ninyong malayang igalaw yung mga kasukasuan po ninyo, lalo na po sa umaga o pagkatapos ng matagal na hindi pagkilos, arthritis po yan mga kaibigan. O di kaya mga kaibigan, namamaga ang paligid ng kasukasuan dahil po sa labis na likido po nito. At yung balat sa ibabaw ng apektadong kasukasuan ay maaaring mamula at maging mainit dahil po sa pamamaga. Nababawasan rin po yung kakayahan niya igalaw ang mga kasukasuan na maaaring magdulot po ng hirap sa pang-araw-araw na gawain. At yung pagbabago po ng anyo ng kasukasuan sa malubhang kaso po kasi, ang patuloy na pamamaga ay maaaring magdulot po ng permanenteng pinsala at pagbabago sa hugis ng kasukasuan. Kung hindi po kasi nabibigyan ng tuon o nagagamot, ang arthritis maaaring humantong po sa tuluyang pagkasira ng kasukasuan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako si Lorna Diaz.
0: Si Nanay Lorna Diaz. Ang ganda ng pangalan, parang artista. Okay, Nanay Lorna. Okay po, taga saan nga po kayo, Nanay Lorna?
1: Taga Binyan.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo?
1: Ako, mag-74 na ako eh.
0: 74, galing. Okay po. Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Tuloy-tuloy.
0: Tuloy-tuloy. Maraming salamat po sa inyo. At sana po...

0: Antagal ko lang din, antagal ko lang bago sa red bag. Bago ko na rin ito, para mo, inusumpo ako ngayon. Ano, atake ko.
1: Oh, dapat po talaga
0: tuloy. Na-stroke kasi po eh.
1: Ah, na-stroke po kayo dati. Opo.
0: Tatlong beses lang na-stroke.
1: Tatlong beses na kayo na-stroke. O, ano po yung mga naidulot sa yung kagandahan ng pag-iinom ng ating rice coffee, nanay?
0: Nandudumi na ako. Dati hindi ako nandudumi. Nakakasampung araw ako ha.
1: Sampung araw? Bago po kayo makadumi.
0: Nakakasampung araw.
1: Opo. Pero ngayon, umiinom na kayo ng rice coffee, nakakadumi na kayo.
0: Sobra-sobra. Alakalagang beses ako sa mga gahapon eh.
1: Opo. So malaking bagay po pala yung...
0: Ako ko, nagtatanong.
1: Ano daw po?
0: Kasi yung ginagamit niya, pinatanyan ko siya.
1: Oo. Yung sabon ang ginagamit niya.
0: Alam yung ano ko, rayong ako, tagal-tanggal eh.
1: Opo. Kailangan po mag-ingat din tayo sa... Hello. Ano? Sa pagkain. Nanay.
0: Hello, kuya Bais.
1: Opo. So, nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha? Okay po. Nanay.
0: Labay, long distance to, ha?
1: Okay. Nanay, maraming salamat po sa inyo, ha? Nanay. Nanay, anong istasyon yung pinagiginggan niyo dyan? Nanay. Nanay. Nanay Lorna. Nanay Lorna. Nanay. Nanay Lorna. Nanay. Wala na si nanay. Okay. Si Nanay Lorna, mga kaibigan. Anyway. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623 mga kaibigan, yung ating po namang numero. Tawag nyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa.

Ayan po mga kaibigan, si Nanay Lorna umiinom na po ng ating rice coffee. Patuloy na pong umiinom ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 na 1 plus 1. Isa po sa mga dapat nating gawin kapag tayo po ay gustong makaiwas sa pagkakaroon po ng arthritis mga kaibigan. Bagamat hindi lahat po ng uri ng arthritis ay maaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay at yung pong maagang intervensyon ay maaaring makabawas po ng panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal po sa paglalapo nito. Unang-una mga kaibigan, panatilihin po yung timbang, yung tamang timbang. Yung pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at saka yung tawag dito yung gulugod. Kaya bumababa po yung panganib ng osteoarthritis. Yung regular na pag-exercise po mga kaibigan ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad ng paglalakad-lakad, nakakatulong po yan sa pagpapanatili ng kayang gumalaw at lakas ng kasukasuan ng hindi po naglalagay ng labis na strain. Sundin po natin yung dieta na para po sa kasukasuan, yung pagkain po may anti-inflammatory properties gaya po ng mga gulay, yung mga madadahong gulay, isda. Maari makatulong po yan sa pagbawas ng pamamaga ng kasukasuan. At syempre protektahan po natin yung mga kasukasuan mula po sa pinsala. Yung tamang paraan ng pagbubuhat, pag-exercise at paglalaro po ng sports, nakakatulong po sa pag-iwas sa pinsala at pagbabawas ng panganib ng arthritis. Siyempre, yung pag-iinom po ng ating rice coffee ang isa po sa mainam na ginagawa po natin para po makaiwas ng tuluyan dyan po sa sakit ng idinudulot po naman ng arthritis. Iwasan din po yung mga bisyo, yung paninigarilyo at pag-inom ng alak. Nakapagpapataas po kasi ng pamamaga habang labis pong pag-inom na alak, maaaring magdulot po ng gout o yung panghihina po ng buto. Importante din po mga kaibigan na yung pagsuot ng tamang sapatos at yung postura po natin. Kasi yung pagsuot po ng sumusuport ng sapatos at pagpapanatili po ng tamang postura, nakakatulong po sa pagbabawas po ng strain sa kasukasuan po natin. At lalo na sa ibabang bahagi po ng likod at tuhod. At kung meron po kayong mga kondisyon na gaya po ng diabetes, gout, yung mga sakit na autoimmune ay maaaring makatulong po sa pag-iwas sa mga komplikasyon sa na may kaugnayan po sa arthritis, yung tamang pag

may mga factors din po kasing nakaka-apekto. Marami po yung factors na maaaring magpataas ng panganib ng pagkakaroon po ng arthritis, habang ang ilan po ay maaaring kontrolin tulad po ng edad at genetics. May iba pang maaaring mapamahalaan yung, sa pamamagitan po ng pagbabago ng pamumuhay at tamang medical na pangangalaga. Hindi po natin maaaring makontrol kapag yung edad yung ano yung reasons kung bakit. Tumataas kasi po yung panganib ng arthritis habang tumatanda yung tao. Lalo na po yung osteoarthritis dahil po sa natural na pagkasira po ng kasukasuan. At yung genetics, yung kasaysayan po ng pamilya, yung pagkakaroon po ng family history ng rheumatoid arthritis, gout, o yung yung pong tinatawag na ankylosing spondylitis. Kung tama po yung pagkakabigkas ko, ano po? Nagpapataas po ng posibilidad ng pagkakaroon po ng arthritis. Lalo na po kung malaki yung katawan po ninyo, yung mataba. Yung sobrang timbang po kasi ay naglalagay ng karagdagang stress sa mga kasukasuan na sumusuporta nga po sa bigat ng ating katawan. Tulad po ng tuhod, balakang, at yung gulugod na nagpapabilis po ng pagkasira ng mga cartilage.

Ang pag-iinom po araw-araw ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nakakatulong po mga kaibigan para po naman na mapababa po yung risk ng pagkakaroon po ng arthritis. Nakakatulong po para po maiwasan yung sakit.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Trining.
0: Nanay Trining. Taga saan nga po si Nanay Trining?
1: Dito sa Balabagan, Lorinis ay...
0: Lanao?
1: Balabagan, Lorenzo, Lanao del Sur.
0: Okay po, Lanao del Sur, yung tumawag nung nakaraan. Opo. Nanay, opo. Kumusta po kayo?
1: Hindi pa man ako nakabili.
0: Hindi pa, wala pa po talaga, until now.
1: Wala pa.
0: Opo, nasabihan ko na po nanay yung mga deliveries natin at gagawa na po ng paraan. Hayaan po ninyo at antayin po natin dyan po sa Lanao. Yung ating rice coffee, nasabihan ko na po yung ating mga deliveries, nanay. Okay po. Lagi po ba kayo
1: naghihintay? Gusto ko lang mainom, Kuya Boy.
0: Oo nga po eh. Tama po. Lagi po ba kayo nakikinig sa ating programa, nanay?
1: Opo, gabi-gabi.
0: Gabi-gabi. Nanay, may mga iniinda kayong karamdaman. Ano po yun?
1: Ano?
0: Yung mga karamdaman po ninyo, ano po yun? Wala
1: yung
0: naman.
1: Masakit ang... Lawat?
0: Opo, yung masakit yung liko, katawan.
1: Dito sa ano, Kuya Boy, ano, may arthritis ba sa may malapit sa baba sa tainga?
0: Okay, masakit lagi.
1: Masakit, Kuya Boy.
0: Opo, dapat po talaga. Napa-check up nyo na po ba yan sa doktor?
1: Wala pa po.
0: Hindi pa. Dapat po mapa-check up po ninyo para sigurado tayo ng problema po ninyo sa kalusugan. Makapacheck
1: sabi
0: na po kayo.
1: Sabi po nila, may ano daw, may arthritis daw.
0: May arthritis daw kayo? Okay po. So, kailangan po talaga makapagsimula na kayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Makakatulong po yun sa inyo.
1: So, gusto ko na mainom, Kuya Boy.
0: Oo nga po. Nararamdaman ko po yun na gustong-gusto nyo na. Kaya lang po, nasabihan ko na rin po yung ating mga deliveries at hayaan po ninyo at ginagawa na po ng paraan.
1: Kailan ka, Kuya Boy?
0: Nasabi ko na po sa kanila at baka po sa mga... baka
1: hindi, iwan mo ko sa radyo.
0: Opo, baka po ngayon papunta na dyan sa inyo. Basta po nanay, sabihan niyo po ako, balitaan niyo po ako kapag nandyan na sa inyo yung ating rice coffee, tawagan niyo po ako. Baka makalimutan niyo na ako kapag meron na kayong rice coffee dyan.
1: Hindi, Kuya Boy.
0: Hindi. Sasabihin mo.
1: Marami dito naghanap, Kuya Boy, yung mga senior.
0: Mga senior, opo. Marami po ba kayo dyan ng mga senior, nanay?
1: Marami.
0: Marami, opo, opo. Sige po, ayaan po ninyo at ating po namang ipa-follow up uli sa ating po namang mga deliveries nang sa gayon ay mas madali pong lagyan dyan sa inyo.
1: At saka sabon, Kuya Boy.
0: At saka sabon, opo, at saka sabon. Para mas lalong gumanda.
1: Gumanda ang mga senior.
0: Tama po. Tama po, nanay. Sige po, ayahan po ninyo at ipa-follow up ko po sa ating po naman mga deliveries.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong makinig ng programa natin.
1: Thank you kayo, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. At mag-iingat po kayo lagi, nanay, ha?
1: Opo. Palaging mainit dito, Kuya Boy.
0: Oo, para-pareho tayo. Laging napakainit. Opo, sige. Hayaan po ninyo, nanay. Basta mag-iingat lang po kayo lagi.
1: Sige, Kuya Boy.
0: Thank you very much po sa inyo. Maraming salamat po. Bye-bye, nanay. Thank you.
1: Opo.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Ayan po, mga kaibigan, si Nanay Trining all the way from Lanao del Sur. Maraming salamat po. Anyway, mga kaibigan, kapos na naman tayo sa oras. Napakabilis ng oras, mga kaibigan. Pag tayo po talaga nag-e-enjoy sa atin po namang ginagawa. Ang bilis ng oras. Anyway, maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin. Sa atin po naman pala, doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
0: Kayo po nanay, ateng, ano po ba yung mga nagbago na sa inyong kalusugan? Simula na
1: kami
0: na... Opo. Ano
1: marami
0: po yun?
1: Marami pong nabago, kagaya po ng yung palanakit ng balaka, tapos yung constipated, gano'n. Tapos marami kahit dun sa asawa ko, marami pong naalis yung ano bang tabag din yung prostate. Oh, yun po.
0: Ah,
1: yun.
0: Prostate.
1: Opo. Yung madalas umihi, tapos masakit daw po. Tapos di pinacheck upan ko po dito sa axis.
0: Uh-huh.
1: Eh, ano po ang pwede? Sabi ng doktor po, biopsy daw po, namamagana raw ay kayo yung prostate niya, gano'n, may bukol na daw. Ang ginawa po namin, siya naman ang panalangin, saka scoopy po yung ginawa namin. Awa po ng Diyos sa pag-inom po, hindi na po kami bumalik doon sa, ano, sa doktor. Ngayon, galing na po yung asawa ko. Wala na, masarap na pa ang tulog, nanoy hindi nakakatulog, bangon lang bangon, hindi na iingay, hindi na po.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Sa Radyo Todo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos kira nga Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan. Oras kira ita alas 7. Standby sa pagpayag ita programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Good evening, Pilipinas. Good evening, Western Visayas. Banway, Kilibog, Bugos, Karanga, Provincia, Rakan. Mayan-ayan nga gabi, katon, tanan-tanan.
3: Diretsahan.
1: Welcome na sa pagpayag iprogramang Diretsahan. Today is Monday, June 8, 2026. Datong kinakapag-welcome, magpag-agda, itamalipayang kinakagabihon. Sa aton kira nga mga katuno ang kabarkada sa kahanginan nga naka-opinion dada kira nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo. As well as aton kira nga mga televiewers sa aton kira nga Facebook account sa website sa www.radiotudo.ph, and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may Isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Manaman datong kirang pag-welcome, magpag-gabi-abi, itamalipan kirang kagabihon sa itong kirang 327 nga mga kabaranggayan, 17 na itong mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, Karakong Banwa, Ikalibo.
3: Diretsahan!
1: Manaman, greeting sa itong mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang Kalibo, o Yotorong Satellite Market. Manaman sa itong kirang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, ang Southwest Yellow Taxi, kutob nga naga suroy-suroy makaroon sa mga daganon ang mga kalsadahon sa probinsya Rakan. Daman ka rin yung pagpaabot it mainoswagon malinong ang malipayon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayagi programang Diretsahan sa Lunes karang edisyon. Sangagan ko akong karang mangin technical partner sa technical side, broadcast engineer Boboy and Rigi Plasio. Sangangan ka amon kirang station manager is Emlelia de la Cruz, CEO President Agile Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man, yung kirang El Capitan sa kahanginan, Raya, si Kabarkada Katodong Che Indilibli, na maghatod yung informasyon at balita sa sugod banway isang oras at tunga nga pag-iliba sa programang Diretsahan. Thank you so much to. Bag-ugi niya mang na restore da aton karang studio, no. Thank you so much sa aton karang mga technical partners, technical crew kong Radyo Todo Kalibo sa pag procurar ko akon karang mga gamit, no, para ngani nga makabalik kita it live via live stream sa aton karang pag ililiba sa programang Diretsahan, no, kay Chief Engineer Rigi Plasio, ag of course aton kirang technical partner sa aton yung mga technical partner sa studio kay Dingdong ag kay Mr. Messina. Thank you gid so much, no, sa inyo karang bulig katon makaron kirang gabi. So far so good yung gid man do aton kirang audio makaron at the same time do aton kirang sugod, no, sa kahanginan. Anyways, Roton kira makaron kira nga mga talakayon sa aton kira nga pag ililiba, standby ka mo because aton kira nga ipasundayag makaron kira nga gabi irong interview nga ra ni New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco, no, angot sa dekra nga bata New Washington propose bridge, no, suno kara kay Oswag Ilonggo party list Jojoa nga anak karang pagtinguhaan, no, nga by next year, no, ma-include, no, sa GAA, sa national budget, kung aton karang national government dong initial nga pondo para sa rundaya karang nga tulay nga maga-connect sa daywang mga kabanwahanan sa una nga distrito ko aton karang nga probinsya Akan. As a matter of fact, kabuhay yung dabanwa nga plano, no? Ni dating alkalde Rodel Ramos, when he was then the mayor of Bataan, nga anak karang ginaplano nga butangan itulay dong banwa kara ita Bataan ag banwa karat ni Washington. As a matter of fact, may mga feasibility study yun karang ginpatigayon, no? Ag rong aton karanganida, no? Nagahugat lang banwa ita nagakaigo karang go signal para nga ni nga mapunduhan doon sa ambitan karang proyekto, because there was already a resolution from the Sanggunang Bayan of Bataan, no? Nga da banwang gina-endorse at ginapangayuan it pondo doon daya karang tulay, no? Nga mag-connect sa banwa kara it ni Washington. Okay. Doong bintaha abi karabanwa, kung nagapailo-ilo ikaw, malisan ni mo rong travel time. So, very economical, no? Sa fuel, di mo karang sakyan. At the same time, banwa, no? Makabawas ikaw, no? Itimo kara nga travel time. Imagine mo, kung iya ka mag-agi banwa sa dumagit, no? If ever nga may unaun niya tulay, mag-push yun lang ikaw, unaun sa banwa karat Altabas, unlike kung iya ka sa Kalibo magalin, agi ka banwa ita Banga, Balite, then banwa kara ita Altabas, no? So it takes siguro mga more than an hour or one hour gid, no? Pero kung iya sa Kalibo ikaw, ang may tulay ina sa Banwa at Bataan, siguro mga 35 to 40 minutes. So mga 20 minutes banwa ro ma-save ni mo nga oras. At the same time, makasave pa ikaw banwa at imo karang fuel, imo karang gasolina, no? So raya banwa rong bintaha, kung nagasakay man ikaw, kung iya ka sa Kalibo na galin, kasi may parkingan, di ka rong eastern side sa may Quezon Avenue, kung nagauli ikaw at Altabas, no? What kinangan ba, no, nga maglibot ka paigto paagto itabanga, kundi iya ka lang mag-agit ni Washington, dumagit, Bataan, paagto banwa it Altabas. Masyado pa banwang gapit, no? So, these are the advantages, no, nga gin-discuss banwa. Kwaton karon nga mga alkalde sa daywang ka mga kabanuhanan kung banwa kara it Bataan aga ni Washington respectively. So standby ka mo karon, because we are going to play dong interview kay Mayor Simonet Peralta Francisco, no? Angot sa nasabitan karang proposed bridge kay naga-connect sa daywang ka mga kabanuhanan sa una karang distrito katon karang probinsya Akan. Okay, makaron man nya gabi ibanwa. Balikan ko ang dong Libakaw Science and Technology. Ano nga, ano niya na ng pangagan ka na? Libakaw College of Science and Technology. Okay. Si Director Raul Muyong, ita Commission on Higher Education, kung CHED, Regional Office. Nagpapaguwa banwa it letter, sugat banwa, kay Mayor Tim Brian Navarroza. Tim Brian Chudosyo, no? Dung alkaldi it banwa kara it Libakaw, angot ba na sa operation nga ra it Libakaw College of Science and Technology. May mga kurso sa kolehiyo banwa nga uwa nanda na meet ang na-comply rong requirements sa Commission on Higher Education. Rason banwa nga ginapapundo anay sanda. Sa aton pa, hindi anay magbaton sa nat mga enrollees until such time nga ma-comply nanda, no, dong mga requirements kong Commission on Higher Education. Pero nag-react ka na banwa si Mayor dating alkalde Benz Navarroza, no, nga dapat kuno, no, magpangutan na, no, si Mayor Tim Brian Navarroza kung ano rin dapat obrahon. Kiti, nag-verbal class ba karon dong presente nga alkalde, ag dati nga alkalde kung banwa kara ita Libakaw because sa kamatuoran, no, dong Libakaw College of Science and Technology, natawo ra banwa. Sa time anay, di dating alkalde, Charito Navarroza. Ag makaroon banwa, nagapamayagpagrong Libakaw, Libakaw College of Science and Technology. Sa may kita banwa nga, kabaw-baho banwa nga, banwa man dong, banwa it Libakaw. Abo man nga mga kabaranggayan. So makaroon abo nga mga estudyante nga nagatuon una banwa sa kolehiyo. Agri-about ang ani banwa karahagos mga professionals yun mantanan. No? Nag-excel yun man in their chosen field. No? So, makaroon dayaro, ginaproblemahan makaroon kung aton kara nga local government unit kung banwa kara itlibakaw.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
1: Okay. Ang balwang gabi, stand by ka mo because we are going to play today karanggin patigayon kay idang hearing kong Senate Blue Ribbon. As a matter of fact, they also invited daya karang 18 Marines, no? In fact, daya karang mga nagatistigo makaroon, no? Were dishonorably discharged from the Philippine Marines. That is why doon mga matagas na official ko aton karang Armed Forces of the Philippines, especially sa Philippine Marines, no? Nagambay banwa nga dapat hindi tapagamiton, no? Nga dong Philippine Marines because on a best daya nga ra nga mga 18 tanan nga mga dating bodyguards no, ni House Speaker Saldico were all dishonorably discharged from the service. Ika nga some of them have their own pending cases in court no? So hindi man pwede na itong nabanwa nga mahambay nga danda karang gini-testify makaroon are correct and true because una bes, may mga ginpirmahan at sinumpaan nga apidabit under oath, they are under oath no? Nga makaroon banwa okay, ginapanimalibaran itdaya karang mga miyembro kuno it Philippine Marines una bes kara no? Long pagdawit kay Laila Dilima no? Kinakabaton ko no, ita raya karang malita, no? Dayang kay Father Labi, kay Father Priabi, no? Si Father Priabi, sa bilog na banwa, sa mga nag-pile it kaso, no? Sa bilog na sa nagtindog, ang nag-apin sa mga biktima, ita raya karang anti-drug campaign no, ni President Rodrigo Roa Duterte. Okay. Imaro nagsakdag karabanwa sa mga pamilya nga at mga biktima nga ginpamatay no, ita aton karang mga kapulisan no. Pangaywa o pangatlo raya karang pagdawit kay Lorin Ligarda. Nagbalis ka yung man makandong raya karang gina sugid nga mga miyembro it Philippine Marines nga wata kuno nakabaton si Lorin Ligarda. And then, wa pa na ito na bati, pati si Senator, former Secretary kung DPWH sa Mark Villar, no? Wa man ba no ha-mentionar during kung Blue Ribbon hearing kung kampo ag grupo banwa ni Senator Pia Cayetano. So, meaning, paano pa bi pagpati brat publiko kara kun maura rong statement. Okay, nagagain nga in banwarong statement ko karang miyembro kong Philippine Marines. No? Aga kun imo karang basihan banwa dong mga statement man ni Attorney Baligod, imaw mismo maskin abogado, hindi man nga ni banwa na na ma-justify ag hindi man na na ma-explicar kung naman it daya karang mga previous nga mga sinumpa ang salaysay it mga miyembro it Philippine Marines makaron banwa bumaliskan. Okay. Nagain yung mandong tono it anda kara nga pagkanta. Anyway, sa hindi na ulit standby ka mo karon because sa aton kara nga i-play sa kabilugan it aton kara nga pagpangalagad. Pangaywa, daya kara nga pangapat, daya kara nga nalarma ako kung daya kara makaron nga online group daya karang chat room iya sa akyan. Daya karang daywang ka mga online groups iya sa aklan. May mga miyembro rasanda balwa nga mga estudyante ang ginakabig nga mga walker balwa. Okay. Now, basi manguta na kamo katon ka tudong che, ka barkadang che, ano rong walker, no? Tidong ginatawag nga nga walker, daya banwa nung mga kababayinhan nga nagabaligya kwanda karang temporalyo. Nagabaligya kwanda karang gawas in exchange banwa o man. Ika nga, mga sex workers, ika. Ti, daya nga mga pamatanon nagapag-idaron that 15 to 30 years old, may 35, may mga single mom, pero iba kuno kara mga estudyante at mga kolehiyo, mga eskwilahan, kolehiyo, yas akan. Agos ang binog kara banwa, oh, may una nga more than 8,500 members. The other one, may una nga 3,500 members. Now, kung nag-ausoy ikaw, banwa, ita partner, no? For a temporary happiness, sexual happiness, sugod yung ikaw, banwa, rin ka na sa chatroom. Okay. Pamember yung ikaw ka na, you join, and you will become one of them. Okay. So, mamessage yung ikaw, rin ka rin, banwa, kung sino. Okay. May inaman ka ron, nga admin, nga imaw mismo rin nag-facility. Ti, dayaro ginatawag ba nang bugaw? May ina ko nga 1,000 pesos, may ina nga 1,500, may ina ka nga 1,000, may 2,000, may 2,500. Depende ra man. Ag, mind you people, kaya banan kuno kanda kara, mga estudyante, mga students ba nang? Ti, sa ibang kita mga students, okay. Limitado malang man doon da karon nga anda kon nga alawan sige na tao kon ang pamilya especially kung magayo ka taga Burwanga ka taga Malay ka taga Nabas ka Altabas ka taga Libakaw ka magayo ka sa Kalibuti ah, kabudlay man maguli-ulian di ba so normally naga concert boarding house ti kun ni tao malang kimo alawan sige imong ama 5 mil 4 mil sang bugan imong boarding house yagi 2005 tisiin ikaw mabuog ki mo karong pagkaon. Okay. Imong allowance every day. Imong tricycle, pair sa tricycle. Diba ka? Unless kung magapit makabuoy kat boarding house nga magapit ba na sa eskwelahan. Pero kung 2,500, kung 5,000 malang rin imong allowance, do you think banwa, dong 2,500 makaigo banwa? Sa sugod banwa, itsang buga ni mong allowance. Okay. So, iba ba na natitemp? Di iba banwa, nagasugod. No? Sa rundaya kara, no? Nga prostitution. Okay. And they will become sex worker. They will become a walker. Okay. E, sa San Domingo, for example, kung may imong daywang ka mga parokyano, banwa, tig 1,500. So may imo man niya 3,000 a week. Okay. Sa sangbugan, banwa, pila kung 3,000. Okay. Di may imo man banwa nga 12,000 a month. Imagine mong bulig banwara. Pero roaton kaya ng ginakakubaan mo. Because nung numero makaroon it's IB cases sa Western Visayas, sa Region 6, nagatinaas. There was a significant increase as to the numbers of its IB cases in Western Visayas. Particularly in the province of Baclar. That's why ginatawag ko rong taga-provincial health office. No? May nabuo kita nga datos, and this is based on confirmation, nga rong sa Boracay alone, kataas-taas banwarong numero it dato nga mga individual, no? Nga it's IB carrier ba? Now, nung taga-provincial health office, karabano, ginahipusan because may impact karabano sa aton karang turismo. That is why they don't want to publish dong numero it dato nga mga individual nga affected banwa. Okay. Or carrier it's IB because it could possibly affect to our tourism industry. Okay. So i-discuss natin na bala sanbay ka bukaron sa kabilugan itaton ka na kapag ililiba sa programang Diritsahan.
4: Budlayan kita katon nga bidding ko na.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, dinayagid. Good evening, gali inakayampod na Ariel de la Cruz Bilgarijo sa ERC. Okay, mayan niya gabi ito, che, ag sa pumuguyong istansyahanon, God bless. Ina kay Ma'am Ana Nagalis Lumosco watching at pulo katibanga Cheche, thank you so much ma'am. Ina kay Kagawad Michael Villanueva Basolina, matawa yung gabi ikabarkadang Che. Good evening Sir Mike Kagawad, ina sa laging Bano Estomansya. Ina kay Ma'am Gina Tolentino, good evening Sir Che. Thank you ma'am, so much Ma'am Gina Tolentino. Kay Kagawad Rodel Tolentino, ina sa Mabilo, good evening Idol watching from Otsando, New Washington, Aklan. Kay Sir Rodel Tolentino, thank you. Ag kay Mamabil na Ingi, good evening, watching from Boracay. Thank you so much Mamabil, ina sa Istat Boracay. Okay, agto ako sa akon, kira nga personal account, standby, because i-check ko rakon, kira nga personal account, ha. Dali again, good makita tato niya mga viewers, no. Okay, dali ang, good evening man, kay Isabel Member, Chudoro Otoy Nabaro sa Bilirente, good evening po, Che, more power. Ina kay Ma'am Rose Alcaraz. Okay, good evening Sir Che, shout out sa akong asawa, na si Rapi Alcaraz nga nagapamati makalong Rapi, good evening. Okay. Very good gabi. Kay Nini Belarsula sa Hong Kong. Good evening Sir Che. God bless you always. Ina kay Consial Chill Militar, kay Kapitan. Good evening Migo Che. Thank you so much sa istansya. Kay Bulano Fidel Candari Blance, good evening. Na miss naman kaya tong Bulano nga. Ina sa Banat Iba. Hi Blance, medyo gabi. Thank you. Good evening Jose Mike Sibilia Agganday Kapid, Junel Kapid Manikan. Ay sino ra? Hindi ko kay Mike, kay Jose Michael Sibilia. Ay sino ra? Kay Aaron Manikan. Kay Ma'am Rose Ayman, watching from Marriott Hotel Resort World Manila. Bao si Lang Rose. Bao, yaga po pamasarit si Lang Rose ka na. Ina sa Marriott Hotel sa World Resort Manila. Thank you, Ma'am Rose Ayman. Ina kay paring Jonathan Bernabe, bro. Good evening. Ina sa National Irrigation Administration. Good evening, Sir Che. Ina ka, Ma'am Rosalia, sa Usa de la Cruz Tampos. Good evening, Ma'am Rosalia. Good evening, Sir Che. Still watching in Old Buswang. Thank you. Kay Worthy Brother Kim Chana Milcario, bro. Good evening. Barangay Kagawad, Barangay Poblasyon. Good evening, Worthy Brother. Kay Board Member Olino ni Ikinia. Board, may nagyay gabi e-trains carwas. Good evening, Che. Watching your program. Take care and God bless. Thank you, Gid. Totolowi, Erodistanto. Good evening. Miss you to. Thank you, Gid, so much, Totolowi. Okay. Kay Nini Donisa Bao, atong amiga sa Kamaligan. Good evening, Sir Che. Watching from Kamaligan, Batan. Thank you, Gid, Nini Donisa. Okay. Ina kay Kapitan Alan. Good evening, Sir. Kabarkadang Che. Nini Bill Arsula sa Hong Kong. Good evening, Sir Che. God bless you. Kay Sir Nini El Mochong Son Terencio is watching sa Amerika. Kay Toto Binli Regalado, agkay nung Bin, ina sa Baybay Andagaw. Good evening, Pare Che. Aga si Toto Binli, empleyado na LG Calibo sa MDRMO. Kay Sir Francis Magallanes, good evening, Che. Good evening, Sir Francis. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas, good evening, Sir Che. Kabarkadang Che, God bless you. Sir Marvin Makabinta, good evening, Sir Che. God bless you always. Kay Paring Arnaldo de los Reyes, good evening, Pre Che and everyone. Bossy na Manang Maribik Tang Nulyada. Nang Bik, good evening. Good evening, Sir Che, and dilibli ka bigid sa tanan niya mga nagapamati at nagapamantaw sa imong live program itdiritsahan. Kay Ma'am Maylin Nagtalon Eugenio, good evening, Sir Che. Ingat lagi. Thank you, good ma'am. Ag Sir Ed Eugenio sa Metro Manila. Sir Arjin Ramos Sulaybar, good evening, Sir Che. Happy pamati si Chuligaw. Tabayon banga. Thank you, so much, Ramos ag Sulaybar family kay Paring Arjin. Ina kay Ampod Baluga Galban, good evening pod sa Mabilo. Okay, dali nga. Ina man kay Nini Ropel Kainap sa Dongon S, good evening nung Che, keep safe and God bless. Paring Dodoy Mansayon, Manong Yol Mansayon sa Dongon S, Tag West. Kapitan Danny De Los Santos sa Boracay, sa Manok-Manok Che, good evening. Good evening, Kapitan Danny, good evening. See you sa anong may paderbi si Paring Kapitan Danny sa June 11, 1 kak. No, inaron sa naman siya Kakpit Arena. No? Good evening. Kay Ma'am Rose Runa Panganiban Baez, kay Jay Baron Ibabaw, good evening, listening from Pulo, New Washington. Toto Jay, Ibabaw family, kay Manang Gina Cipriano, kay Unyok Bulan Villanueva. Sino para? Pasinsya, hindi ko makita rin yung mga message yun. Okay. Kaya no para dali ang gida hindi ko makita ro ibang mensahe dali ang standby agid anay. Okay, kay Congressman Jess Marquez Kong, good evening. Kay Mayor Bagto Zapata, kay Worthy Brother Bagto Zapata, pwede niya gabi attorney RB Taytayon pod, good evening pod kay attorney RB nagapamantaw aga dong aton kirang presidente kong IBP, no? Attorney Jude Magilog. Attorney Jude, good evening, attorney. Salamat nga abo sa pag-view sa ating programa. Dali yan, ha? I-play ko ang kinyo makaroon. Interview ro kay Mayor Ximenet Peralta Francisco, no? Angot da sa Batan, New Washington Bridge, no? So that may ato niyang banwa nga background, no? May kantanan sa rundaya karang ginaproponer nga tulay. Pero, daya banwa, wa patara itpondo, ha? Okay. Ay nagaplumisa abibanwa si Congressman Jojo Ang ag si Congressman Ted Darasco kanang pagabuligan dayang daywang ka mga alkalde sa banwa itbata na New Washington nga mausuyan banwa itpondo. Okay. Ti, aton kara makaron syempre bukod nyan da banwa it 500 million pesos ako I'm sure nga hindi man mag-igo karon mga tao kung maigo karon 1 billion pesos sa rundaya kara nga tulay because time para ni Mayor Rodel Ramos dong estimate siya gikan ni Mayor Rodel mga 500 to 700 million pesos katopa yan. Pero makaron, siyempre, nagbinahaw ng materialis. No? So, malamang ba na more than 1 billion yung siguro kantidad na nakara. If ever gin man, no? Nga mapunduhan da, it aton kirang national government. I-play anay naton interview kay Mayor Ximenet Peralta Francisco.
5: Because of this crisis, no, the New Washington, Batan, Calibo, has to be connected to the different areas, no, mm-hmm. Para mabuksan ang aming ekonomiya. So it will save us time, it will save us fuel consumption, mm-hmm. It will save a lot of things. Yung pagod, bubukas ang ekonomiya, tataas ang value ng lupa, yung negosyo namin dito, mas madali namin may angkat. Sana matuloy ang clamor ng tao na magkaroon ng tulay na maidugtong ang New Washington at Batan. And we are doing our best. Kasi gusto natin yung kalusugan ng bawat mamamayan ay ating maproteksyonan kasi yan po ang kayamanan ng ating bayan.

0: kultura at pagiging smart and sustainable community. Kasama natin si Mayor Simonette Parado Francisco para alamin ang proposed new Washington Baton Bridge at the latest achievements and updates ng bayan. Hello Mayor, magandang araw.
1: Hi Monsieur, magandang araw sa lahat ng tagapanood at lalo-lalo na sa mga kababayan ko dito sa New Washington. And thank you for having me again in your program.
0: Thank you for saying yes, Mayor. Kasi kita-kita naman namin sa social media kung gano'n po kayo ka-busy. Ang daming ginagawa. Uh-huh. And at the same time, marami rin mga magagandang balita ano, tukol kay New Washington kami nga naririnig ngayon. So bago na rin pag-usapan yung mga magagandang balita na yan, Mayor. You know, it's been 2 years. So kamusta naman na po ang pagbabalik nilang Mayor?
1: Sabi ko,
0: na lang, chismis.
1: Sabi ko, after 2 years, magkikita kami ulit ng Monsieur. Medyo, yung first year ko sa pagbalik, okay naman siya. Although, syempre, marami akong mga inaayos sa ngayon. Ganun naman talaga pag change ng leadership. Yes. Syempre, kung ano yung goals, ano yung plans and programs, iaayon nyo ngayon yung mga ginagawa nyo sa pang-araw-araw para sa programa na iyong ipinangako nung election.
0: So, kumusta naman ang ating connection with our constituents?
1: Ang opisina ko ay bukas, mga taong nangangailangan. So, sabi ko nga, huwag na natin pag-usapan yung politika o yung nakaraan. Ang importante, since ako na yung nandito, pwede na kayong umakyat at diretso na lumapit sa opisina ng inyong alkalde sa kung ano man ang pwede nating maitulong sa mga pangailangan ng mga tao.
0: At ang bango ng office ni Mayor, in all fairness, sinasabi ko talaga. Pero speaking of connection, Mayor, ano, talagang isa sa medyo pinag-uusapan talaga ngayon na mainit itong No Washington Baton Bridge. So, kamusta po ba yung status na ito ngayon? And nasa feasibility study pa rin ba or may formal approval na po?
1: Nasa feasibility study pa lang, no? So, syempre, meron naman na dati silang mga plans. Although, siguro natabunan siya. And sa panahon ngayon, through the initiative of Uswag Ilonggo and former Congressman Ted, napag-usapan muli, nabuksan muli na because of this crisis, no? The New Washington, Baton, Kalibo has to be connected to the different areas, no? Mm-hmm. Para mabuksan ang aming ekonomiya. Kasi mahirap ang buhay eh. So, kailangan yung mga survival ba, yung mga pang-araw-araw namin na ikabubuhay, masustain ng bawat tao. At kasama nga nito, napag-usapan na idugtong.
0: Yes.
1: Ang New Washington at ang Baton para ang pagpunta namin sa Baton, papunta ng Iloilo, ng Rojas, mas magiging madali.
0: Oo.
1: Kahit yung mga taga-Kalibo. It will save a lot of time. Syempre, that would be isang oras at kalahati hanggang 2 oras na biyahe ang mababawas kung papunta ka ng Iloilo. Ngayon pa man din, marami kang mga estudyante, mga nag-aaral dito sa ESU, mas madali na ngayon na kung baya tulay na lang dadaan. Ganon din yung mga negosyante. So it will save us time, it will save fuel consumption, it will save a lot of things. Yung pagod, bubukas ang ekonomiya,

0: yung market namin at hindi magiging mahal yung pag-angkat namin ng mga produkto namin.
1: Mm-hmm. And of course, may mga nabasa po kasi ako ng mga articles din online, sa mga interviews rin po. Ano, and I've read some comments din. So medyo kinonsolidate ko lang po yung iba ano, para ma-accept po natin. So when it comes to the funding po, saan daw po ba magagaling? Magagaling daw po ba sa national? Or meron daw po bang magagaling din sa LGU?
0: Siya ngayon, wala pang napag-usapan sa source of funding, no? Pero more or less, that should come or that has to come sa national government because of the amount, no? And syempre, ang importante kasi, Monsur, pagka meron kang project proposal is the feasibility of the project. Number two, the program of works or the cost of the project para alam kung saan ka pwedeng makakuha ng pondo or alam nung magfa-fund kung paano niya mapopondohan yung iyong project na hinihingi. So those are the things. Ang importante, meron tayong program of works na definite para bago ang nahanapan yung sourcing of funds.
1: If I'm not mistaken po, Mayor, no, may mga narinig din ako before na may plano din at na magkaroon ng New Washington Baton Bridge na to. I just don't know how different yung eto sa mga balibalita din before na parang may pinupush do din po.
0: Dati may mga pinupush din sila. Alam ko meron na rin silang sinamit, I think with the NEDA, though hindi ako privy to that. Hindi ko lang alam. Siguro nagbabago kasi ang priorities eh. Change of administration, change of priorities, change of secretaries, and ano, nagbabago. So, hindi ko na alam kung nasaan na yung proposal na yon. That is why, because of the dire need of the people of New Washington and Bataan to be connected, we tend to revive through our new proposal na magawan ulit ng feasibility study and definite contract program of works para mahanapan ng source of funding yung nasabing tulay. Sabi ko nga, Monsur, ano eh, there are people who is willing to help. So kami ni Bataan, bakit hindi namin tatanggapin? Kung may ibang tao na gustong tumulong, para mas mapadali ang buhay ng taga New Washington at taga Bataan. So sabi ko nga eh, we are thankful that there are those who are interested to help us. And syempre kami, we are willing, more than willing to cooperate kasi ang primary beneficiary nito are the people of New Washington and Bataan.
1: So can we say po na isa po sa mga pinaprioritize po natin na projects?
0: When I campaign, my number one talaga is social service, which includes the health. But of course, yung infrastructure projects such as the bridge, as they come along, especially with the crisis, kasama na rin siya ngayon sa priority natin na sabi ko nga sa post ko, sana. Sana matuloy ang clamor ng tao na magkaroon ng tulay na maidugtong ang New Washington at Bataan. And we are doing our best na lalo na yung mga tumutulong sa amin na may mga bridge master and bridge designer who came, there are other experts, structural engineers, para masigurado natin na yung kung ano man yung plans na kalalabasan eh, in accordance with the standard na kailangan.
1: May environmental impact study naman po ba itong mayor?
0: Magkakaroon po yan. Kasi we have to conform with all the regulatory rules para wala pong masabi kung na negative, although may pros and cons yan. Pero syempre, pagdating sa kalikasan, para walang masabi na negative yung mga critics natin.
1: Tsaka ano din to, daw po, parang isa sa mga concerns din nila is yung mga bankero daw po. Magkakaroon ba talaga ng negative effect ito sa mga kabuhayan nila or source of income is pagiging bankero po, Mayor?
0: First and foremost, magkakaroon to, Monsur, ng public consultation. So all sectors, both New Washington and Bataan, will be called for a dialogue. So pwede naman yan, Monsur, eh. Kung halimbawa, tuloy pa rin ang ferry. Kasi ferry is ferry. Land travel is land travel. Pero pwede man magkaroon ng option. So nga, biyahe din yan eh, na public utility by land. But it doesn't mean na it will stop by ferry, di ba? So, options lang yan. Depende sa tagawas kung gusto niya dito. Kung wala ka naman,

0: Or edi dito ka sa ferry. Pero kung may truck ka, may industriya ka, may negosyo ka, dito ka sa bridge.
1: May option.
0: May option. Pero sabi ko nga, hindi lahat may kotse din. So, mas mapapadali na.
1: So, magkakaroon naman po pala ng public consultation?
0: Pwede. Meron po. Definitely there will be. Kasi may mga iilan din na maapektuhan ng mga lupa. Although, syempre, magbibigay ka ng konti, yung matitira sa'yo, mas mataas naman ang value kung sa kabuuan ng lupa pa rin. So, those are pros and cons. Mm-hmm. So, the people will definitely be called for a consultation kapag andyan na.
1: Mm. So, marami po talagang, ano, for sure, may mga excited din naman for this, no? So, gano'n na po baka clear ang picture na ito, Veyo?
0: Maraming excited, pero syempre, kaka-start lang namin eh. And actually, ngayon, yung mga designer, humingi rin sila ng mga data. Humingi sila ng data sa amin, humingi sila ng data sa Batan before nila i-gawin yung buong plan nila. Syempre, kailangan ng mga sounding, kailangan ng topographical maps and everything, which is sinasubmit namin via email para mag-come up sila ng kanilang design. So, marami excited, more or less, para sa akin, mga 80% o 90% ng tao ay gusto kasi matagal lang gusto yan eh.
1: Oo.
0: And siguro kung bibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa ngayon na mangyari at matupad, malaking pasasalamat yun ng mga tao.
1: Oo, kasi yung sa comment section mababasa mo, parang matagal na nilang iniintay. Yes. Kaya din yung iba, may mga negative na parang they are doubtful because parang sobrang tagal na rin nilang iniintay. So ngayon medyo at least
0: hindi mo mawawala yan kasi parang parati nilang pinapangako yan, hindi natutuloy. Pero again, sinasabi ko nga eh, kung hindi natin ipapursue, parang pangarap yan eh, kung hindi mo pupursigihin at wala kang gagawin, magda-die down yung dream mo eh, hindi mo talaga ma-achieve. But if you continue to pursue your desire, bakit naman walang reason para hindi matupad yan in the end, diba? Pero siyempre, dapat kailangan persistent ka lang.
1: So, we are looking forward sa mangyayaring tulay po na ito.
0: And yes.
1: Sana maka-update ulit sa atin sa Wayne.
0: Yes, definitely.
1: And of course, isa rin po sa mga nabasa ko na good news in Washington is na-consider po kayo, parang na-recognize kayo as smart and sustainable community dito sa Western Visayas. Pwede niyo po bang makwentuhan kami about this and how does this mean to your LGU po?
0: Last week, the municipality of New Washington was declared as the first municipality in the Western Visayas to have launched the DOST Smart and Sustainable Municipality. So ito yung Smart and Sustainable Communities program nila under DOST. At naglunsad din kami ng training sa mga kawani ng munisipyo kasama yung mga barangay. So we're looking forward kasi kailangan na mag-adapt to the changing times eh. Though mahirap kasi you have to consider power supply natin, communication natin, internet provider natin. But if you will not adapt, you will be left out in these times of technology, no? Para kasi sa akin, para to sa advancement ng munisipyo na, which is sa buong mundo ganun na ngayon eh, puro technology na. And syempre, sa makabagong panahon, kailangan nating sumunod at makiuso yung mga members ng pamahalaan para mag-adapt tayo to serve with efficiency and better accessibility. Hindi lang sa amin dito, kundi sa mga mamamayan ng New Washington. Ganon din yung atin na Smart Sara. Ito yung agriculture natin na pwede rin na ma-launch, na na-in-launch through our technology din. Doon yung nakikita yung ulat panahon, mga harvest season, yung mga estado ng mga kung ano-ano dyan sa atin yung mga kabaryuhan. Then we have the Smart DRRM, updates as to the existence of our weather, of kung ano-ano pa na relative sa disaster.
1: So talagang ano din, pangmalakasan ang New Washington. Ano, paano po pala kayo na napili?
0: Pero pumunta siya dito noong April nitong this year, tinanong niya, Mayor, ito yung mga program. Tapos, sabi niya, mamili ka, Mayor. Ilan? Sabi niya, sabi ko, four ba? So, I chose yung, puro naman siya about technology. So, namili ako. So, may mga books, may mga ganito. So parang pinili ko yung technology. So pinagsama-sama niya. Then yun yung nilaunch namin. Na-integrate nila sa program namin. Nag-train din sila ng mga IT namin. And we will try to adopt. Kasi it's gonna be easier for all of us. No? Though, syempre, late technology yan. Looking forward, hindi mo system later on, hindi mo sobrang dami ng data para hindi mag-crash. Pero I think there is a way naman. Kasi sabi niya, nila, if ever may mga upgrades, they will come here to upgrade our system. Or if may bagong i-integrate, maging upgrade din kami. So yun po, yun po yung program nyo.
1: Ayan. And of course, mayroon may mga ano, taga na Washington na nanonood ngayon, ano, excited for the bridge and sa mga upcoming pa ninyo ng mga projects and programs. Message po natin sa
0: kanya. Yes. Sa akong mga kasiman, ano sa Banwang New Washington, ito po mga bagong programa natin the tulay na pinopropose, sana matuloy itong ating pagiging BOST Smart and Sustainable Municipality. This is the first ever in Western Visayas. Aton nga pagdating ng haon na ma-sustain. Pero syempre, yung mga programa ko, nung nagkakampanya ako, itutuloy natin yun. Mm-hmm. And next year, we are looking forward, no, by 2027, na ma-start na yung construction ng ating dialysis center. Ooh. Kahit na 2 to 3 bed capacity lang for the people of New Washington. And then, we will purchase the machine una, dun sa ating primary care facility pending the completion of our super health center. So, kasi gusto natin yung kalusugan ng bawat mamamayan ay ating maproteksyonan kasi yan po ang kayamanan ng ating bayan.
1: Ayan. Again, Mayor, maraming salamat.
0: Thank you, Monsor. And you're always welcome.
1: Maraming salamat. Mm-hmm. And of course, maraming yari talagang nag-aabangan ano, na marinig, no?
0: Yes.
1: Yung mga plano ninyo and all. So, thank you so much for
0: thank
1: having
0: you. And
1: us.
0: Anytime you can come.
1: Yes, maraming salamat.
0: Alright, salamat.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
3: Na pati ano tong balita si New Washington Mayor Attorney Simonet Peralta Francisco regarding ko declaring update no sa proposed Bataan New Washington Bridge project no. Tanawon tara because gin promisa ra ni Oswag Ilongo part list Congressman Joang no nga anda banwang ma-realize do daya kare nga handom it batang non ag taga-banwat ni Washington nga mabutangan da itulay. As a matter of fact way back in 2019 or 2020 no gin proponer yung da banwa ni former Mayor Rodel Ramos no. As a matter of fact there was already a feasibility study. There was already a resolution no? From the Sanggol ng Bayan of Bataan, and then they have already the design of this bridge no? As a matter of fact they have released that in media before no? Dung design itaya karang nga bridge ag ginawat yun ang nandarong final approval kara kung National Economic Development Authority no? Rung NEDA. At the same time, syempre, we need the budget, no funds from the national government for the realization of this project. No? Because without this, then paano ni Mubanwa mapa-obron na kaya katulay. But anyway, sige, ang tanawon tara. No? Syempre, kinahangan madabanwa nga doaton karon nga congressman ita una karang distrito si congressman Jess Marquez will also make certain you know effort then si Aklan governor Joen Miraflores no to on how to how to make this dreams come true, no, for the people of New Washington and Bataan. Siyempre, kailangan man dong apuya kara ko aton yung gobernador, no, aga ko aton karang congressman. Could you imagine doon nag-propose banwa, no, si Jojo Ang, no, aga si dating congressman Ted Nolong Haresco na natagbuo nga ni ako kara, because you know, Congressman Ted is no longer a congressman. Jojo Ang is a representative congressman representing Oswag Ilonggo party list, no? But because of, you know, kuana karang ambisyon ni Jojo Ang nga mag sugod sa Aklan, so he convinced Congressman Ted, no, nga mag-silo sa una karang distrito para nga ni nga padaya ganon bilang congressman, because kuha ng personal grads, no, kay Congressman Lito Marquez, no. So tanawon tara, anyways, dong Aklanon, we are not gullible, no? We are not gullible individuals. We cannot easily deceive, no, with these people. Tanawon ta, no. Pero ako, I'm praying, no, and I'm hoping that one day ma-realize da makaroon itulay ng banwat ni Washington, because kabuhay yun man da mong handom banwa ita banwat ni Washington, no. Mabaho ra nga bulig gambangan ni Immersion Munit, makalisen da kung travel time, kung fuel consumption, this very economical, no. Saton kira nga aton kira nga mga igmanghod nga naga-travel, no, gamit nandang sakyan or naga-pamiliti man ikaw paagto itkapis o paagto karat Iloilo. And of course, buko yak do yun, eh. May mga domino effect man da imaw, no, especially presyo sa gugta. Especially kung may tulay yun ina karon nagataas, abuon nga masugod yung mga investors, because asay nga may tulay, may una pa nga Dumaguit Port, yung buksan parong dong Dumaguit Port, no. So malamang banwa nga dong ekonomiya, no, it banat ni Washington magabaskog ang magabaskog. Kabay pa nga magabalik ra banwa. Nadumduman ko ani tag unga pa ako, unga pa kita, kasi akon nga mother is from Pulo, no, taga Pulo, sinanay taga Pulo. Maisot pa kami kun si Tatay Abi sa Cebu ang nagtrabaho, no. Si tatay at that time manager kong Rural Bank of Consolacion Cebu. Si nanay na ganun negosyo, itaya ka nga mga kabkab, mga abakab, no, mga dait, no. Ginabiyahe ron daga Cebu, pauli sa Manila. So kung paano si nanay sa Cebu, ginaaywan kami sa New Washington, ginaaywan kami sa Pulo. So mga 2 weeks doon, mga 1 week, daywa kami ka manghod, ginaaywan kami to. Siyempre mga 6 years old pa kami at that time, o 7 years old, no, gatuon at that time, gatuon yun kami, pero ginaaywanan do New Washington at that time. Bukon patabanat simentado, no, bukon patat simentado. Sus Maria kagusip nga tapo banwa, gibiyahe pata at that time jeepney, no, makamako mo ko mag-travel ka pagtukat New Washington, pagtukat Dumaguit, no, tapo pata, no. So 1980s, 1990s, dikarang banwa nag-umpisa rong barko, because una rong Dumaguit Port. Abay parong Old Glory ita Dumaguit Port mabalik, no, soon. Because by September, according kay dating board member Rolino ni Ikinia, nga mabiyahe hundong daywang ka mga ferries, daywang ka mga barko, it's Starlight Ferries Company, no, sa Dumaguit. Paagto it Batangas ag Mindoro, no, vice versa nga ruta. Okay, so kabay pa, good evening galik kay SB member Larry Maming, meron may nga gabi ina kay ma'am Nini Ilin Diosto. Nini Ilin, good evening kay Nini Jel Manano. Nini Jel, good evening, long time no see atong amiga. Kay Manang Miti, no, Nang Miti, good evening kay Nang Miti Nilias ka Labarosa Silorio. Kay Manong Bibot, Nong Bibot, good evening, long time no see. Kay Kapitan Romy Agustino, bro, good evening, bro, long time no see. Bro Romy Agustino, bro, good evening. Okay, Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Kapitan Kinet, Konsihal, okay, good evening, Konsihal Kinet. Okay, meron niya gabi, eh. Kay Toto Carl Sibiliano, good evening. Kay Bulano Balong Oxon, kay Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, kay Bulano Tutabs Tabara, kay Mayor Langkoy Mationg. Mayor, good evening, Mayor. Doong mahugod ni Alcalde Kumbanwa Ita Makato, kay Nonoy San. No? Nonoy San, good evening. Bro, good evening, bro. Amon nga empleyado sa LGU Calibo. Good evening. Ano nga ni bro, ano nga ni pre mo ngon nga kwan? Ano nga kwan niya ra? Lipat yun ako. Kay Rigor Odayuka, good evening. Kay Manong Peter de la Cruz, no? Good evening. Ina sa Calibo Airport sa Bureau of Fire. Ina kay bro Ralph Isidor Samura, good evening. Bro Ralph, ag ina kay Adong, kay Toto Adolfo Katulpo Taiko, dong, good evening. Kay bro Benji Yuchiko, Papang, good evening. Kay Sir Gary, Doto Gary de la Luna, kay Ma'am Aileen Chodosio Donato, good evening. Kay Auntie TC, no? Kay Auntie TC, principal at Linava Norte Elementary School, Auntie, good evening. Mga kaigkampuran sa Linabua Norte, no? Kay Kapitan, kay Uncle Bimboy, good evening, call, good evening. Ina kay Paringkads Kanyal, kay Ma'am Lerma Briones Tiaga, good evening. SB member Larry Maming Konsyal, good evening. Mapapili manda Kapitan sa Tabao, kay Nini Maripi Molo, Nini Maripi, good evening. Watching from Barangay Puo Calibo, Attorney Omar Francisco, Attorney Omar, thank you. Aton yung Municipal Administrator kung Banat New Washington, thank you so much. Kapitan Hill Apolinario Burandanti, thank you good, Kapitan Hill. Nini Lynn Erodista, Nini Lynn, good evening. It Mido TTMD, kay Ma'am Bibien, amon nga hipit TTMD, nakabiyuman ka ton. Congressman Carlito Marquez Kong, good evening. Mayor Shimonet Peralta Francisco, good evening. Mayor, okay, good evening. Okay, Toto Joy Gali, no? Akon nga kampod, akon nga kumankon yung tanakon rai kasi doon ang father kara, akon nga first cousin, no? Cum laude sa criminology, mga Peralta family, ina sa poblasyon niyo Washington, akon nga mga kwandon, mga first cousin, kaya pagyapad sa dainaron, no? Mga Peralta family, good evening. Kay SB member Tongtong Noblesa, worthy brother Tongtong, good evening sa Malinaw. Kay Seraki Abilio. Seraki, good evening. Toto Jason Alayon, good evening, Sir Che. God bless, stay safe. Ina kay Kagawad Richie Rano, good evening, sir. Konsyal, good evening. Okay, Konsyal Richie Rano. Okay, Itbadyangan. Kay Nini Asinit, Itnumansya ni, good evening. Kay Mr. Lo, kay Toto Mark. Kay Mamang T. Siritamar Inbina. Kay Ampod Kapitan Vic Mandal, good evening, Pod. Okay, Kapitan Alan, made ay niya gabi. Good evening, Sir Che, watching and listening. From Barangay Puis, New Washington, Roberto Parman and Irene Siriso, nini Irene, good evening. Ma'am Marilyn Aribostes, Kapitan Dani, De Los Santos, Itburacay, good evening, Sir Che. Kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena, Sir Alioxos Mationg, Kapitan Uying Ragocap, good evening. Vice Mayor Stanley Kahilig, Vice, good evening po, good evening, Itbano Itbanga. Ma'am Jean Malihan Kimpo Itongkong, Gilbert Ibisati, Toto Onyok, Bulan Villanueva, good evening. Ma'am Jocelyn de la Cruz Amarilla, sus, maria kay gusip pa. Nini Mirali de la Cruz, Itongkong, Bulano Fidel Candari, Manong Ridora Israel Makato, good evening, Che. Dahan Permi, thank you, good. S. Member Chodoro Otoy Villarinte, thank you, good so much. Nini Ed Spadwa, Toto Jasper Aman Galinero, to, good evening. At kay Board Member Jupiter Galinero.
4: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
3: Okay. Diretsahan. Standby ka mo magkaroon yung gabi. Daya ka ng daywang ka mga online group. Chatroom na banwa. Okay. Mga chatroom. Agro mga members ka ra. Okay. Nagapangidaron it 15 to 30 years old. Okay. And most of them are students banwa. Mga estudyante at mga eskwelahan iya sa Aklan. Garcia College of Technology, Aklan Catholic College, St. Gabriel College, Northwestern Visayan Colleges, Polytechnic Institute, ano pang mga kolehiyo sa aklat? Okay. Now, daya ka ng chatroom, di ka na banwa nagkakililita. Okay. Do gusto banwa nga magbuog it babayi para sa temporaryo nandang kalipayan. Okay. So, kinahangan nga mag-join and if you will become a member it daya ka ng chat group, pwede ka banwa i-repair it anda karang admin. Ika nga na yung admin, imaw ba no nag-aserbi nga bugaw? Okay. So may ina ka ng babae, okay. 1,000 pesos, may 1,500, may 2,000, may 2,500, depende ba no? Okay. Depende. Di, pag-join ni mo, may gina-repair ki mo, no? Kung available na itong atong sambilog nga babae, di, daywan ka mo ba no? Karang nag-chat, no? Pero layak karang mga members kaya banan nga una rikaron sa chat group. Mga fictitious name da dabanwa karang ika nga mga aliases. That it's not the real names. Okay. So nagagamit sa that alias da banwa. Okay. Now, depende yung da banwa kimo kung palin ka na magdiskarte. Kasi bala doon bugaw kung si itao mo rin mong number. Okay. Siin ka mo magkita. Anong oras ka mo magkita. Anong oras yung ginasoksok. Depende banwa. Okay. So, standby ka mo makaunya gabi because we're going to discuss this. Naalarma kita, kara, pagod niya ni isang bilog nga ra, nga chat room, 8,500 anang members. Dung another one, nga chat group banwa, is more than 3,000 plus members. By God! And according sa nabuo na itong information, bukong tarabanwa, it obra-obra. Kasi doon nag-bid kamot information ka na, naka-experience. Imagine mo, 15 years old, may 16 years old, minors banwa. Mga minor di edad. Ag minatuod banwa because gin-try na na magsugod sa dekrang chatroom. Ang nagbuong banwa imaw it babay. Do problema makaroon. Dong numero it its IB case sa Western Visayas. Nagatinaas nga nagatinaas agrong sambilog sa may pinakaabo nga kaso sa Western Visayas. Ah, do aton kara nga probinsya itakyan.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
3: Diretsahan. Good evening, gali ina kay Ma'am Marlene Ribostes. Ma'am Marlene, good evening. Salamat nga abo sa pagbiyo sa ating programa. Thank you so much, no? Ina kay Ma'am Rosalia de la Cruz Tampos. Ina kay Toto, kay Sir Joel Billiones, good evening che, watching from Dasmariña City, kay Bulano Tris Fernandez, kay Kagawad Kapitan Rix Capidricio, ita barangay, anong barangay nga ni, si Rodo, good evening pre, ina kay Francis Magallanes, Sir Francis, good evening che, sa Juan New Washington, thank you so much Sir Francis, ina kay Sir Edward Retiro, konsihal, atong amigo, kay retired Lieutenant Colonel Nestor Di Matteo, nong Nestor, good evening nong, ina sa naluok, no? Retired Lieutenant Colonel Mr. Di Matteo, dati na imong chief kong Bureau of Fire Protection sa Banwa Karat Kalibo. Nung Nestor, thank you, Gidnong, ha? Sagamat. Ina kay Sir Ed, kay paring Ed Retiro, Linabuan Sur. Okay. Good evening, pre. May regards and God bless. Kay Manong Pang, De La Cruz, amon yung pamilya, ina sa Bacau Norte, mga De La Cruz family, no? Mga Sarabia de la Cruz family. Kay ng Joseph Caban, good evening. Happy pamati. Kay Manang Vivian Briones, ng Vivian, good evening. Kay Ma'am Rhea Dalida Istories, good evening. Ma'am Rhea, good evening. Kay Congressman Jess Marquez Kong, good evening. Good evening po. Happy watching and listening sa lahat. Mark Anthony Milgar, toto. Mark, boss, good evening. Kay Kagawad, ina kay wow, atong amigo. Ina kay Doktora, aga kay Bro Amilo Hing, it Makato PNP. Doc, good evening. Aga aton kay Bro Amilohing. Bro, good evening ha. Kay Congressman Carlito Marquez, Kong, good evening. Okay. Unang punta ko ng Manila noong 1986. Una ako sasakay sa Dumaguete, MB Cebu. Okay. Good evening man, ina kay paring Johnny Boy sa Minyo Bao, atong amigo. Paring Johnny! Long time no see. Okay. Kay Kapitan Nel Candelario Pod, good evening Pod. Ina kay Ma'am Sibera Victoriano Kasan sa Libanon. Kay S Member Johnny Rintilio, Consel Johnny, good evening. Okay, good evening, Che. God bless you always. Thank you, good Ma'am Sibera Victoriano Kasan sa Libanon. Nong Rogel Buenaflor, Itrin Scarwas. S Member Mauricio Nabariti, pre. Good evening, pre, sa Banot Madalag. Mamaylin Apolonio, good evening. Good evening, Che. Kay Vice Mayor Nipoy Innocencio Blans, good evening. Atong amigo ay nasa Banwa Ita, Ibahay Blans, thank you so much. Kay Celidio De Mariano, good evening. Okay, kay Kapitan Nerio Fernandez Cap, good evening, long time no see. Well, buhay kami wa nakita ni Kapitan Nerio. Kay Ma'am Aileen Chudosio, good evening sa pamilya ko diyan sa Hugas ni Washington at sa Umarap Banga watching from Valenzuela City. Okay, standby ka mo ha. Samo nga pagbalik-balikan ko ra, dahil karang daywang ka mga chat group sa Aklan. My God. Okay. Balikan ko ra then dagaganit politika sa pagbalik ko ng programang Diritsahan.
2: Diritsahan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Pag nakilala ko ang More Power, okay, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maskin makainom kahit hapon, makatulog ating sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang binipit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Cheers sa barkada nating
6: night shift,
5: OT,
6: breadwinner.
5: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.

0: DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500. Samsung Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa kang estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samsung Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buta. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
4: Si Tatay Mark, 40 years old, nag-Nueva Ecija.
5: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
5: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-booming. Nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Okay. Balik kita ba na sa second part kung ating kinapag ililiba sa programang Diritsahan. Atong yung oras sa bugos ka na ka Pilipinas, may ka 26 minutos na kataliwan oras ka na ita alas 8. Good evening, Eli, ina kay ni Ibdi Roma. Good evening, Sir Che. Ina kay Efren Rosgal. Good evening, Che. Shout out sa Barangay Council at San Isidro Banga. God bless. Thank you, Sir Efren, sa San Isidro Banga. Kay Sani Antaran. Good evening, Aluche, watching live. Iya sa Tagas Tangalan. God bless. Thank you, Sir Sani. Kay Manong Roger Buenaflor. Good evening, to Che. Kamusta? Okay, Manong. Okay, sino para? Gabyo ka tun. Kagawad Bueno Abapial sa Batan. Good evening, Sir Che. Thank you, so much. Sa aton kinang mga viewers. Dali ang ay ato na nitawa ni Ligwara. Okay, kay Bulano Tres Fernandez sa Ibahay. Good evening, Blanche. Pakigret do gapamati kimo sinong Edi gatarin nung Bugrong agnong Mark Santa Maria. Okay, happy pamati ina sa laging banwa Ibahay Aklan nga nakatutok katon makaron kay gabi e. Ina kay kagawa Joel Ricasat barangay Daha Sur. Ina kay Tima no aga kay Antipasdil. Good evening, Dong Chip Ita Leso PNP kay Worthy Brother Donnie Magbanwa. Bro, good evening. Happy pamati sa ating karang programa karon karang gagbi. Kay Toto Gilbert Ibisati, good evening to Gilbert. Happy viewing no sa ating programa. Makaron karang gagbi man. Okay, dili ang ay gina-check ko par iba naton nga mga messages. Abo-abo iyay. Ina kay kagawa Jupi Olmedo Flores itni Washington. Good evening nung Che, more power to your program. Happy pamati kami iya sa poblasyon ni Washington. Okay, kay Auntie Ann Rodriguez, Auntie, good evening. Good evening, Che, ina kay Uncle Chito sa Vancouver, Canada. Kay Ma'am Ann, good evening, Ma'am Ann. Kay Ma'am T sa Rabia Oro, kay Auntie Ann. Ina man kay Ma'am Puli Sabal, kay Sir Eduardo Sabal sa San Diego, San Francisco, California. Happy pamati, San Francisco, California. Thank you, Gid. Okay, sige. Okay, good evening galing kay Board Member Joe Peter Galinero. Board, papang, good evening. Okay, now, balikan ko ang raya karanga daywang ka mga online groups iya sa Banwa It Calibo. Dayang Calibo Aklan Tambayan. Dong Calibo Aklan Tambayan, may ana rang 8,500 members. And reportedly, kaya ba ang balwa sa damyang bro karabalwa mga estudyante? Nga nagausoy banwa, itdaya karang mga parokyano in exchange for money. Tingin na baligya, madangawas banwa. Kasi kayabanan, reportedly kayabanan kara mga estudyante iya sa kalibok sa mga eskwelahan. Dong another online chat group, daya nga ranga, kalibo aklan, walk and meet. Dong kalibo aklan, walk and meet, may anarang more than 3,500 members. So daywa ka mga online groups iara sa aklan. Okay. Pero randang administrator, dong admin karabanwa, may anayagi banwa nga ika nga babala. Nga once nga may buol ka mo, oh, una sa sugod ko anda kara nga chat room, oh, dapat careful ka mo, ay basi kuniskam ka mo kasi kayabanan ko no, nagadubayi, nagadimand yagi nga ipadaga sa GCash. Okay. Then, pagpadaga niyo sa GCash, hindi unbanwa magpakita. Okay. Nagapangayo yagi banwa down payment dubabay. Okay. So, kung ipadayahan, kung parokyano na na, hindi unbanwa magpakita. Di, transaction ka mong daywa. So nagkasugot yun kamo, gintao mo ng cellphone number, gintao mo ng imong account, imong Genwine nga account, Facebook account. So natapos yung transaction. So rubayin nag-demand banwa nga, kinangan ko down payment. Di reibaman banwa nagapadagaman through GCash. Di after nga padagan, what nagapakita banwa nga babae. So may inamat ang mga babae no, nga pagkatapos i-transaction, pagkatapos na nang mag-meet up, di riba ba no, gina-operan man. Nga sige, ako rin mabulig kimo para sa imong tuition fee, pero si, pati rin imong mga personal expenses, pati imong mga boarding house. No? May inamat ako ng mauro, balwa. Ang may inamat ang mga parokyano nanda, nga ginabuan it apartment banwar mga babae. Ginabuan it apartment. Now, dong iba, okay, nga mga estudyante nga ra, sayod man kita nga, limitado malang manduad ang mga allowance ka. Especially halin sa mga magayo nga mga kabanwahan, tipilagin itaong allowance kimong ginikanan. Okay. Di iba nga mga estudyante nga ra, mga social climber man. Gusto man ang dabanwa, magpasikat man, maskin uwa. Magpasosyal. Diba? Gusto man ang magsakay permisa na sa motor. Gusto man ang makasakay man permisa auto. Para ba yan? Gusto man ang bago permi, updated permi na karang cellphone. Oh. So, ano lang ang ubra? So, masugod sanda sa maura nga klase, no? Nga, bisyo ba? Okay. So, paalin? Okay. So, pagkatapos nga maka-join ni mo, sarundaya karang online group. Okay. Dong admin karabanwa, layo na nag-aserbi nga bugaw. Okay. Layo na nag-aserbi nga bugaw. Imaw na nag-aosoy banwa, it, imo nga customer. Okay. Di, pilari imong tao sang kwan. For example, sang ka-kwan. Okay. Pilari imong sukot. Okay. For example, 1,005. So, rung bugaw, itaaw ka na naman, ibaligya ka na 2,000. Ano rung 500? Imo rung 1,500. Okay. Isipa ba ninyo kung dung bugaw may anang napugo kababayeng ginabuita? Okay. Napugo kababayeng ginabuita na. Okay. Sa sang Domingo, kung napugo banwa kababayeng, imagine mo, may 5,000 niya gibanwarong bugaw. In 1 week time, kung may napugo imaw kababayi, nga ibaligya banwa sa parokyano. unting 500 diyan ana ba? Isipa mo. May ana nga giban ng 5,000 pesos. 5,000. Imagine mo in 1 month banwa pila. 25,000 anat bugaw ra. Now, kung ikaw rong babae, syempre, di ka na tao malang allowance, kimuki mong ginikanan, 5,000 a month, paigo-igoon mo. Di mong boarding house yag, 2,500. Di, ano rin mong pagkaon? Okay. Sa sang adlaw ba nwa, mabudget kagit sang gato sa imong pagkaon? Di, kulagahon, di, noodles yag, ang 3-in-1 niya kapi. Pilar noodles, 8 pesos. Pilar 3-in-1, 8 pesos, o siya, 8 pesos na pungo. Ibutang naton. No? Kari imong budget nimo sa agahon 20 pesos. Pamahaw, noodles siyang 3-in-1. Pagabot ito adlaw, ano rin imong ilabas? Di 40 pesos yung dapat imong ilabas. Baka ka nat manok kung tigda pong pesos. Oh. O kalahating ulam, tigpila ron 20 pesos. Agsambilog nga kwanito humay, 20 pesos. O di, 40. Gulay, 40 pesos. Humay 20, gulay humay 15, gulay 25. Pag abot mo't gabi eh, may 40 kapagid. Mati, ano rin mong babakay? Sambilog na langgunisa, agumay, daywang ka barbecue. Tingnan po mo, barbecue, daywang ka barbecue. Tay, daywang ka barbecue. 20 pesos ka humay. Tapos yun imong lapo, imong sanggatos. No? Sa sang adlaw banwa. Isipa ba nga, 2,005 paigo-igoon ni paanin mo paigo-igoon dun? Oh, di, paano ko naisampit ka kayong plasmid? Naila ka man naga-ila ka man naga-inom-inom. Naga-inaila ka man naga-warang-warang. Naila ka man naga-milk tea. Isiin mo buhon. Okay. That is why, yung ibang estudyante, naga-usoy it extra income banwa. Agano rin extra income, raya banwa. Okay. Daya. Now, sa rundayang chat group, they are using fictitious name, fake names, banwa. Wapas na naila na banwa. Maskin dadang cellphone, karawa may handa ka na ginatao. Okay. So, bugaw malang banor na kasayod, karakuan ng identity. Maskin bugaw nga ni banwa, nakita yung nasanda, but wapas niya ni nakilaga it bugaw kung sinura ng real name. Unless dung bayi mag-confess, naraakda, yaro ako niya real name. Pero, sa ako na buong information, kayabanan ko no, once ka magbuhay ka una sa sugod, itdaya ka na nga grupo, nakikilaga ka ulit bugaw kung sino ka, tagasiin ka. Kasi, sa sang Domingo, ibaligya ka na diyang bisis. Sa sang Domingo, banwa, kung isang ka-estudyante, usuyan itbugaw it customer 2 times a week, that is equivalent to 3,000 pesos. Dayong bisis ang sang Domingo, banwa, may 3,000 ikaw. Sa sang Domingo, daywang bisis. Imagine mo sa sang Bugan. Kung kada Domingo, apat nga Domingo, makadaywa ka, pila banwa? Di ba nga may 12,000 ka? Imagine mong bulig banwa sa estudyante kung nagatuon imaw iya sa kalibo. May 12,000 imaw nga kita sa sang Bugan ba? Ika nga, survival mo, survival. Parang banwa makatapos sa dasadag pagtuon. Kasi na nakita man ang ginikanan, cannot afford mo. No? Di ko not sustain. No? Kwanda ka na banwa nga pagtuon iya sa kalibo. Especially taga Burwanga ka. Oh, ay kung ano malay mong ginikanan to. Wa manita permanenteng trabaho yung ginikanan. Oh, taga Nabas ikaw, taga Malay, taga Romblon, taga Alta Basti. You can afford nga mag-uli-uli kada adlaw. Di ba nga? Tagalibakaw ka, tagamadalang, you can afford to go home every day after your class. Okay. So, para makasave yung iba, iya sanda nagabon. Okay. Wa nakasayo yung ibang ginikana. Tarong trabaho gali ko andang iba nga unga, iya sa kalibo ba no? Maura, walker ba no? Dayarong, colloquial term sa sex worker ban, walker ban. Di mo kung madat parehas ginabi prostitute ga kada gabi banwa nagakwan ano niyon naga ina sa bar o naga paypay it customer o ina sa bar naga duty kada gabi may anong customer bukon man eh. Okay, agree ba kuno ni ka nagapili man pag makita man andang aro andak
7: nagparokyano nanda, wa man nanda na ila, hindi man sana mapagamit. Okay, hindi man sana, kung nakita man nang parokyano, banwa nga, wa man nakapanghugas. Okay, mga kolehiyala mo, oh, mga college, mga college students, mga high school students, mga senior high, oh, nagatuon sa mga eskwelahan. Oh, pag nakita man nanda banwa, ngayon nagabuo ka ng ngaki, wa man nakapalot brass, wa man niya ni nakailis, wa man, ay my God, hindi man sanda. Oh, kinapili man ang daman do iba. Oh, nga okay man kanda. Di kwarta mo, kwarta na gina, kwarta, they are after for money mo. Now, aura, pero hindi ko man sanda ma-blame ra. I could not blame these people. I could not blame these students. Tugaban wara sa kapigadukon yung ginsiguro ko atun karang makaroon nga sitwasyon sa kalibutan. They are only practical ba? They are only practical. Nagubtan ko ginsanda na. Naguoy man ako sa naginikanan. Kiti, paano sanda? Paano sana makatapos? O, ay, naginikanan, hindi man makasustain. Sanda ka lang pagtuon? O, sanda mismo nag-ausuit pamaagi para masustain nanda? Rod ang pagtuon para makatapos ba na? Because danda mang dream, makatapos anda. Agkod makatapos anda. Makabulig man sana sa naginikanan. Oh, di rod ang boyfriend, naga po panago, masanda, iba ka na? Oh, di ba, rason niya no, kung iba ko ng buying a member, daya ka ng chat group? Ako amo niya ni, ako niya ni malang boyfriend, ginagamit malang man ako, man ako, ginataw. Oh, di, mas mayad ko nung ratong ato ay ginagamit pa sanda, ginatawan pa sa ratuan 5. May 2,000, may 2,005. Masa insakto man? Kasi practical mo. Di only practical. Okay. Di nagubtan tagid ka mo. Naintindihan tagid ka mo. Una, gina akong kabubuton kinyo. Pero, Maura, sayod baya ka mo? Mga iha, I want to inform do aton karang mga school administrators. No? Dong school administration. You have to inform your students to make them aware of the real situation right now kung it's IB cases sa Western Visayas. The numbers of its IB cases are now increasing significantly in Western Visayas. Particularly in the province of Baclan. Sambilog sa may pinakamataas nga kaso sa Region 6 at its IB dong probinsya at Aklan, particularly dong isla it Boracay. That is why ginakol kurong attention it provincial health office. Provincial health officer. Now, may nabuo akong information within this week. Narong PHO nagahandahan man banwa kara because once na mag-release it datos dong PHO base maapektuhan dong tourism industry kuaton ka ng probinsya at Aklan. Dong Boracay in particular, kung i-release niyan darong datos sa numero it may mga kaso or mga HIV carriers sa aton kara na probinsya at Aklan. Dahil yung ginahadlukan makaroon ko aton karang PHO. That is why ginapaandaman na kondo mga nagagamit sus Maria Cagos. Carefully ka mo. Now, kung nagagamit ka mo, daga ka mo't kondom. Okay. Daga gid ka mo it armas. Okay. Ayaw gid ka mo it piyar kabudlay-budlay gid sitwasyon makaroon. Kabudlay-budlay gid. Hambangon ta ka mo. Okay. May kilaga ka mo sa PHO? Pagutana ba ka mo? Kung pilar o numero, and you might be shocked. You might be shocked. Mangawa ka mo banwa. Hamat maura ka taas. Dong numero it's IB carrier sa banwa it kalibo ag isla't Boracay. Makibot ka mo as in makibot ka mo. That is why ginadaya ko na ginatakel at ginadiscuss ko na makaroon sa kahanginan. Okay. Para maging aware ka mo ag may knowledge ka mo. Agud makasayod ka mo kung sitwasyon. Kasi wat banwa at ibang istasyon ka nang nagadiscuss makaroon. Wa it ibang istasyon ka na nag-discuss. Now, ginapaabot ko ang rakin. Careful, gid ka. Okay. Once nga may ginasumbil kinyo, siyempre, mga kuliyala nga nagatuon iya sa kalibot, mga gwapa eh. Oh, sosyala, mga bata, gusto naman pa-social, mapa-ibaligyan ng gawas para makabakang it iPhone 17, iPhone 16. Okay, isipa ba ninyo? Para maka, my God, para makapang-makeup. Tanan. Oh, especially nga, kung bukon pa taga-Aklan, o taga-Iloilo, taga-Kapis, taga-Romblon, maya, may taga-Negros, iagatoon, iagatoon, banwa. Oh, Aklan State University, Banga Campus. Abong taga-Negros iya, abong taga-Iloilo iya, abong taga-Kapis, abong taga-Romblon, abong taga-Antique. Ah, Doktor Salin, veterinaria. Ah, nagatuon banwa, BS Bio, ag. Oh, abo iya banwa, abong nagatuon iya nga taga-ibangan lugar. I'm not saying nga, nag-engage sa Mauraman, pero, syempre, kung magambay ko nga ni kung magayo ikaw, agree imong ginikanan, imong parents, wa man stable nga trabaho, limitado man lang ang ginakita, paano ka makasurvive? How can you survive? How can you live? That is why yung ibang students ba na nagugtan kung gin, why they are being practical? Hamat nag-engage sa nasa Maura, hamat kinangalan na ibaligya ng gawas in exchange of money. Kasi, hindi sanda mo. Naguoy man yan, kita karakanda siguro sang adlaw kung makakaunsan at mayad ra. Oh. Di ba nga? Oh, paano na masustain na ng pag-eskwila? Kung na ng boyfriend, estudyante man lang ng boyfriend, kung uwa-uwan, parehas man sa ng uwa-uwa, paano sana? That is why yung iba banwa gina-apartment, nag-a-offer, may ga-offer ka ng ibagay, i-apartment, bayran do boarding house, bayran do andang tuition fee, especially makaron, enrollment makaron. O, oh, August ka na enrollment, July enrollment. O, oh, balik eskwela. O. Oh. Ay, tiro iba ba no, nagatangison para makatapos. Nagatiis para makatapos. O. Oh. Buha man sa ibang pamaagi mo, ay, radlock man sa na magpanakaw. O. Oh. Agrayar ang pinaka-easiest way. Ah, para nga ni makakita sa natwarta. Ibaligyan ng kaugaling. Kaguoy ba? Naintindihan ko man na sanda. Pero careful ka mo. No? Mga babae, sus. Ah? Hindi pa kaman pwede abibano mga babae. Hindi, pamedikal alay to. Hindi ka pwede mga babae mauro sa babae. Di ba nga? O. Oh. Dreang, ay talawon tara. Ay, abo paraton nga messages. Ano, orasyon? Nagsubraw niya kita sa oras man. S member Maymay Tinasas, May, good evening. Okay. Dali ang nga, dali ang gid. Dali ang gid. Okay. Ina kay nini Amy, Ibadula sa Indilibli. Hello, long good evening. Nini Amy, good evening kay Bongbong.

0: Okay, sino para? Okay. Basi kun kabaabo abing message hindi kun makwan eh. Okay. Kay Ma'am Rose Alcaraz, okay. Kay board member Roli Nonoy Ikinia. Sus Maria kay gusip hindi ko kabaabo abing message. Kay Joel Sweeter to, good evening, belated happy birthday. Shout out nung check, good evening kay board Akoy Agbostupi. Okay. Kay Ma'am Aling Maliit Nicolas, good evening. Okay, Sir Marvin Makabinta, Nini Maripimolo. Ano para? Sino para? Dali nga, ay basic kung maakig ka kung datanan. Ay kabaabo ng message. Yun naton mabilog-bilog. Sige, hinaaga laman galing di iba nga ra. No? Hinaaga laman galing. Ay, one kita it oras, ginakuha boss yung kitat oras. Hinaaga ha? It gabi, standby ka mo ko aton kira nga update sa politika. Update. Ag-update sa Department of Public Works and Highways because nung memorandum ni Assistant RD, no? Rick, hashtagun lang, it June 10. Okay. So, kung nagtaliwan niya adlaw, ito sa Boracay, no? Mga taga-region ag taga-Department of Public Works and Highways, no? Ba, mayad gali, mag-golf si, kuha niya na, si Engineer Milo Santos. Dagagin na na. Mayad gali si D.E. Dilo Santos ka na mag-golf. Okay, sige. Huwag kita toros ba na sa atin ka na kapag ililibas sa programang Diretsahan sa kakakot ka ng mga technical partners sa technical side. Broadcast Engineer Boboy and Rigi Plasio, Station Manager is Emilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung ka ng Anchor Man, rin yung ka ng El Capitan sa Kahanginan. Dahil sa kamarkadang Che, hindi libre ng kapabili niyo at malipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, mabuhay.
1: Ito ang
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador,

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Martes. Pizza 9 gun. Tabugan kara itahon nyo dagong 2026. Naga paabot kita ita pagpanamyaw, pagpangamusta, pagabi-abi, pagsampit, pagdapit, agpagguyod. Nga motion, mamati yun kita. Motion, buksan tayon. Ruaton nga mga monitor, mapa-cellphone, mapa-TV, mapa-radyo. Aga syempre, pwede ka mong magpamati ha sa 88.5 FM ag sa tatlo ka mga local TV station naton ag sa Facebook Live, sa YouTube, ag ka man naman sa TikTok. Pili yang ha, kung siin ka mo komportable. Pwede man nga sa www.radiotodo.com or sa Kalibo Cable, Aklan Cable, Ag Paradise Cable. Ani may pilian kamo ah, kung sa mga gabas pa. Kamusta anay ha sa aton niya mga taga temporary public market?
1: Sa radyo serbisyo to.
0: Ay nanoro ginahili nambay ng rang Agosto.
1: Idol, pagmalungkot ka.
0: Agosto gidman.
1: Kapalitang nagbabaga, seryosong
0: us- makaroon niya dag-on o Agosto next year? Nga makahalin ka mo.
1: Mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay, hindi ka niya titigilan.
0: Kamusta ro supply ita isda?
1: Kadi ka man namin mabayaran sa iyo.
0: Abunda ba ga?
1: Yan sino damahan ang magpalit ng mga
0: aga barato rong presyo?
1: Yang ibigay ang
0: ay hindo na ron.
1: Buhay.
0: Aton niya paga tuki-tuki on sa report
1: alipay
0: ni Katudong John Cabicilla. Kung ano ro mas barato nga abot ko aton nga busa mga Katudong. Hindi ka man abi katakod kon adlaw-adlaw bangos, kon adlaw-adlaw gurayan, kon adlaw-adlaw marot or damol mga Katudo or dayang salay-salay. Ay dapat abi iba man. Presyot panakot, presyot mga tinuganon. Aton nga paga kamustahon mga Katudo. Presyot bugas ha. Aton man nga paga kamustahon. Aga simpre manu ha, good morning man sa aton nga mga biyahero, mga biyahidor. Ayang nagabiyahi pa ita magayo no. Para gamang maibahiwas, maibaligya. So anda karang mga inani, mga tinuganon, ag kung nano pa nga mga higuyamot. Rosarang maibaylo ita kwarta ha. Pinagi sa pag-us-us riya sa banwa ita Kalibo, para ngani nga maibaligya. May akon nga ampalaya halin pa sa antike. Katrayang niti ba? Akat maintok nga matutambo. Plus mangga. Halin sa Sebasti Antique Dingdong. Gamat gid sa pamilya Junela. Aga pamilya Girardo ha. Ina sa may barangay Abiera. Sa may banwa kara ita si Basti Antique. So thank you kid ha sa pamilya Junela ag sa pamilya Giraldo. Kabay pang madugangan pa ituman. Long nahidlaw kay taho. Mapadeliver kita taho mga sangkapitselya. Aga panamkon abi si Charlene hoy. Wa pangani nagabaylo ra sugog hay hatainan yung mata. Good morning sa aton yung mga market enforcer. Agka manaman sa aton yung mga ordinance officer. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre banwa, good morning man. Sa mga taga Kalibo Shopping Center ha. Inatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre banwa. Inatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon do mga taga Sila Serna. From Purok Ono to Purok 13. Sa mga taga Kalye Rizal, sa mga taga Istaka ha. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre good morning man sa aton yung mga tricycle driver, jeepney driver, mga multi-cab driver, mga bus driver, mga habal-habal driver, karaga monitor man makaroon sa aton, karaga pagpangalagan. Aga siyempre good morning man sa mga taga Oyotorong, sa mga taga Barangay Bakhaw Sur, Barangay Bakhaw Norte, sa mga taga New Buswang, Old Buswang, ina kay Papang Raul, kay Mamang Herlin Samoy. Aga kama naman iya sa may Eryat Andagaw ha, ina kay Kapitan na Juliet Melgarejo. Kamusta yun bagaro andang atong barangay market ay? Aumpisahan yun baga, no? Ay excited man kita, bisan taga barangay mabilo kita. Kung natamad ka magpaagto sa temporary public market, pwede kang magpaamulya rito sa Andagaw. Nga magpanindahan mga katudo. Good morning man kay Tita Emma Vega, Maxima Vega. Good morning man sa mga taga Barangay Puok. Ida kay nang Elsa kay nung Pabling Bahan ha nga naga-monitor man makaroon. Sa taga Wendrol Bake Shop ha, ang bake shop ng bayan. Anda nga mga baker manugmasa ita arena. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga good morning man sa mga taga barangay Kaano ha, ina kay Kapitan Vic Mandal. Aga siyempre banwa sa mga taga barangay Nalook, sa mga taga barangay Briones, especially una sa Briones Housing. Agi naman sa barangay Mabilo Kalibo ha, ina patamyaw gid ay nagbilin kay na si Kagawad Inday. Isan nga mabugubog atro anak karangagawas bagot ko grabe kainit kahapon. Tamyawagid man naro akong mga ginapalangga nga mga constituent, mga mabilonhon. Nakabay pa nga una sanda sa mayad nga gawas, mayad nga kahimtangan ag mayad nga sitwasyon. Kay Nung Daning Sablaon, Nung Daning, good morning. Kay Nung Nono Magno, nagpahaom do daywa nga ray, nagahigop gon ko andang mainit nga ilim nun tay. Manganangan maguwa gon do andang nga mga tricycle ang magbiyahe para serbisyuhan do aton nya mga estudyante. Kay nang Pini Magno, nakitaruan ng energizer ag vitamin ng bayan. Samtang nagapatiyog itana karanga washing machine, akitaruan ng pangpabaskog pangpagana espesyal kada agahon. Kay nagapamati gid kuno imaw ita todo birada, wagi di mao nagabaylo it istasyon kundi radyo todo sa gihapon. Good morning man kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga kay nung muli ha. Una sa MGM Z aga station, aga una man sa Amalia store, ag sa andaro na nga siapa kay Toto Erel Salvador, si Mauro Master Cutter sa andang bagong tukod nga siapa kay nung Dolpo Morado, kay nung Merlin, at kay nang Julian ina sarilo store ha, maayad-ayad gid niya gahon. Lagi naman kay Mr. Hill Regalado, kita barangay Mabilo Kalibo nga nagamonitor man makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Mainit ro pagbaton kahapon ni Mayor Joris Bautista Socro sa grupo ni Mr. Hill Regalado sa Tibyog Mabilo chapter ha. Ay nagkortesiya si Mr. Hill Regalado kaibahan doon ng mga grupo. Tanday Konsihal Michael, tanday Konsihal Inday, tanday Konsihal Marit, at kama naman kay Konsihal Dave, kay Konsihal Torres, aga sa akon nga ampod ha, aga chika-chika ron, ang pangutana ni Mayor do piling o ba si OC, agro nagagapit nga November 2, barangay agsangguni ang kabataan election.
1: Sustigil mo na yan, huwag mo nang atayin na mag-viral dapat yan. Diyan ako bumibilib sa idol na
0: viral. So, good morning ha kay Mr. Hell Regalado. Aga siyempre banwa, good morning man sa mga taga-barangay istansya. Una sa Team Buboy Taho sa Buko. Una kay Buboy sa Buko and Company. Nung Buboy, nahidlaw ko no si Ding Dong ko imo karanga taho. Pati si Inday Charlene. Pati man ako ron. Kung uwa it may mag-abot nga taho, makaon pakilaga uwa sanda nag-monitor. Pero kung may mag-abot, ay pakilaga doon nga nag-monitor. Ay nakabati sanda. Mga sangkapitsil yan ah. Doon doon ato niya basihan ha. Kung uwait may mag-abot, uwat may nagapamati. Pero kung may mag-abot, ding-dong hay nagapamati. Boksi ang inaro aton nga mayor nga ganhaan. Ay basi doon doon problema. Ay perming sarado. Wabiro among gwardiya kon mga makarang oras ay taga jaging-jaging kasi makon kon magsalisi sanda. Good morning man sa mga taga barangay Mobo ina kay kumpari kong tunay Junior Tore at Junior Tore and Company. Aga siyempre good morning man sa mga taga barangay Tigayon ha. Ina kay Daddy Bert Tabasa ag sa mga taga barangay Linabuan Norte ha. Agkama naman sa mga taga barangay Tinigaw. Una kay Nanay Cap ag kay Tatay Cap ha. Kay Kapitana Nini kauwa ita kontra sa makaroon ha. Aga kama naman kay former barangay captain na Toto Reyes ha, nga nagamonitor man makaroon. Kay Kagawa Jerry Adok ha, nga nagapamati man ha, kay Mary Ann Ratay. Maayad-ayad gid niya agahon. Aga siyempre ina sa provincial capital ha, kay Sergeant Nalumin. Ag sa mga taga DBP nga mga security guard. Aguna man sa may Delmabel ha. Maayad-ayad gid niya agahon sa Delmabel ag sa GMs. Ya sa may Iriat Mabini ay nagamonitor man katon do mga taga provincial hospital. Kay Mami Jo malapad kay Joe White ang nagamonitor man makaron. Kay Marilyn Sakarya sa IGAT, kay Toto Magno Gonzales or Magno de la Cruz ina sa Takas, ha? Kay Maribel si Chanco Ramos, kay Rosy M. Isog, kay Leopoldo de la Cruz, ha? Kay Eric Nazario at kay Nibis sa Chowa ina sa Madalag. Good morning kuno kay Danny Chowa at kay Nibis Chowa, ha, nga nagamonitor. Kay JB Maturi, ha? Kay Marita Silvestre Almero at kay Kagawad Michael Villanueva Solina, ha, nga nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpakalaga. Kay Joe Mariner, ha, una sa Kaluokan. At kama naman kay Maria Linda Bolyag Plamiano at kay Sipho Villaurel. Good morning kuno kay Ruby De La Rosa. Nga nagamonitor man sa aton karang pagbalagad kay Risa Rinacido na patamyaw na sa si Risa Montuya, ha? Rinacido family. At kay Roland Sunyo, ha? At kama naman kay Sherwin Maban na sa Pangpang Village, ha? Nga nagamonitor man ba from Netherlands. Kay Ronnie Villaurel, ha? Aga una kay Joseph at kay Milit Villaurel nga nagamonitor man makaroon. Sa aton karaga pagpakalagan. Naman sa may area ita dumping site, ha, sa pamilya Agupitan kay nung Rex Agupitan, ha, nga nagamonitor man. Kung uwa imaw sa gawon, ay kung sa gawon imaw roan ang pamilya ro nagapamati, mag-uwa siya man kung may daga imaw nga transistor radio samtang nagapangawil or nagapanagat mga katuto. Sa aton niya mga street sweeper, ha, mga street cleaners nga naagyan aton kay inang nagakayaba sa kalye. At sa mga naga-jogging, naga-walking, ha, iya sa may Kalibo Pastrana Park, ginatamyaw gid naton ita maayad-ayad gid niya agaw. Aton niya mga mangingisda, sa aton niya mga mangunguma, maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga senior citizen, ha, good morning mga lolo at mga lula. Aga standby kamo, ha, ay i-check naton sa hindi magbuhay rudayagan itapanyempo direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Aro dayagan itapanyempo today, ano ba garo panyempo naton magkaroon? Agro panyempo naton sa sugod itap at nga adaw, aro ginatawag naton nga 4 days weather outlook. Agka man naman, ro aton nga sitwasyon itbaybayon. So i-check naton doon sa hindi magbuhay. Agka man naman dong report ni katodong John Cabicilla direkta sa may provincial hospital mga biktima at insidente-aksidente nga mga king pangsaka sa aton karang bagay pabungan sa nakataliwan nga 12 oras. I-check naton doon, ha, ag bago mag-os-os si katodong John sa ginatawag naton nga todo bantay presyo, todo bantay supply, ha, mga isda naton, ha, karne, mga tinugan o naton higuyamot, ha, mga panakot ag kama naman bugas. So standby katodong John, ha, ag standby man katodong Rinald Banjola direkta sa may primero distrito Kuaton nga probinsya Taklan, mga balitang pulis. Aga standby man katodong Rolly Boy Herrera direkta sa may Banway Tanuman siya, ha, dugang pagid nga mga balitang pulis. Kahapon may sesyon dosanggo ni ang bayan ita Banwang Numansya sa bilog sa mga ging istoryahan pero pag-imbitar sa Menro Officer nga C si Amerila Fernandez. Pag-imbitahan itasangguni ang bayan sa masunod nga sesyon, no, next month and next week, ha? Next week. Para gani pag-istoryahan dong problema sa basura nanda sa dumping site. Problema ro basura sa dumping site. Wa tana ita problema ro basura sa palibot ay may regular matanga check up at check up pick up, no? Ang mga katudo. May pick up mata. Ito problema yang rong hagabuyan. Kailano man ay hindi man dayo naton malipatan kung iustoryahan do hagabuyan. Ay una ro state of the art nga ron, nga kuwang 14 milyones nga magaserbi nga white elephant haman. Ay hindi mapuslan. Samad lang gid siguro ron, tok-tokon lang gid siguro ron na ron. Ag hindi mapuslan forever, ero nagpromesa nga to, puro yung promesa. Ay si inyong do supplier nga to. Agaro pag consolidate it mga proyekto sa idagom it Municipal Development Council. O yun do mga ging pang istoryahan, ha. Ag may pila ka mga miyembro itsanggo niyang bayan. Kaibahan si Vice Mayor Cielo ro nagbisita. Kumbaga daw nag-ocular inspection, nagtanaw. Ha? Ita sitwasyon, ita damsite nanda sa Barangay Badyo naman siya. Ay ano ro inyong nakita? Ag ano ro inyong recommendation? Ag ano ro inyong solusyon? Especially sa Committee on Environment and Sanitation. Sa Committee on Health, ha? Ano ro inyong recommendation? May nakita yun ba kamong solusyon? Ibaligya nyo lang ba nga ro yun nga state of the art nga ron nga makinag? Iba kay itsugtag, halinon ro inyong Adam Sain? Good morning, anay kay Ramel Mangko, ha? Kay Herbacio M. Duran Jr., kay Sandy Lumugdang, ina sa Katipunan, Burwanga. Kay Bodski Mariano Villanueva, nga nag-monitor man. Good morning man kay Toto Rosel Magno, ha? Nga nag-monitor man, mga katodo, no? Alin kay Annabel Reyes Magno. Ginapatamyaw na si Rosel Magno. Si Loisa Casas Berol. Nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga. Grabe, taro na tabo sa may Iriat Mindanao. Suratong natabo nga linog sa Mindanao sa Davao Region. Matapos nga tamaon sanda ko kabaskog. Ah, grabe ta. 7.8 magnitude nga linog, ah. Opening of classes pa. Sa medyo nga na isagawa rong mga estudyante. Ay may anda pang plug ceremony. Ang nagahambay paro andang share nga to. Maganangan haron yun. Nagatayog gundo palibot mga katodo. Umabot yun sa sangdusina ro konfirmadong patay kahapon, ha. Pero I think magasaka paraya mga katodo. Agro missing 129 dong missing, ha. Aga 12 rong patay sa Glan, sa Rangani province ay 3, sa General Santos City ay 7, sa Tupi South Cotabato Daywa pero Metro Manila nga ni makaroon gingsaka sa red alert status ni Mayor Isko Moreno dahil nga ni sa 7.8 nga linog ang nga natabo sa may Mindanao, ha, mga katodo. Ay nagapreparar man do Manila yeah. Ah, mga katudo, so grabe, no? So, ibanta ita pangamuyo. Kabay pang makasalbar. So, iba nga rasa mga missing. At hindi yun madugangan do numero nga rait na mataya. Mga katudo, grabe tabi. Mga mall, eskwelahan, pati rong Jollibee. Uwagid makasalbar. Sa nagkakatop ay nga ay sa bukid mga katudo ha. Pero sitwasyon ita mga building ito sa may area it Sarangani province aga kama naman sa may General Santos City. Ano ro mga mainit-init aga bugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karaga pagpangalagad. Si Numancia Sangguni ang bayan member Pilimon Olong Inero anang ginaayat o anang nga mga kaibahan sa konseho nga kabuliganan nanda ang resolbahon o problema sa basura. Oh, hay ano ro imo karanga sabat SB member Raprel Joseph Rica Puente bilang Committee on Health and Sanitation sa Public Works nga si former Mayor Jezreel Temblor Nuevo ay imong inaiwang problema ra. Aga pati man kay Ephraim Reyes ha, ro Committee on Disaster, aga Committee on Appropriation. Abi sabtan nyo si SB Olong kung makikipagbuguligan ka mo sa problema nga rin ninyo una sa dumping site. Ay nagbisita yun kamo kahapon, abi pang tawagan tabi kamo ay kamusta hunta. At pang tawagan ko kamo tanan ay agos do grupo ita mayoriya ro nagbisita rito sa dumping site sa Barangay Badyo kahapon. At pati man si Vice Mayor Racielo, tawagan tasanda kung ano ro ang nakakita, ano ro rekomendasyon. Ang awa ko doriba abot amana. Pero may mga naga-circular nga ng mga litrato. Agabo man nga nagahambang nga raya ay fake news. Ay uwa man manat ugabhang, uwa man manat may nagsuga. Aman manar o nagakalhit nga ng litrato ay may ugabhang ag may nagasuga. Ag miserable rong basura mga katudo. Kasi may natod man na ginatambakan. Ay bayad man nga ipatawag ro taga Mendro nga ra. Ayang si Aisa Amerila Fernandez. Para nga istoryahan itong problema sa dumping site. Ito ba surat anang ginakolekta o ito problema? Ito ha kolekta at angaroon nga ro yung doon ginadump sa dump site. Doon taro problema. Puno yun. Anawa biramon iya sa kalibo ay nagabukin. Inyo ina ka naba-naba pa yung ane. Mataas paro bungso dit anay.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Samtang sa pihak nga bahin, Rong San Miguel Holding Corporation. Pagkatawaan anay kuno nanda it oras ang mapamatian ng mga apektado ng mga komunidad. Tarayang pagpatuman it Boracay Bridge Project ha at the operation suno sa Department of Public Works and Highway ay ko April 15 pa nag-pronounce ng pamunuan ita San Miguel Holding Corporation nga andang pagpamatian ro rayang mga apektado ng mga pumuyo.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Last paro mga miyembro konsumidor nga ratakel ko nagareklamo ha, nagatiyabaw sa rayang pagpasaka

0: electric bill for the month of June to July ay makita uninyo. On pila roging dugang, ha, pila roging taas itinyo karanga electricity bill. Ay pagutanon ta si Attorney Ariel Hepteron kon uwat abiso ra. Good morning, anay kay De La Cruz sa Johnny, kay Noel Banjola, kay Roland Sonyo, idol sa Sendroman. Ako iya gaobra ag iya sa Angeles. Good morning man ha kay Nong Gido Reyes, Nong Gido. Papayo kon kita tilapia nga may himbes. Tag tilapia nga may kutis. Madali yan, i-check ka nato si Katodong John Cabicilla. Ay matcha na ka-standby yun direkta sa may provincial hospital. At maos-os na yun sa aton karanga may temporary public market. Radyo Todo Live Report! Report! Para, imbukada anay nga balita direkta sa may provincial hospital. At madiritso rin kita sa may temporary public market sa mga detalye. Katodong John, pasok!
1: Katodong Jibil, no? Yan kita makaroon sa bagsakan area, no? Di kita mismo sa printi ita bugasan ni Mama Jocelyn Adok, no? Para si Paring Ryan Dilacros, abo, rarang isda, makaroon katulong Jibil, yung nagabutan, no? Aga, unahon talang anay, katulong Jibil, no? Report naton, halin sa aton nga may provincial hospital. So, lumintay mo lang katulong Jibil, no? Accident kira o self-accident nga natabo. Sasangka biktima nga nga si Nilson Opiniano, 42 anyos sa Pangidaron, karon ng imanong taga-barangay Rosario sa Banua, Ita, Malinaw. Nagabot iyat mga alas 12:58 aga-aga, sakay sa anang motorsiklo katulong Julil, aga inaman mismo sa andang lugar, no? Imotara na out balance, tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan niya kunsiin. Dahil nga nga biktima, yung kabuligan niya gindala iya sa ating may provincial hospital dahil si Nilson Opiniano ay nakaagong katulong Julil it mga nakasari-sari ng mga lastro sa nakasari-sari ng party ka ng awas na kusiin. Dahil nga nga biktima, haya iya makaroon nakakumpine sa ating nga, iya makaroon gindala agin buong iya sa ating may Dr. Pelos Tumbukon Memorial Hospital. So, luminti aga matawai katulong Julil na ating provincial hospital, no? Huwag yung mga aksidente, mga kuhan o mga insidente naging padangat sa atong buhay pubungan sa nagtaliwan ng mga ilinuras. At sa atong nga black mold o sa atong mga nakakumpay makaroon niya sa atong provincial hospital, huwag mga inanday bayluhi. Pero atong nga black mold, katro nga dinulong imamang Japon, may total man gihapon nga nakakumpay sa atong nga provincial hospital nga 450 kaligal e tsagmay 28 ka mga unga sa kabilugan nga nakakumpay makaroon niya sa ato nga may Dr. Pelos Tumbukon Memorial Hospital. Magalin sa Provincial Hospital, katulong nga Jul, no? Ba, iya kita makaroon sa bagsakan, hindi nga, masako-sako, makaroon, no? Abunda kita katulong Jul, makaroon isda, no? Abo, abo makaroon isda, wag kita problema, ara, basta makaroon nga may abo, parikara nga naga-display, sa ato nga bagsakan, hindi nga, abo tambahon, ay abunda kita isda, makaroon katulong nga Jul, no? Iya kay Paring Ryan na Dilacros, abo para isda na ito, iya katulong Jul, no? Makaroon pa lang, medyo marami ro ato sa pagpanagat sa tungkol dahil medyo abo-abo ro atong mga dakot makaroon ng mga isda. Hara ro mga isda nga mabakal ninyo iya. Kaso dito ato nga, temporary yung may kalibu public market pero pinakagwapan ato na presidente si Mam. Rosalita Itampos nagagiwa sa ating kilid. may tamban niya katungkol, abo ro tamban ha, bukod at abo tang tamban makaroon yung nagabot, no? Halit ita, sisinta, utsinta, stat sanggatos pro kilo ita tamban, no? Masunod ka na, Gurayan, may Paring Ryan, may Paring Ryan, may Gurayan ka, no? May Gurayan kita, halin ita sinto, oksinta, stat sinto, nobinta, ro kilo. May lamugan man kita, may Paring Ryan man na yung lamugan, sinto, sisinta, stat sinto, oksinta, ro kilo, katulong nga Gidel. May mataan kita rin, abo-abo man daya, no? Abo ro klase sa sambilog na iyang isda, abo ro anak ka nga, mga nagabaligya, no? Rumata na itong karahilin it 180 kilo pero itong iyang hasasa ray, abu man doon hasasa nga halin it 180 kilo dahil abu sa mga isda ra makaroon akong ilambang nga tiyaw 120 kilo marot na itong katulal rumarot nga ra haya lapad na ra bukod at bilog may marot na paring rayan o may marot ka marot na ito na sinto sisinta sa sinto sinta ro kilo may tilapia riya katrunga dil sinto 40 ro kilo may sulig magkatriya abo man do sulig dara halit sinto sinta sinto sinta sta 200

0: 220 kilo, 20 kilo kita ria katrong adil do, 160 kilo, malasugid yung blue marlin, malmal ra, 400 kilo, salay-salay ro ginto, 160 kilo, rudanggit, sako classmate ito, 250 kilo, may batwanon kita ria, 240 kilo, rugosaw na itong 220 kilo, bulawi, 160 kilo, lawayan, 140 kilo rupusit mo at buat rupusit para mal-mal para 500 kilo no may lilak kita riya haya 200 kilo agrotilisan sanggatos kilo katulunga dil nga wat hawag gratin nga ng mga igbangod gagaparindahan makaroon no abundang kita isda makaroon nga adlaw nga martes nga ni haya pag-antong kamurya mag bakas-bakas kung magparindahan manami ro agahon pa kung makapili taka mo it manami ng mga klase ng mga isda nga nag-aubutan niya sa so, di tatong nga merkado publiko katulong nga dudul. Labing-labing niya kay Paring Ryan, no? Kay Paring Ryan de la Cruz, kay Paring Juji. Ay Paring Juji dito, lamugan man na ginabalig niya. Sana nga latok, no? Sa printe. May liwit si Nanay Marit, 200 kilo ba? Si Nanay Marit na nagabalig niya. Liwit dito, 200 kilo ni Nanay Marit, no? Nani ay antulong lang kamuri ang magparindahan, no? Wakil at problema. Abong isda sa makaroon, no? Diya sa so, di tatong merkado publiko. Labangos natin katulong judul, no? Oh, laki purpose din, ubos yung nandariya, si Kapitan Nero Prenda sa Suprinte, may anar to, singkirik naman yan eh, no? Pero abot ang bangos dito sa Sudo, magkakaya Mamining Tolentino, hasta rin na sa Magallanes, sa Pamilya Magallanes, sa Rodilin Bunlis Bangos, abot ang bangos ka Prungjil, no? Depende sa klase, si Agot at bangos, no? May tagalang ginapakas ka Prungjil, may itok na bangos ko rin, 140 kilo, pero nagpwede ito natin sa bawan raga si Gangon, agbabakon ay 180 kilo, no? Abundang kita't bangus sa makaniya. Huwag kita't problema. Abong isda makaniya sa sulit ato merkado publiko. Paabot sa karne katong del, abong magkitang karne, rato nga dress chicken, rato nga manok, no? Backyard ang dress chicken, dahil yaron sa manang nagabaligat backyard makaroon, kaya 200 matagayapon ro kilo, aro ato nga native na manok, karana-karanga kilo ay 380 kilo, no? Pero paabot ro parts si karne at manok, kumabakal niyo sa iba't ibang presyo. Tama naman doon karin natin at baboy, roan ang kasi purcha paglimpo para 320 kilo, kilo. Pero pababot roon parts si karin at baboy na mabakal niyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo, no? Kung ano gusto niya haon, makaroon sa parte tatong mga karin, no? Abo runa, no? Pang birguan, pang sisig, ato nga pang sweet ham runa. Tanan niya klase nga haon na ito, pang gaga na ito runa o ano runa gusto niya haon sa parts si karin natin it. Baboy katurunga dunyo sa mana manduk karne naton ita bakag anuang ranang unod kara 420 kilo pero kaabot tropas si karne ta bakag anuang nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo ratong agaon ro na atong pataho no para sa unkaya sa Harles Karindiria ina sa El Barrios to naga sa bukaw-bukaw do sa baro na ba kay banyo da ako nga unga runa na gayaha no sa kaya sa imong inaanak no si Giranda makong gayaha runa no sabaw pa lang ulam ina mismo sa Harley Carinda si pare Harley taga pinamati ro bilog ng pamilya dito mas una sa Harley Carinda imo man dikara katungil dikara sa aton nga Roy Carinda Roy Buntogon Carinda ya sa sobi taton nga grocery section no ay inaon ready on sana sa paghat-hat no ang pag serbi ko aton nga mga igbaod nga nagapamahaw no pangmasa ro nakaranga presyo ro na sa Aroy Karinderia katrong adyo. Nga adtong kamurya sa akong printi baka baboryano no sa magtakan niya. Iya ro mga kakanin sari-sari nga mga klas mga kakanin. May mga frozen products riya nga gidakon, may mga prutas riya, may mga abo tariya katrong adyo no pagpaliko ni Mori karato sa may panto ita lapos ita tsero ina ro mga agaw na to no kamuki saging balingka gabi pili ang takamuruna. Ang sa kilid mismo tatong nga pisiksyon niya sa sud. Inarog binatadpad aga mga inasinsin ng mga gulay saka sa pinakalikod karong inarog binog-bilog nga gulay kay Ma'am Che Mendoza Malapad ang sa atong grocery section suwalog sari-sari store ag kay Ma'am Ria Runa Mendoza Pang sari-sari store na kay bahan akong dati sa MD Rimura sangka negosyante makaroon niya sa sudita itong merkado publiko katulong nga Jul ang kay Papa Dado sa prutasan ni Papa Dan sa tulong nga Jul no? Papa Dad, sana prutasan, no? Iyaw, no? Nakita natin raton nga presidente taton nga mid-section si Paring Ili na barak at tulong nga Jul iyaw, nakita. Kada agahon kita sa Paring Ili rin, simple, review tayo mo para sana nga champsi replacement and restaurant katulong Jul raton nga presidente at mid-section si Paring Ili na barak at tulong nga Jul dadar, dandaron, kaibahan sa Dariya Runday promis kagawa da Boy Sokro. Sa ako sa darong kapangindan sa da mga restaurant sa Turong Ajun, no? Para imo nga income po, drakong amiga, oh.
1: Nagabit-bit yun it, ano nga baganaan?
0: Oh, nagabit-bit yun mo ka, oh. Kababal-bal na ng bago, siguro puno ra, no?
1: Kita mo, wag itay mo nagabahar, katodong yun, wag itay nagabahar, nagawas.
0: Wag itay nagabahar, imong income po, drakong amiga nga si Mary Jean Jean Cipriano at Barangay Estancia, no? Nasa may estancia. Ani ay adtong kamo ano aga pag-abot sa atong akili di tatong mitsik yon ina ro Magallani sari-sari store competitor ni Ados no ag pinaka katungaran kara kay paring mong sabaliro nga drive physics yon no ag sa pinakadulo ina ro ga kuskus ag nagapugat ayo katulungan jud para hindi ka mo magtangang no sa likod gilang gitkilid itaton nga mitsik yon ina ri karon sa dana kahilira naga uga ag nagakuskus itaton nga aniyog pangpayok naton kung gusto nga bakal makamuit pang buko salad may ina man di karon katuro nga jul nga mababa raton nga libot-libotan para di kara makalibot-libot ka mo salin makadali di kato sa may tuting registrip palapos riya katuro nga jul sa may Galatsotsi Road libot ka na di kaso di na di kara sa mitag physics yun no dira sa atong bagsakan area makaroon katuro nga jul gani ay reading radio do mag servisyo ratong mga negosyante nakalatagon sa nang latok e, paring Jojero na nakalatagon da na rito si paring Ryan da ya ready na kung gusto niyo binanira iya kamo barato lang puno presyo wa kamo problema kay paring Ryan da di la Cruz nga mga isda katulong Jojero da ka sari-sari nga mga isda ron katulong Jojero ang so man sa imo nga ginambag kay nga mga tao kita at mga presyo no sa atong presyo at mga gulay katulong Jojero di ka pangayo kita presyo it mga gulay no
1: bugas, kay mama no katodong yon pati bugas mga panakot galinglingon mo rayon ha tagina construct ato nga mga stall para halinan kon may sugod yon at tapos yon do pag construct
0: aro jer katong yon katong nasunugan nga to tanaw naton agyan naton katong nga yon pero harani ro mga gulay nga mabakal ninyo baka pa kunya tara mga binugkos-bugkos itang katong nga yon ilang mayo ninyo sa mga isda ninyo ibakal sa karne man kun anuro na lupit say nato no 20 pesos sa tasang bugkos no. Ruato nya dahon ita katumba baka nami ro ay ready na to nga dahon katumba katambok kita 20 man bugkos. Alog bati 20 man bugkos. Spinach sa tulong nga Junil no. 20 man bugkos. Ang dalhog na to puro barto sa na puro sangka bugkos. Ruta tangkong na to na na puo man no. Ruokra tatlo pung piso ruokra medyo malmal makarong katulong nga Junil ruokra na to. Tatlong bilog nga okra, haya na pong piso dahil siguro sa silak nga rahay medyo nagmahama, no? Ratong hamtak, 20 euros ang bugkos. Tangad, nagmahama katong judel. Dati, 5 piso lang rin yung sangka ginabugkos-bugkos na tangad. Makaroon, 5 piso, makaroon na pong piso yung katong nga judel. Dahil siguro sa naghalos, nagmatay rin tangad dahil sa silak nga rahay katong nga judel, no? Dahon it malunggay, sa atong sapiak, sa kilid nato niya, na po, masang bugkos, ruana nga tagabang, na po, rusang bugkos. Agro ana ginatantad diyan ni mana nga mga gulay no ginatantad nga langka 50 piso sa isang kilo ruubod ruubod no 70 ro kilo rupuso no rupuso saging ginatantad nga katong gidil hay 50 mando kilo no agro gutaw nga tinantad inaana mo ndo gutaw nga 50 man ro kilo kapero nga gidil no aga sa atong mga bugas no era sa atong mga bugas katong nga gidil no. Iya yeah, kita makaroon sa kay Mama Jocelyn Adok nga bugasan. Iba't iba nga presyo ra nang local rice naton 52, 53, 54 kilo no. 55 local rice naton ra. 58 hasta 60 kilo katrong adyo ra oh. Makita ninyo ro presyo itaton nga mga bugas riya. Iya yeah, gilang ro pagkita nimo mahayag riya di kararar kasi agahon patara nakabukas ta sandara kay Mama Jocelyn Adok no agar ana nga malagkit no 60 kilo aro ana karanga sakura Japanese rice 60 man kilo dinurado katong nga jud no 65 kilo minduro tara minduro aro no kitang-kita ninyo no ro kanya to bro do pre ro kwan ro kamuros 60 man kilo agro black rice 60 man kilo katong kumpleto katong jud no iyaw. Pili ang kamuraya, black rice, kamuro, sakura Japanese rice, dinurado, ya, kumpleto katong gil, ya, kara, makita, no, pag sunod gilang ni Murikara, katong gil, pasod yung taton nga mitag physics yun, makita ni Murikara kay Ma'am Jocelyn Adok nga, bugasan, makita ni mo kumpleto ron, maabo-abo, rana kara nga, hasta katong gil, bugas, at bilog nato nga ni Ranga, sponsor gil, katong gil, sa aton nga, boxing tournament, no, araw, si Pasirayan, mag-sponsor mo kung ni Mora, no, agito lang kami kilita kara sa, kung madayon na itong boxing tournament sa para sa dayang nga buwan ito na June ito para sa San Juan ito kapista ni Senyor San Juan de Bautista ay magkakililita kami dito.
1: Ay, te, ready ka na?
0: O pangari, ito nga ni, nakapasaw na ko budgetary naton itakon sa boxing ay ambal ni Sir Jewel Magallanes nagkita kami after kinagkita magmikina riya video ito ginpasa makunin ni Sir Jewel Magallanes tanan nga aktibidades para sa kapistahan ni Sir San Juan Katurungan Jewel kay banyo di mo rikaroon doon tanan kuno nga mga aktibidades kung nagtaliwan nga ito nga San Juan ay tanan ito noon ginpasa nga nalito sa mayroon sa office Katurungan
1: Jewel paano nga ni maipasa ay wak pa ako papangayo eh.
0: Wa pangani katong Dilman na kamiting kuno sanda wa kuno sanda kamiting pero ginpasa kuno ni Sir Joel ito sa
1: dagdati ron niya budget posible
0: kung dati naton nga mga aktibidades
1: oh dati nga aktibidades ag dati nga budget no ay nagsaka gasolina makaron di ba dong
0: ay medyo nagibaw tabi katong Dil budget no nagibaw to budget nato
1: no pressured ice makaron nga gamiton it mga boxer kon hibukan ay mahal ating pitong piso uta. Mahal ko taro ice makaron, ting pitong piso, walong piso uta, di ba dong?
0: Oo, oh, iba ta, iba
1: dati ta. Lima makaron, walong uta, o ay kung hibok gando boxer mo, ay baka nga ta ice, walong piso.
0: Aga ito, takbo may budget, kita kong impasa to kahapon, no? Ina sa ato niya budget office na to, no? Ay, sanda matakong nagtawa to sa Mirror's office, ita na to na to niya budgetary. Para on sa ato nga nga bakbakan boxing tournament sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista. Kaya ba nyo di mo rin nga bugsayan year, kung pilang year tayo mo katong Juli, medyo kabuhay tayo mong bugsayan.
1: Mga 14 anyos na.
0: Oh, ama ko mo, 14 years.
1: 14 anyos na nga panaad, noro, bakbakan sa bugsayan. Year 14.
0: Bakbakan sa bugsayan. Year 14, ba, ama ko mo ta, 14 anyos ito nga. Bakbakan sa bugsayan katurong Jul.
1: Oh, 14 anyos utang ginabantayan.
0: Oh, katurong Jul, no, medyo mabuhay-buhay yung ibang rato yung mga aktibidades, no. Ang dahil tanan, hayo mga kasadyan nga ra, ginaano kita bilog na local government unit at Banuat Kalibo dahil para ra, atong kitabi nga patron niya sa atong nga Banuat Kalibo ay patron natong nga mahal natong nga patron niya, Senior San Juan de Bautista, no. Ngani, ay ginasadyan kita natin ra. Aga kita o man kita ka ito sa may GT Port sa may barangay po kay ina sa may Parangay Mabiluro bugsayan no rato nga bugsayan year 14 ba ka namin ito nyo man nagawa-tuwa ito man gani rato ng mga buksingero no pero sa amon pag-istorya ako, ako ng mga kaibahan ako ng mga opisyalis no mga trainer kaya tawaan ato pugada rato nga rin ang mga estudyante rin pwede na itong katrumi ipadala sa ato ng mga provincial met, regional met, hasta sa paralong pambansa. Magabuo kita, dahil abig ko naman, nag-aanto kita rito, nag-boxing, baka yung ina matabi nga, miskan may edad yun, ay naila pata mag-boxing, no? Pero kung sa ato yun, medyo waumbat sansang maging mag-asikat o mag-kwan para handa ka rin talin sa pagkasasod sa handa nga pagka-boxingero katong nga dyan. Yung nga ni, mausit kita, mga bata pata nga maging may potensyal nga mga boxer natin katong nga. Pag-atrin yun, doon gusto ni Mayor, Juris Bautista Socro, no? Mag-scout kita at mga boxer natin, di si Mayor, ay sa sport, mayag din nga sa sport kita si Mayor, atong Mayor Katrunga Jul, no? Ag may ana rito nga squad atong nga mga aklano nga mga boxers ay ginasuportahan din ni Mayor Juris Bautista Socro. Ito sa atong, no? Sa atong nga mga professional nga mga boxer Katrunga
1: Si Mayor Abi ay kwantaron, no, sa pag-discover at pag-develop itato niya may mga potensyal ng mga atleta, no?
0: Tama.
1: Ang katodong yun, huwag itarunin mo nag-balibad, no? Auna, gilataan ng all-out support, no? Nga suportahan do ato niya mga may skill ba yung nga may mga abilidad sa patag itinampang.
0: Tama, gid, katrong nga Judel, nakita gid nato, no? Hapo nato, dahil ramon yung mga trainer, dahil parang John Montisa, no? Ay, nag-antos na kami, Yor. By ato nyo man ito, Katrungo Jules, may blue by blue, sa bilog nato niya, klanon niya sa boxers, ito man mapasundayag, suportado with ni Mayor doon, do, atong boxer ito, sa Metro Manila, Katrungo Jules, na maghampang, sa raya, siguro nga binulan, Katrungo
1: pero masubo-subo kahapon, Katudong Jun, no? Bilog nga Pilipinas, mm-hmm. No? Nagkakasubo sa... Oh. Natabo ba yung ara sa naging... MVP no sa basketball sa palarong pambansa no aga player ita Ateneo no nga may anda abing team building ay nagumost aro daywang anang ka mga sikat nga mga player ang namatay masubo-subo ano rayang pagpanaw nga rani nanday rini clerk Butterbonya aga pati ro anang ka teammate no nga si Divine Adili no namatay sa dara ko kahapon bangod nga ni sa pagkagumos no ay may andara nga ginatawag nga kwan team building activities no sa Dipakulaw Aurora no Kulunis no Lunes kahapon no agrayat aro bumulabog sa bilog nga Pilipinas durayang pagkagumos ag pagkamatay itday wangarang sikat nga mga basketbolista.
0: Eh, ikaw man na sayang sa
1: mga dyan rato. Bata pa, 19 anos, nag-MVP ra ko rayang palarong pambansa. Ah, taging iwat sa Dabaw, aga Agusan del Sur.
0: Tanugon, katulungan dyan
1: sa mga ranga. Even do aton yung mga basketbolista iya sa Aklan, nagakasubo, no? Asa na tabo, katutong dyan.
0: Ano, oh, ang kapin babi katong judil, no? Pero atong yung bilog ng Pilipinas, kapin pa rito sa Mindanao,
1: nato, no? Plus dulinog pa nga ito kapon.
0: No? Oo. Oh. Masubo, oo. Oh. Umpisa it klase, first day it atong yung klase, inilog it linog, pero atong yung mga kaprobinsyanan sa Mindanao katong judil, ag-abo ka nagkamatay, no? Masubo, nato nga, kwa nato makaroon nga, starting it atong yung klase, doon pa, kita nato nga mga ungaki, Ruamon nga ro nga gina-training naton sa earthquake drill. Haya pirmi naton nga ganon ron. Hindi naton paidula sa atong Pinino. Dili ro mare nga linog katong July. Naga-strike tara. Wa ta naton masayre ra kung anong oras.
1: Wa ta bit kun dawa tat patimaan. Wa ta imo ita sinyalis gulpi ta.
0: Wa ta babala ra katong July iba ta sa bagyo nga mamonitor talagi naton sa gwa para bagyo pirae ta ginatawag naton nga linog. Dingare nga pirmi ginamon ro sa MDR remote man kalibo. Nga amo nagakandak kami it earthquake drill dahil dayon ra para makapahaom rutana nato nga mga estudyante kun siin man nga mga offices o siin man nga mga mall na pag-abot it dayon ra nga linog nga ginatawag naton hay makaready kita side nato kun ano ra to nga pag-aubrahon ro ibang ani kita mo nagapanik ro iba hindi masari kun ano ubrahon pero ibang mata nga may nasairan mata sa pagambal nato earthquake drill may nagasinggit ito nga drop kabira no adto kamo sa pinaka ship area do yung open aga ship area no wa ita mga matagas na building wa mga poste ina kamo di karon magagan ag di karon kum drop po covered and hold mag drop kamo do no iba nga to nakita mata na kun ketong dulo iba nga mga eskwelahan andag yung mata na ano gin ano gitarandaro pagtandak ita electric drill ag di kato nandan na sayran nga na bubuo mananda naging ship andang mga estudyante nagadto sa nasa open sa place katong nga dito no para sa rato nga nagpanalasa nga tong nga kabaskog nga linog ina sa Mindanao area katong nga dito gani ka pangamuyo kita aguro iba pagali ka katong dito wa panasayre dahil pila ka mga building ro nag-collapse ay ginausoy para it atong mga rescuer ro ray nga mga igmanghud na tong katong dito nga natrap ina sa sudit mga building nga nag-collapse katong nga dito kabay pa ginapangamuyo pa nato no nga hindi umadugangan ro mga casualty katong dito nga ng mga biktima itay nga nga nagpanalasa nga linog na sa Mindanao katulong nga Jidil. Aga agbago ako maestro katulong nga Jidil, no? Wow, ginagongratulisyon dyan. Congratulation dyan kay Christine Pete Alcaraz Inventado, no? For graduating in a Master of Art in a Teaching Major in Early Childhood katulong nga Jidil, no? Childhood Education. Summa cum laude, bakiba panamiton. Amiristisimos and outstanding research presenter katulong nga dyan, no? Baw ka namin ito. Ungara ni paring Mansuito Alcaraz Jr. Unga ni paring Jr. da. At umagad na ni fiscal Runilo Inventado Senior. Baw, hay ka namin ito. Naging cum laude ta katulong dyan. Gani, halin ni katulong dyan, no? Congratulations dyan. Ang sa pamilya Alcaraz, ang sa pamilya Inventado, congratulations kay Christine Pitt Alcaraz Inventado katulong nga dyan. Gani, congratulations kay Kimo. Ag happy listening kay Katulong dyan, no? Sa akong yung mga amigo, no? Kaya...
1: Hmm. Katotong John, aron nag-umpisa kong doon aton nga signal, ay bisan doon akong di yung live ho, nag-loading. Ha?
0: Mm-hmm. Okay, okay, go ahead. Tapusin ko lang man ho. Si X-John Brunis, yung pinamaki, no? Roger Nagales, pre Roger. Happy listening, si Sarah Kalupis, no?
1: Huwagin nag-ungkat si Toto Roger Nagales nga ron. Huwagin nag-ungkat kita pagpamati,
0: pag-monitor. Sige, garatsyat ni pare Roger kako, no? Sa team ni paring Baboy Saboko, no? Paring Junito Piabiano, no? Happy listening, no?
1: Taho is coming, yun ko, no? Katodong yun. Katodong kuhan, ding-dong. Taho is coming. Pakibantay na sa pirtahan.
0: Ataw, ah. Oo,
1: ang kumahaong kat atong mga magagko nga sugodlan.
0: Kay Kuya Rixis Dadibas, no, ina sa may barangay Linabuansor, atong maging mga sunod niya kagawad, no. Kaya sa atong pinlangga nga kapitan, no, kapitan Neil Ibarura sa Candelario, no, happy happy siningid, no. Kaya barangay kagawad, Honorable Jongjong Polincio, no. Former SB member George San Mila Kimpo, pinamatigid sa mamila. Okay, sorry. Si Mamila nga rahay manog kandidato matkagawad ra. Kay paring Ricky Tugnaw, ina sa may barangay Alibagon. Kay paring Romy, aga maring Janet Arbelo Villanueva niya sa sityo Koromahan. Kay paring Bubot Agudo, no, sa Purcuno, sila Sirna, no. Kay paring Janet sa Minyo, pamatiag, labi-abig kay Boss Bobit Ramirez, Ro Ramirez Resort. Boss Bobit, ina kami induna, ro aton nga School of Nursing, ro aton nga mga nursing itaklan Catholic College. Kaya mo pagka-trainingon indo na ita Wasar Water Search and Rescue ina sa Ramirez Resort ya kililita lang kita indo na pagalit pagtapos nato niya diretso kita rito dahil magina-train sa sambilog nga trainer ita Wasar katulong din sa aton nga mga nursing student ita Aklan Catholic College katulong nga Jul dahil katulong din no may ato dato nga balita no magaling niya sa aton nga may area of responsibility no magaling ito sa may Dr. Pales Tumbukon Memorial Hospital paantorya sa aton nga masako-sako nato nga temporaryo nato nga may kalibo public markets gapon para sa Tudo Birada ako man sa Tudo nga June kabisila ng Radyo Tudo kaibigan mo
2: Radyo Tudo live report
1: abogid nga salamat ha kay Katudo nga June kabisilya direkta nga nagareport ha halin anay sa may temporary public market aga sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Vice versa ha, hospital to market, market to hospital. Aro yun do report ni Katodo nga John Cabicilla. Hey, ano paro inyong ginahugat? Ha, os-os yun kamo. Panaw yun, ha? Biyahe yun, ag magpanindahan itimprano ay may mabakay pa man kita nga mga isda, rokarni abunda, no? Baboy, manok, baka, anwang, no? Agro mga tinugan o naton. Ay hindi na, agya ni Katodong John. Pero na itong ginakonstruct nga itong mga stall, no? Ay di ka itong halinon, durayang mga vendor, di kara sa may kahabaon ito ting Reyes, no? Kung sarang sa maakomodar di karo, no? Agro iba, ay ibutang man sa iba pagin niya mga area, ina sa aton niya may temporary public market.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Hilda De Leon Igos at kay Nung Buying, ina sa Tigayon, kay Restelin at Binji Rotolo, no? Sa Mina Leso, kay Karin Amara, ha? Ina sa New Buswang at kay Karin Mayor, ina sa may area ita Kalibo Shopping Center. Ah, nga nagapamati man makaron kay nung Vincent Chowa ha nga nagamonitor man makaron sa aton kara nga pagpangalagat kahapon di ba yaging kakibot naton ag nagakasubo kita no sa natabo sa mga lugar nga haagyan itdayang 7.8 magnitude nga linog mga katudo. Mat sa tanaw ko, may radio station dito nga nasamad, haman. Tagratong building nga, una si Jollibee, nakita ko bagaro antena, tower, anagit ato itasang ka radio station, no? Kasi ro element nga nakadukot sa poste ay pang radio, mga katuto, no? So that's why makon nga mat sa may radio station ta nga naguba. Mga katudo, no? Daga ko nasambit kara nga linog. No? Ay kahapon, itahapon, ay 12 pagang rekonfirmadong patay. aga 129 rumising, no? Aga ginapangamuyo ta nga hindi yun madugangan. Kabay pa nga una sa kaguwasan do iba pa, no? Nga mga tawo nga naipit kuraya nga nga magnitude 7.8 nga linog, mga katulo. Kahapon man nabalitaan naton, kasubo-subo, no? Even do aton yung mga basketball enthusiast iya sa Akgan, nagapaabot man ita simpatiya, no? Sa rayang natabo. Agro-Philippine Basketball Community nagapaabot man ita kasubo, no? Aga kwan doon, ayang simpati, no? Sa raya nga natabo, no? Sa daywa ka mga mag-playmate at Ateneo de Manila University ang sa uwa na ginahuna-huna ay naduga sanda, no? Maduga sanda sa sirkulasyon. Ay bangod nga ni kusang ka droning incident or pagkagumos nga natabo, ha? Or sang ka trahedya, no? Kurayang Lunes habang sanda ay una sa ginatawag karang team building activities sa Dipakulaw Aurora, no? Rurayang mga nagkaduga binawian itandang hugam nga kinabuhi ahirayang sa dairini Clerk Butterbone, no? Kaibahan doon na karang playmate, no? Teammate nga si Divine Adili, no? Parang kwan yata imoray black national, no? Negro, no? Araya abingarang si Rini, ay disinoybi anyos pagang, no? Ag imoray na mayagpag taruan ang karir sa basketball, no? Varsity player imaw it Ateneo de Manila University, no? Ag player doon, ha? Na mayagpag nakilaga imaw sa palarong pambansa, naging MVP, no? Nagdaga ita dungog sa Davao ag Agusan del Sur, no? Mga katuto, no? Ag kakukumit niya, magnana. Kung sa katon, kababaton pa yung nana. Kababaton pa yung acceptar nana. Duray ang offer nga maghampang sa Ateneo Blue Eagles sa kolehiyo, no? Ayo galing, hay harataro na tabo. Ha? Fly high, no? Champion. Rest in peace rin eh, ha? Mayadya nga pamanawon. Gabayan mo ro mga inunga pagit nga may mga potential ag may anda nga mga talento nga ginapakita, no, sa Patag Sport, especially sa basketball, mga katodo. So magakuan anay kita at matakadali, no? Pangamuyo, no? Sarayang pagpanaw itdawa daywa ka mga basketbolista agrorayang natabo sa may area kara it Mindanao, mga katodo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
1: Good morning, anay, kay Brother Jamar Carpio Juliana nga nagapamati man sa may barangay Utsando, New Washington. God bless, no? From Divine Mercy.
2: Todo Berrada.
1: Oras sa Pilipinas, alas 6:16, agrorayang oras, agrorayang mga balita. Ginhatod katon it Henebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Henebra. Magabalik programang Todo Berrada pagkatapos si Jamagara.
2: Marcel Arrecillo, komentaristang walang si

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilagit ang bilogra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton na ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.

kasagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: Dagdagan ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa T3 Bio pagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
5: T3 Bio! Ang T3 gamay Visio! Ang Visio gamay T3! Kumakal sa mga butika. T3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kapeng may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging pa.
5: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products, patata na vara.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: May na yung katawa, walang ganang tumain. Isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest recipe po, Kuya Boy, ano ba yun po? Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na para yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, doon talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. So, ngayon po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
12: Okay. Balik kita banwa sa aton karanya pag ililimaw sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
0: Todo Berrada, berrada.
12: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, anay ha, sa aton niya mga kaigmanguran niya nagbugaw, sa aton niya mga suki nga kababangon pa lang, ay siyempre nagpugaw kami eh.
0: Todo berrada, berrada.
12: Mahawgon, or mag-inom it mainit nga ilim nun. O kung kaya mong magkapi, di magkapi ka, kung gatas matari mo, i-gatas eh, do, di ba? Akon niya ni Kina, pagpanaog ko, tubig nga magabaabang. Good morning, anay, kay classmate Melvin Olios, kay Arcili Arellano, kay Ampod Benito Rintilio ha, sa Quezon City, at kay Idol Kapitan Vic Mandal, ayan, at kay Ristelin Aguirre Rotolo, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karaga pagpangalaga.
0: Rintilio, komentaristang walang sinasanto.
12: Kurayang nagtaliwan niya mga binugan. Aboro aton nga habalitaan, no? Nga mga naga-enroll. Basta automatic nga member ka ita Philippine Health Insurance Company or PhilHealth. Ha? Kung miyembro ka un ka to, hay automatic, pwede ka nga makapa-enroll. Kasi kung wakat PhilHealth ID, PhilHealth number, hindi ka pwede nga maka-enroll sa YAKA program. Anong programa ra eh? Ay di ka rako, no, mabahurubulig. Ay sa pagpa-enroll mo may bayad. Ha? Agkon sa mga accredited doctor ay may mga benepisyo ka ag hospital. Ay nano ay abo utaro atong hababaton nga mga report ag balita nga hindi man kuno magamit ay ginapasapasa patasan darito, may paagtunon pa sa municipal health office o ay paano ra, no? Subukan tara ita kwan nagakaigo nga sabat ag explanation sa Philippine Health Insurance sa Corporation o kung PhilHealth, no? Even iya siguro sa Kalibo, no? Ay may opisina sa Andadi Karaho sa may di maagma, no? Sa likod itas ang kagasolinahan, no? Pwede na itong pabisitahan doong PhilHealth Aklan para nga mabugan natin it ginatawag nga explanation.
0: May punto ang bawat komentaryo.
12: Agastan may ka mo ha, itry natin niya maabot si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. Assessment niyang sa first day, it opening of classes ha, sa unang adlaw kahapon, it opening of classes kasi ging pasiguro na naro safety, security, no? It aton niya mga inunga sa tag-satag sa ka mga eskwelahan nga sakop it banwang kalibo.
0: May punto ang bawat komentaryo.
12: Good morning, anay, kay Sarhinto Romel Morato nga nagapamati man samta nagahigop it more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Good morning kay Mike De La Torre, no? Ginapatamyaw na rotaga CBM phone shop money changer sanglaan ng gadget cellphone alahas sa Uyuturong. Ayan, so good morning ha kay Toto Mike De La Torre, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. I-check na nato si katodong Rinald Banjola. Total nakastandby yun ha. Direkta sa anak karanga area of responsibility. Update sa tiyo nga suspect ita pagpamuno, no? Sa anang gumankon sa barangay Pulo sa may Banwa ita New Washington. agrorayang truck nga tumagilid, igtuguman na tabo ra sa kwan, Aranas, no? Permilatang may aksidente sa part nga rait balite, kung bukot Aranas, ina sa Pilisiano, i-check na ton, direkta sa nakaranga area of responsibility sa may Kalibo PNP Station.
0: Radyo Todo, live, report, report.
12: O, para sa kompleto nga mga detalye, patrol, please come in.
13: Todong gato dahil sa atong Caraga Police Report na pagka din sa atong Caraga First District ita atong Caraga Provincia katakan noon na Caraga aksidente kahapon nga natabo no sa may sitio Kampitan Barangay Aranas sa Banwa Karaita Balete mga takla alas 3:25 kahapon ita hapon no bali natabo kara ka todong dahil sa aksidente ra no tumagilid no ronde Caraga sang katrak matapos nga madugaan kay ta control kay bangod gani no nga madanlog ro karsada kay nag-ugan-ugan kahapon una sa may barangay Aranas daw sa Banwa Karaita Balete katodong judel kung sin base sa report no nga atong nabuo sa atong Caraga Balete PNP nga sandara kahapon nakabaton no ita information nga merik informar nga may nakaraga vehicular accident garaguntad sa may area Sitio Kampitan barangay Aranas sa Balete kung sin pagresponde ita aton nga mga kapulisan nagpatigan kay ita pagpagosisa katodong judel aga rotay Caraga guwa no utility vehicle Mitsubishi Canter no akatodong gadudel nga nakarehistro sa code link Asia Logistic Corporation nga kung siin daya hay ginamaniho ni Mark Siliste I. Sumanya no 36 anyos ag Imora residente kung Aguspan o Agusipan Santa Barbara Iloilo akatong gadudel no base sa nagraga pagpahayag itrek raga driver nga halin sa nakahapon iya sa Banwa Karaita Kalibo no ag magabalik na sa bahing karakunga Iloilo katodong tunnel o galing pag-abot di karon sa area na duaan karaita control no ronde karang driver sa Manabela kay bangod gani nga madanlog ronde ka karsada katodong tunnel nga nangin rason no nga gumapaw sa gutter itray ka karsada nga nangin rason karaga tumagilid ronde karang truck katodong tunnel una karon sa karsada nga sakop Itsitso Kampitan Barangay Aranas sa Banwa Karaita Balete.
12: Wa ma dapilokero driver
13: negative mata no kay madanlog suno sana
12: kay kasi sa kagapad ko karsada ag kaadlawon ag konbukot madasig ing dagagan ay indi kat imo magapaw di ba
13: ay sa kampitan
12: otherwise yamang kon matsa hadapilukan ka nagpatuka kat makadali.
13: Daya turo ang nakaraga pagpahayag sa ito nakaraga investigador nga nadugaan ibaw karita control kay bangod gani no nga
12: kurbada
13: matanlog no, o pagkurbada matanlog rong karsada katodong judel sa gintabuan ito nakaraga incidente kahapon kay timprano pa man eh alas 3:25 no rong nakaraga incidente kahapon natabuo na sa may sitio Kampitan sa barangay Aranas sa Balete kung sin maswerte mata nga uwa nakaangko no ita lastro rong nakaraga sakay daw ko nasambik ka nga atrak ka katodong judel pero siyempre doon nagtuga kita uwa karon ma-estimitar no nga damyo sa part itry ka nga bihikulo matapos nga lakangkon karita damage at uga itry ka nga aksidente kahapon una sa may barangay Aranas sa bawa ita balite katodong judel. Samtang sa piyak kamandong update no sa tabo ka nga stabbing incident sa may barangay Pulo sa Banwa Karaita New Washington na katodong judel ging compare markaton no ita aton nya New Washington PNP kaina no nga ginpasakaan kahapon kita kaso karang nga frustrated homicide no ronde karang nga suspect nga tiyo man mismo no ita biktima gagin kilaga nga si Freddy Almontero no sang ka 53 anyos nga residente man gani kita barangay Pulo sa Banwa Karaita New Washington wa ita idea kaina ro aton karang nga New Washington PNP akong pinakararugit alokar no nga piyasa basement sa pag file ita kaso nga prostrated the murder katodong adudel kay Uabi no si patrolman Sapico no ro nga investigador ang imaman mismo ro nagfile kay ita kaso kahapon sa aton nga provincial prosecutor's office katodong adudel basta gin kumpirmar lang ita aton nga New Washington na PNP nga naipile no kahapon tong kaso nga prostrated the homicide against no sa sambit karang nga suspect kakusin tong biktima gani ay palayon pa no gagdatatar sa ospital ya sa ton sa Banwa ita Kalibo. So far no sa iba na ton yung mga municipal police station kagakip iya sa ton na Kalibo PNP katodong judel mataway no wag ka mga report
12: wamat kung nano nga mga complain no related sa first day ko opening of classes
13: negative katodong judel no ruwa ton na Banwa Kalibo mataway gid no kisa kahapon kabii no kay pag-abot aton kay inaiya gincheck na to no rong aton kalang duty investigator aga disopesar katodong judel ay wagin ka no ita mga gin report irespondian at isan to aton nga mga duty gani no nga kalibo auxiliary police nga panggabi nga iya sa aton nga kalibo 20 ka to judel ay wagid no ita mga gin pabot no nga mga impormasyon nga magirespondian kabi nga nagkagadabo no iya sa aton karon nga kalibo municipal police station no so matawhay rong adlaw nga Lunes katodong judel iya sa aton sa banwa kra ita kalibo aka manaman pila kraga panwa nga sa kitaton kraga probinsya Katakan na particular first district kitaton kraga probinsya Sandigman no sa aton nga pagsecure sa aton nga mga municipal police station makaron kraga gahon katodong nga hotel.
12: Okay, sige.
13: So dali ro matod kraga mga imbukada nga balita no direkta iya sa aton kraga kalibo municipal police station sa Gapon para sa todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banzola na Jotodo kaibigan mo.
0: Radyo Todo Live Report.
12: Abogit niya, salamat ha kay Katodong Reynald Banzola, direkta nga nag-report sa anak karanga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karanga probinsya Taklan. According kana sa anak nga pagbisita kaina ita agahon sa tagatapan itaton niya kalibo pinpi sa pag-check na na so uwa man itkong nano nga mga related incident no or mga happenings may kahilabtanan sa unang adlaw nga pagbukas ita klase no like abimana ro reklamo sa driver ha nga overcharging wa ginahatod do mga pasahero no gabigon gid mga estudyante wa man it makarong reklamo no wa man it may reklamong nagapangarera wa man it reklamo nga abi hay habudol-budol hasnats o habiktima it daing mga scam nga ra no mga katudo no wa man it magain it ginhawa kahapon no sa unang adlaw ay ging pasiguro abi ko aton nya pamunuan ita PNP mga katudo nga magiging secure ag safe no ag una ro ginatawag nga seguridad sa aton nya mga inunga sa mga bantay it inunga ag kamanaman sa aton nya mga manugturo mga katudo ro do amon nga ro aton nya hasayran ha ay may deployment abit mga PNP personnel plus force multiplier do aton nya kalibo PNP station
0: todo berada berada
12: ro aton nya chief of police ita banwang kalibo wait iba ang masipag no na si Police Lieutenant Colonel Jerick Vargas. Colonel Vargas, sir, good morning.
14: Yes, sir. Good morning po.
12: Kakabustahin ko lang po yung unang araw kahapon no sa pagbalik eskwela or opening of classes natin dito sa bayan ng Kalibo, Colonel.
14: Well po, kahapon po yung pagbubukas ng klase, especially dito sa Kalibo.
12: Mm-hmm.
14: So far po, generally peaceful po tayo kahapon. Wala tayong mga record na kung alaman pong mga insidente and we glad na ganun po yung naging situation kahapon.
12: Mm-hmm. So salamat naman po no na naging yes, generally po. Peaceful po at well secure kagaya po ng sinabi yes, nyo sa akin na magde-deploy kayo ng mga PNP personnel plus tulong rin po ng ating mga force multiplier. Mga hanggang kailan yes, po ang inyong monitoring at visibility sa mga eskwelahan?
14: Well, tuloy-tuloy po tayo doon sa ano sa deployment doon sa school.
12: Mm.
14: Every morning po and afternoon, yun po yung inaano natin, yung pagpasok at saka paglabas ng ating mga estudyante.
12: Mm-hmm.
14: Yun po yung isa sa mga tinitingnan natin.
12: Mm-hmm.
14: Of course, katuwang po natin dito yung force multiplier nga natin, yung mga tipa from barangay and mm-hmm. yung Kalibo Auxiliary Police para sa pagmamanit ng traffic po.
12: Hindi lang ho ba dito sa sentro ng bayan, pati rin yung mga barangay natin na sakop ng Kalibo na may mga eskwelahan ang pinupuntahan ng ating mga kapulisan, Colonel?
14: Yes po, yes po. Hindi lang po dito sa may poblasyon but all schools na along, especially yung mga nasa along National Highway po, yung ano natin doon. Focus po.
12: Okay, so mayroon po tayong kuan, mensahe no? Sa ating mga parents, sa bantay ng ating mga estudyante at sa ating mga estudyante at sa ating mga guro.
14: Yes po, bigay ko na lang po yung aking kunti mensahe lang po sa ating mga kababayan po. Sa muling pagbubukas po ng ating klase, hinihikayat ko po ang ating mga mag-aaral, of course, na magpursige sa kanilang pag-aaral at maging responsable sa loob at labas ng paaralan. Sa mga magulang naman at guro po at iba pang mga katuwang na edukasyon, maraming salamat sa inyong patuloy na paggabay at suporta

0: Salamat po.
1: Yes, sir. Thank you so much din po sa oras po.
0: Okay, so there you are. Nabatian ninyo ha, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ano raya nga ra, si Sir, Ma'am Amy tawagan para i-explicar it mayad ruyakap. Kung may kontak ka, maninay ay dagaiya agod ma-schedule nato no ahara gali ho ara pero anang numero nanda no ay even sa tangalan may reklamo. Good morning Lodi, pinaumang yakap ngaron puro drawing uwa man kuno sanda ging download sa mga banwa ayan ay ako kara ging upiran. Aging upiran ako eh. Nga mag pa-enroll. Kasi may akon matabing PhilHealth ID eh. No? Katukato pata, no? Kasi kung uwa ka PhilHealth ID, magtukanay sa PhilHealth office, no? Para nga mag apply. So kung makabuo ka PhilHealth ID or makabuo ka number, hay, umagtuka sa mga kwan, hospital, no? Nga may una nga yakap. Aga pwede ka nga magpa-enroll, no? May hasayran yan eh, akong may bayad eh, no? Bukon tagalit libre ro gapa-enroll nga ra sa yakap, no? Kasi sa yakap nga ra, may mga accredited doktor nga makabuo kat benepisyo. May mga accredited hospital nga makabuo kat benepisyo, no? Sa imo nga mga medical transaction. O galing, lately nga ra, ay may mga nagapaabot kat tutriklamo, mana idol, hindi man mana magamit, hindi man mana mapuslan. Oh. Waman man ako nung ha-download, waman man ako nung budget. Oh, wala ni kita pa karakasayod eh, no? Kung anong mechanics baga, ang kung anong benepisyo, no? Ang ginatawag. So, aton dang ako na, schedule tahinaga, no? Schedule tahinaga, ay total may iyagon, naging forward katon nga numero, no? Ni Amy Joy Disapurado, PhilHealth Aklan Information Officer, no? Ag si Janimi, no? Janimi Halbuna, PhilHealth Head Public Affairs Unit, Region 6, no? Ara, may aton yun niya kwan, numero, no? Ag itry natin hindi na nga makakontak kita, kanda, agod makapaschedule kita, it-interview, no? Iklaruho nato, no? Ayabo nga mga nagpa-enroll, aabo nga mga nagpamember, kurayang ginatawag nga yakap program it Philippine Health Insurance Corporation.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Iya sa Tumbukon may una, iya sa St. Gabriel may una. At sarang pagkabati yata sa St. Gab, no, kung hindi ako magsakasaga, pakikorek ka nga, Noy Bicintos. O, oh, ito hamakon mo ro, no? At ako kung iya sa provincial, kung pila, no? Aga paagtunan ta hindi na ron kay Katodong Jun, pausisa na ito. Na, passing malangabi kakon eh, no? Ay, siyempre may aton matangking transact ba yan nga, kwan, maka, pa-medical kita, no? Mga katodo, kaya uwaan ay sa akon nga piniino, no? Mga katodo. Ngani, sa mga kaigmanghura naton, i-forward nyo lagi, ro iba pa ninyong mga mugo-mugo, ro iba ninyong mga reklamo, no? Rayang ibang reklamo haman manat ging pasa pata kami sa Municipal Health Office. Ay Maria Kagosep Agdaya, wa man kuno ma-download niya ni sa ibang mga banwa, no? Daw hindi man kuno kun aton nga isipon daw hindi man mapuslan, pero itry ta, no? Kasi hindi man maga-design ita programa ro gobyerno nga hindi mapuslan, no? Mapuslan gilat atanan do mga programa at gobyerno kon siguro sa sistema gang basi kung wa magkaintindihan, so that's why hambay ko, ipaklaro ta sa taga PhilHealth.
2: Todo berwada, berwada.
0: Ipaklaro naton, ha? Mga katodo, ay, hambay nga ni Katodong Judjit, mabuti pa ang PhilHealth, may yakap, oh. Pero samantala si Manay, wala. Ha? Wala sa jet kay yakap. Ha? Dong? Mabuti pa ang PhilHealth, mayakap, si Manay, walang kayakap. Yan. Loko man si Katodong Judjet niya, ginabulgar na.
2: Oh.
0: Mga tangan.

0: boy sa buko. Sige to dong Rolly boy, i-check anay naton. Bago tapasadahan, noro iba naton yung mga issues, tagupang doon, no? Makaroon nga adlaw kara ita Martes ang mga katodo, no? Aranas katodong role, sa pihak naton nga linya, dong? Aranas siya? Okay, sige, i-check naton.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, i-check naton si katodong role, boy. Direkta sa may Banwat naman siya. Patrol, please come in.
2: Yes, katodong Gitel, sa aton nga police report bilang follow-up development sa pila ka mga accomplishment kung aton nga mga kapulisan sa segundo distrito o aton nga tubisya at aklan, particular sa bahin at Malayan Municipal Police Station matapos naging aristo kahapon alas 9:58 rong sang akusado sa paglapas sa bahin at Section 78 Dayong Kong Presidential that is 705, no? Nga rin si Sister Rosel May Moico nga taga Sister Zon P Baragay Apak sa Islaet Boracay in arresto sa kumadumduman by virtue of warrant of arrest for violation yung PD 705 under criminal case 2638 wrong warrant of arrest gin issue raya ni Honorable Cleo Marisi Santillan, representing judge Municipal Circuit Court 6th Judicial Region sa Malay at Buruaga nga may piyansa sana karangang temporaryong kailuanya kapin sa 12 mil pisos para sa temporaryo na nga kahilwayan kahapon gindagay mao sa Court of Origin para nga ipresentaron na sambit nga akusado at the same time matapos yung mga gina daya sa korte imaw nag-post ko anang karanga piyansa para sa anang temporaryo na kailwayan na 12 mil pisos sa pihas na bahin sa banwaman itangalan sang ka wanted man nga persona grungin aresto no? For the crime of murder na kumadumduan din kilayara sa kay Sumitudo Yankipo o 56 anyo sa Taligon ang machine operator agresivity to Diyos sa Banwa Tangalan nga na-committed na nun sa ambit nga kaso 1991 pa nga anang kaso ginapangatubang high kaso nga murder na arresto rin imaw alas 4:50 rong oras itag agahon sa barangay po Diyos sa Banwa Tangalan sa anang mismo nga residente kaya gin-arresto santo mansaw muharan sa baris na gin-issue agin pirmahan ni Honorable Amalia R. Andrade who judge at Regional Trial Court Judicial Region sa Branch 1 na may pizza at Chichene BNT 1991 na may recommended bilban na kapin sa 40 mil pisos. Ginton other Malaysia's Court of Origin kahapon, ishapon, ang imaman ay nakapiyansa para sa anuman nga temporaryo na kahiluwayan. Diyon dong sila ka mga development saging serving ang mga warrant of arrest at daywa ka mga banwa sa segundo distrito nga kung si Ero mga akusado nakapiyansa sa nakarangang temporaryo nga kahiluwayan. The rest municipal police station iya sa atong segundo distrito manangin matawahay wat mga untoward incidents na ginrespondihan yung aton nga mga kapulisan katodong Gidel. Yun lamang na initially so ato na rin matod yung mga information ag report no aliriya sa atong
0: area. Kamusta ang showdown kahapon na sa Sangguniang Bayan?
2: Kahapon may regular session schedule dung aton nga Sangguniang Bayan ang daywaro bitutukan di karari ang letter ni Arbol Mayor Rogelio Enero II naging forward sa aton nga miyembro sa Sangguniang Bayan pinagi sa aton karang Municipal Development Council documents for approval and adoption no? So ginagiri sa aton nga Sangguniang Bayan agin itemize ng katulong Judel sa mga programs and projects no? At mga activities so PP is A no? Kung ato nga 20% development fund budget for the year 2027 again formulate kaya kung ato nga Municipal Development Council or MDC para nga adoptahon kung ato nga Sagurang Bayan to the tune of 46,388,000 pesos and likewise another resolution it ato nga Municipal Development Council number 2 series of 2026 resolution endorsing the identified project programs services activities community by the Municipal Development Council for Adoption Month, no? Yang ada kerana EIP or Annual Investment Plan, Investment Program, banwat naman siya to the amount of the, total amount of 662,732,123.66 centavos. So, dari atanan ay binaagi rin ba sa Sangguniam Bayan, agro atong Sangguniam Bayan po dahil sa ginatawag nga radio power ko atong Sangguniam Bayan, ay anda man nga gina itemize anay, anda nga gina invite yung resource person halimbawa sa budget, no, halimbawa sa planning, kung pilagit araw dapat ag-angay, dapat nagkasibura. So, ina-itinize. Pero matanong sa iyo, anda nga deliberation kahapon na magluwas siyang sa masunod na item na anda nga pagkatalakayan by next session.
0: Invite ko, no, si Juan, si Aisa Amarila Fernandez, rong Menro.
2: Yes. Oo. Magkapag-interact anayro ato nga Menro Officer at LGU naman siya to sit right about sa aton nga mga basura, sa aton problema sa basura, yeah, sa Banuat. Tempo ko na nung mag-decision at LGU Kalibo, LGU Kalibo, LGU naman siya, katong digital, para sa raya nga problema, no? Ay, ginaistoryahan ng daro, basura nga na eh. Kung paano nanda magamit.
0: Pero, basura sa pag-collecta o problema, ruhagabyant at basura rumay problema.
2: Correct.
0: Rudam site, ha? Bukont at problema, ro collection, rudam site, ano ro gina problema?
2: Oo, sa Batura yun, no? So, ginatutukan.
0: Pero kahapon ko, no, pinangunahan ni Vice Mayor Cielo, agaro ibang mga SB nag-agto sanda ito sa area.
2: Normally,
0: pero unique, itong... ano, nga ro andang dam site, magapit sa slaughterhouse, gaiping, no, sa ka-compound, no? Unique, ano?
2: Ay, sa andang training center.
0: O, ag sa andang training center, inataro basurahan, napaka-unique na. Sino nag-design ka ra? Kahapon ko at ara natagupang nakuha, na-analyze nga slaughterhouse ina sa dam site, training center ina sa dam site.
2: Sa ato, nabi,
0: ay ba si ibasugo manandara sa presenting administrasyon? Nga bukod nyo matsip ro mga karning ginakatay ina sa slaughterhouse ay magapit sa basurahan pilang metro malangruantad?
2: Ay, pil, ano, abot yun eh.
0: O nga ni, humaboy ka to ita sikit baboy ay abot yun to sa operator bako? Ah, pwede nang hisagap. Diba? Ihaboy mo to panga it baboy mo hisagap at driver bako ko. Kaka-unik na mako, no? Anyo ba yung design da? Basi ianda umang ipabangod ra sa presenting administrasyon?
2: Di ayos na nga.
0: Ha? Hindi, ro akong pangutana. Basi anda ko mang ipabangot kasi ro basura ka lang ipabangot yung man nga andang ubra una ron eh. Oh. 10 months pa yung si Mayor Ugi. Oh, sino ro nagpungkoit pilang dagun una? Sino nagpaubra karon una? Sino nag-identify na sa badyo karon? Si Ugi?
2: Hindi ka na nga nag-hawil di karon bandot no man siya wa gid maka-identify ita lugar nga dapat timuon nga landfill or ba hayobot basura katubong gidel no.
0: Mm.
2: Bato rin sa mga nakita ang issue. Nga,
0: pero aton ta, ito ta sa bakaw ro basurahan. Hato kagayo, uyayo, tabi ay yun do slaughterhouse.
2: Pero may sa akong kalibo ay abot gihapon gani ro problema pero anang hugom eh.
0: Pero bisan sa kagayo nga ni, di ba? Pagkaon do ginakiter sa slaughterhouse eh, karne ron eh, madali duktat bakterya ron eh.
2: Oo, gani.
0: Oo. Do New Washington, kagayo uyayo man do andang dam site kaysa slaughterhouse. Oh.
2: Dapat agani ka
0: ang banga, ganyan. Tuman man kagayo.
2: Ay, unaro ato nga training si Delvi Karuna, dapat rong slaughter house. Uso yan at lugar sa kung si ini plus target.
0: Ay, hindi. Oh. Kung nag-training, ag may training ina, negosyo ka face mask. Oh. Ha? Lysol. So yun. Katodong Rolly Boy. Oh. Oh. Hey, ipabangod yung man sa Bonandara kay Mayor Ugi. Ha? Do problema nga ra nga sin kakakita man at slaughterhouse nga magapit man sa dam site, training center nga magapit sa dam site. Okay lang ang demo sang masin nga gibutangan kay intindid man sa basurahan. Dapat giiping gid man sanda.
2: sebab teman-teman yang ada misioner kehapung kata dong jadi leh. Rong na natin kita kan ay may konjo sa bahay mana may may pandong matawa sa problema no. So istorya na nga
0: ay may pandong ay ga-moisture man doon sa mga temperatura tuktokon man doon sa kabuhayon. Di ba?
2: Ulatun lang natin, as a matter of fact, nag-promise mong ganit si Mayor Ogie nga matao sa statement sa media, no? After sa Raya nga...
0: Di akon malang, ginapaunahan ko malang, kasi ginapabangod nanda sa iba. Rosaga, kato, ginapabangod sa makaron.
2: Mas manami nga si Mayor ginagamba kung sino dapat
0: ang... Ang pamangkot ko, saan o pa siya matao statement?
2: Within this week. No, within this week.
0: Within this week. O, sige, saligan ko ha, saligan ko.
2: Isang bato yung mga, manawagin ko na yung sa estasyon nato na na parang magtaoy mo statement.
0: Din, no? Kano pa ang hinugat eh.
2: Ay, ano, muro ganit kahapon.
0: Pero si Vice Mayor Cielo, tawgan ko makaroon. Ha?
2: Okay.
0: Para mangayo ako at assessment na kung anong nakikita at anong recommendation. Oh.
2: Nan.
0: Ay, parang ako hindi na pwede ro slaughterhouse nga ron nga mag-iping ina sa damsite.
2: Murong gani hamba na itong katulong dahil kung hindi kita magbuligan ka na hindi marasyomba ng problema.
0: Okay, si Juan SB Olong. Although absent imo ko no kahapon eh. Pero absent sa interview ko kara kahapon, nag-ayat imaw, nag-aapila sa anang mga kaibahan. Nga kabuliganan yun, nandaro problema nga ron sa damsite. Ah, mag-uso yun itluti agbak yun. Oh. Kasi may kaistorya ako nga naman si Hanon kahapon, kung luti malang mana sa luti, abot naman ang luti, abot ang magapad nga luti ina sa naman siya. Ikumpare sa Banuat Kalibo. Abo pataman ang mabakay nga luti, ang magapad nga luti, rupang utana, yung kuni baligya tag-ana. Dino pang utana. Oh. Nakabutang gani kamo dira sang kuan, kuan niya no, krematorium, di ba? Basura pa, hindi nyo mahalin. O galing, tunawa man yan it budget, hey, alinon.
2: And ano ay reenacted pa nabiyan ng budget nila.
0: Pati sa AIP nga to, waman.
2: Ay, basit na yung 2027, ay ginapaom rin AIP nga right.
0: Kabay pa nga ma-realize nanda. Kasi, what ibang basugon ka ni? Hindi lang si Mayor ang basugon, kung mga ako, hindi lang si Mayor ang basugon ta. Tanan, sanda ka nagapong ko, basugon ta.
2: Ah, mientras hindi nanda maayos ang nakarang budget, no, it banwat naman siya katulog din. Hindi man maduga sa isip ng mga empleyado rung anda nga salary increase.
0: Hindi, mag-uwas ka ron, ay magiging dilubyo at magiging problema ro basura nga ra, ambay ko, hindi ang si Mayor kara ang basugon. Kung si Mayor nagahimot pamaagi, hayro iba uwa. Ah? Wa ta nagahimot pamaagi? No? Ay, sutanan sa nga nagapungko ka na hibasugan gin. Katudong Roli Boy. Ro alkalde gahimo it pamaagi. Ro sangko ni ang bayan wa katababatian din na even do sa committee nga ita Committee on Health, no? Sanitation.
2: Katudong Jidel, si Mayor nag-implement. Rong nag-obra it lai ag kun aloy man nga mga
0: Taiwan it ginahimo raya nga rang si Kwan. Rica Puente. Pati ining sa disaster, pati ining sa public works, pati ining sa appropriation, daga higon talang tanan. Anong ginahimo nanda? Abi, ay matodo lawmaking body is the sangguniang bayan. The policy and implementer is the office of the mayor. Tama? Ay anong i-implement ni mayor? Anong solusyon? Kung wakamot may ginahimo ina sa sangguniang bayan? Nagbisita ka mo kahapon. Anong recommendation nyo? Obrahin nyo, Abit, kwandon? Legislation? Abi? Ay, gasugoktan, dagahigon talang sa datanan?
2: Ya, gabrat at resolution addressed ano sa local chief executive. Kung pwede pa tayo natpundo raya, muraya
0: kung mga uwa malang kamot po sa gini ka mo mapuslan nina, dapat ipapanawagan lang sa sangguniang bayan sa kwan, sa banwat naman sang pagayason ka mo, pa-resignon ka mo sa inyong mga posisyon. Di ba?
2: Ganero. Kapag dito ganero sa ganyan bayan, magbrat ang resolution, no? Address sa local chief executive, sa mayor, para magbuta, magpangayo sa appropriate or appropriation o pundo sa sangka proyekto na gusto
0: nila. Ay, why gani sila na naila magbulig sa mayor?
2: Oh.
0: Why ni sa na naila magbulig?
2: wa kitabasa nga nagpangayo it budget ng ato nga minor sa ganyang bayan sa ginapupunan na nga kung ano nga programa o proyekto na dapat agangay nga masita at mabinipisuhan ng mga naman siya. Ano, ako tamasa
0: na. Okay, tari mong suggestion niya ron ang tanong nagahugag baga sanda?
2: Oo.
0: Ha? Bago tanong tabi si Mayor, Mayor may habaton ka yon for implementation para sa kamagayran at banwa? Si Mayor tabi niyo pag binasungo na implementor man lang si Mayor. Si Mayor ka piniinuman, wanyo man na po suportay, panano ka ron.
2: Nagkumpara man lang ako sa aton nga mga SB member sa Kalibo eh.
0: Like, akon sa Kalibo, wae problema, gailinaway yang.
2: Oh.
0: Ah?
2: Sige, pinangay pundo sa Mayor.
0: Oh, sige na, bisan sinto sa mga senador.
2: Nahimo, tanahay, sandat awa. Totoo ako, pasailan eh. Kung nag-una man, ay, wag kita kasayon. Oh. Kung may sarang sugid.
0: Hmm.
2: Okay, so doon lang ano, no? Hugatan lang natin doon adlaw, ita pagtao, ita liguan ni Mayor Ogie para sa development, no? Ag update kung nanarong mga disposition ni Calgio naman siya na tuhoy sa basura sa anakaranya.
0: Kasimpleng problema ay ni Mayo Sayos. Uwanganit ko malingking iya sa problema at kalibo ron eh, no? Di ba garo, numan siya sa San Domingo, ibutang-tang ang mga 4 to 5 tons malang. Diba?
2: Oo.
0: Kalibot ang ani sa sangadlaw, ay, watat kumalingking rin nyo nga rong problema una kung gabuguligan niya takunta. Diba?
2: Ngani man.
0: Tama, tari mo katodong rule. Dapat sandaro gabagay it mga resolution, ordinansa nga para sa banwa. Pero kung pangutanon ta si Mayor Karawa, pamanimot hababaton for implementation. Ha? Wa ta babaton si Mayor to? Ano implement ni Mayor? Wa maning kamot ginaobra na sa dayom. May natabo nga pagpatawag nga ni itsesyon. Ah, importante to eh, no? Ay na ano, ay wa ta kuno, zero ta wa at may nagabot nga sangguni ang bayan. Ha?
2: Ano to, special session?
0: Oh, special session, wa ta may nagabot, wa ta may nagpakita. Langkoy mataro servisyo rito. Diba? Ha?
2: Tuloy-tuloy.
0: Langkoy gani, entero.
2: Okay, so...
0: Ate, sige.
2: Ate na naman ito nga mga promosyon ng report, no? At follow-up, hanin na sa ating area of responsibility. Live nga nag-report niya sa nga naman sa Municipal Police Station. Para sa Tudo Mirada, ako naman si Kantodong Ruling Boy Herrera, ito ang Tudo.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abungit nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report sa Anakaraga Area of Responsibility sa May Segundo Distrito Kuaton Karanga Probinsya Itaklan. Pinaga ha, ipasalig ko basta't makontak naton do taga PhilHealth aga handa sanda nga mag-explicar para maklaruhan da. May nagpadaya kakot mensahe nga iya sa Probinsya Hospital Libre. Sa mga indigent, no? Iya sa may sa mga private hospital may bayad. Ayan. Tao kun tananda, no? Like abimana sa Asia Pacific kun may yakap. Sa Mission kun may yakap, no? Sa Singap may una eh, no? Sa St. Jude, sa Panay, tao kun may mga yakap sa daratanan, no? Ah, dong. Pangutan-on taro mga hospital nga kun may mga yakap. Pero once nga accredited ka PhilHealth accredited, no? Hospital, siguro pag Rupil Health gina-recognize, do yakap pwede man, una man doon kaakibat, eh. Taoyang ba ya, mga katuto, no? Kasi ang hasairan mo lang, St. Gab aga Provincial Hospital.
1: Berwana! Berwana!
0: Akong hasairan, ay, sangkurot yung ako kato magkapa-indrol, eh. Kung yakap-yakap nga rin, kung maura malanggali nga, yakap mo na ang bit, pero wala silang bit. Ha!
1: punto ang bawat komentaryo.
0: Sige, oras sa Pilipinas, alas 7:08 agroraing oras ginhatod katon ni Tenebra San Miguel, tatak ng tapang, tatak Tenebra. Magabalik ako pagkatapos si Jamagara.
1: Marcel Arrentillo, komentaristang walang

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Hinebra, San Miguel. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na uwa pakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong yawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo, Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Joy Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, saka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ninyo
4: yan? Ayun
5: naman, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. At okay. Saka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban
5: City? Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life.

0: nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Pumakal sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Samak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, swabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
9: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
10: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
11: Huwag na yung katawa, walang ganang kumain. Isang araw, siguro mga limang kutsara sa imugos ko na kanin po. At nandito ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawa. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng restrofi po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko lang ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
10: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
11: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko. Maliban doon sa ano, sa dinas ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung restrofi. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boto. Kaya yan po, okay na po.
9: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
12: Todo Berwana. Berwana.
13: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berada.
12: Todo Berada. Berada.
13: May 18 minutos yun, tama ba? O tama. 18 minutos yun doon nakataliwan sa oras nga alas 7 it agahon, no? Nagatawag kami kay Rap-Rap Rica Puente. Although nagpadagaan na itong mensahe ro akon nga technical partner, no? Kay Rap-Rap. Pero depende ka na kung anang sabto, no? Agod sa amon nga pagtawag nga ma-interview imaw, no? Buga na mo't reaksyon sa anda nga itong pagbisita kahapon sa dumping site. Nagatawag man kami ang nagpadagat mensahe kay Vice Mayor Cielo. Pero uwa man kasabat. Bahala ka mo kung di ka mo magsagabat. No? basta't kami nag-usoy kami ita pamaagi, no? Nga makontak kamo, no? Aga mabuan kamo ita pagpahayag, no? Sarayang mga bagay-bagay nga ra, ang mga katudo, no? Nga. Ano matodro i-implement habang ni katudong rule, kuno aman it mga legislation from the sangguniang bayan sa mga legislator, Pero sabi man nga, requesting the mayor nga, mag-usoy funding para nga magbakatyugta, mga maurong takunta. Requestion si mayor nga mag-establish kita, itagrayang angkop sa palisiya, ita DNR, no? Nga magpaobra kita tabag o nga dam site. Mga maurong takunta, no? Kung nano ba rin ikamayad, kabuliganan, kasi credit man doon eh. Sayon mat numensyahanon kung sino rin madasig, mabakas, no? Mag-usoy it mga pondo, mag-usoy it mga investor, pag-welcome it mga negosyante.
4: May punto ang bawat komentaryo.
13: Para kung sa mga Tagalog, lumago man, no? Lumago. Mag-boom at mag-baskog ro ekonomiya, no? Aga pati ro employment. Employment, no? Sa may banwat naman. Kasi kung may mga investor, may mga negosyante nga magsugod, may mga ginapatindog sanda nga mga negosyo, ay pero employment rate magataas sa banwat naman siya, no? Kasi may bagong bukas eh. Oh. Agsayod man naton nga haron may pro expansion it mga magagko nga mga dipo ina, no? Ang mga katudo. Kaya kabuliganin niyo, no? Mga katudo, no? Kabuliganin niyo kung bukon man it para sa kagainan, ay kabuligan ninyo kung matsa uwa galing, hindi batihin nyo, no? O naman dun eh, may inyo mang pribilyo ron niya magdebate, magpangutana, o mag-ibaluar, no? Kung mga bagay-bagay. Napakasimple man lang eh. Ruin nyo nga ron niya ginaproblemang damsite, halos man yan eh, tanan nagaproblema man. O galing, ay uwa man ginaantisipa, ngaroon sa lugar ngaroon sa Badyo, ay mag-ilinabor bagay. Aga haron magreklamo, no? Kasi wamat basurang mahumot eh.
4: May punto ang bawat komentaryo.
13: Ugaan mo pat Victoria's Secret siguro ron. Mahumot yung imodong sa makaron, pero hinaga, mareklamo ka uman kung makahugom kahit ugo-aslom. Oh. Ay, kahapon ko pagata na realize nga makon ay state of the art arunuman siyang rahaman. Ay, okay. Gaiping Tarukuan Damsite Agro Training Center Agro Slaughterhouse Gaiping sangka compound jak sanda sangka lugar yang gaililiping. Kasi kating makakita nga Agro Training Center ay ibutang tarina sa slaughter asakuan sa damsite. Ay kung may mga training tauna, no? O kung ano una ang mga aktibidad, ay magwa katimo gangog tingawas ron, ay bisa naka soil clay matuod doon, ay nagasungaw git, mas kapin kung hiuganan, ag hisilakan, ha? Pero bukon man, ay tagina kami ni katodong ruling atong nagtanaw ko andang ocular inspection, ha? Ay, bukon mat masyado nga ning mabaho, no? Ruanda nga rong basura it ano man siya nga ginahaboy, no? Kasi ginakutkutan doon ibang nagubong, ginagupi imaw tutuan, ginagupi imaw, ginakumpak imaw ko mabaho nga bakho. Uga at yapok na yun, nagbuldoson pagid, no? Tabunan. Ngani na mi-minimize rong bako, no? Amon tatoy, ang mga taguruman siya talawa sa kalibo, kung man taas nga bukid, no? Basi mga nangan, yapawan na parubukin tigayon karon na. Ha? Lay matod man. Among basura yas kalimbo mga tanawan niyo kung manu taas. Ha? Sa minatod siyang. Mamaw, taro among basurahan yas kalimbo. Inyo nga ron, bungsod pagata. Ginaproblema ko ninyo. Ha? Ang mga katudo? O. Oh. Patod, bungsod pagata rin yun. Bungsod it anay pagata ron. Amon tariya. Bukid tigayon nyo daron. Ay, kita man mismo na tagbugo, mga katodo. Kabuliganin nyo lang, ah, no? Ay, ruin nyo man yaron niya pagbuguligan, ag pagprogreso, ag masadyang komunidad, ag pagsinagayo, ay mapuslan man itanan. Dayawon man kamo, no? Nga harat amana ro among mga politiko iya. Sa eleksyon niya tasa nagakompetensya, pabaabot buto, panaminamit kampanya, o. Oh. Panaminamit sugid, o. Oh. Ay, abe, no man si Anon, sinuro may manami nga sugid ka to, anay, sa mga sanggunayang bayan? Ano ro andang mga plataforma ka to? O. Oh. Ha? Ang hababatian nyo, abe, mapadagan yung mensahe, abe, yakakon, ay akong basahon. Hmm. Mauman andang inubra, abe, ka to, katsandamando mayuriya ka to. Ming, ming, ming. O, oh, dayang si Miao Miao. Ha? Ah, ana ni Miao Miao ra. Marami mat siguro nga agan ka rin. Ano yung ming, ming matras. Ay, Maria Kagusip Santisima sa langit. Oo. Ha? Ah? Kasimple yan ay. Wagi hapon dong. Gasabat si Vice Mayor. Ag si Rap Rap. From Joel Rampula, maayong agahon idol, kapinamati man kami iya sa Naik, Cavite. Ginatamyaw ko ang mga Rampula family sa bilog nga Aklan, ag mga kasimanwa ko nga mga taga-Libakaw, gapamati sa YouTube channel. Ayan, so salamat gid ha, kay Joel Rampula. May ako na rin classmate ka itong mga Rampula eh. Mga taga-Barangay Tambaca, New Washington, no? Mga classmate ko anay during my elementary days.
14: Todo berada, berada.
13: Kasi ilang ramatuod ang mga katuto. No? Pero uwa pakot binati-bati man iya sa may primero distrito ay hara. Tapos yun do tigbugong at mga mangga, Indian Mingo, no? Mga nangan, tingugan yun. Basi mamroblema guman kita sa gangaw, ah, mga katuto. Rayaro akong kitaong sa bilog sa mga challenge, no? Kay Congressman Papa Gis Marquez, no? Nga resolbahon ay kung sa timpo ka to ni Carlito, bisan mapahagan-hagan uwa, no? O kung napahagan-hagan man, ay makaroon, no? Usuyit pa maagi, no? Kung paano maresolbar. Agro pag ilinabo rin mga poultry, no? Although amata na itong gina-question da, ay daya ay sambilog sa mga source of livelihood. Pagangitan anda, pagangabuhian, no? Kasi kung may poultry, may pangitan-an. Kung may pangitan-an, may employment. Ay may mga tao man sa naunang ginabayaran doon, ginaswilduhan, no? Nga taga limpyot iti, taga sabon, no? Mga katodo, no? Sa mga poultry. Kaya pag hinabang ni mga poultry, ay maabuan more than 100 heads, no? Arusugod karon sa sangkakulungan, no? So, atong challenge, makon sa Batang Marquez, ay doon doon, no? Nga, kung napahagan-hagan ka to, ay makaroon pahagan-haganon pagid. No? Ay, ra, gina-expectar ko man, nga base mana pag abot yung man manang ratingugan, ay nagbunga man na rumanga, ay rumanga, ay ginagdapo man ka to sa yangaw, rugangaw, nag-multiply man do yangaw, ay base mana pag ugan yung man nga ra, gina-expectar yung ato, taraugan doon eh, no? Kung masugod yung man ka mo sa kulambo, ninyong ginatawag nga ron, kung mag-ilinabo ko man do yangaw, ina sa kwan, banga na beautiful.
14: May punto ang bawat komentaryo.
13: Ito, yaman yan ni Kamon sa kalibon at may mga yangaw man. No? Ibisan si Ed, may yangaw eh. No? Hindi natin pwedeng maduga ro yangaw. Eh. Kaibahan nyo tako atong pagpangabuhi ron. Ha? Una uta sa atong huyo ro yangaw nga ron. No? Nagapangabuhi. No? Kaibahan natin ang mga katudo. No? So, siguro, ay last month eh. No? Nagpanawagan ako eh. No? Resolbahon. Ato problema nga ron sa yangaw ina sa may banwa kara ita banga ang mga katuto, no? Ruin man lang ro ako, no? Nga mga challenge, no? Sa aton niya First District Congressman kay Papa Jess Marquez.
14: Todo berada, berada.
13: Alas 7:29, meron aton yung oras.

0: sayang kung aton nga oras makaroon na banwa sa aton karaga pagpangalagad, aga pahinagahan talang siguro.
1: Mukha niya ng pungang, ikay mapapatulala, di ka makapagsalita, kahit na ikay tama, walang mataas, walang...
0: Ay, Ruta Gapel Health, i-schedule naton hinaga, no? Tawan tat magawig-gawig nga istorya di on amor, para ma... kuan masayuran itanan. Ay konsin ka kuno nakarestrong hospital igto ka nga hindi mo man magamit gali sa ibang hospital. So yun siguro ginareklamo kasi uwa ita klaro nga eksplenasyon. Asaray mga nagpagarehestro. Sayang mga nagpamember ityakap-yakap nga mga katudo. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo with katudong Jujet at Jet Reyes. Kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dantes iya sa Radyo Todo. Ang komando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, ang vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin sa siyamat at magandang umaga, bayan!
2: Ang inyong napakinggan, ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Epeso Kapitulo 5, Versikulo 15 hasta 17. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kulit tulad ng marurunong na nakakalam ng kalooban ng Diyos. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo. Gamitin niyo to sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Timing at timing, kid. Huwag kayong magpakamangmang, kundi alamin niyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin niyo. Ruatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Martes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo. Radyo. May punto. Todo ang bawat komentaryo. Jeff Reyes. Masaway sa lipunan. Sa lipunan. May restback na. Radyo. Radyo. Silent. Papawid. Jeff the Jeff Reyes.

0: Temprano pa gang mainit na. Bangod temprano pa ng butlak si Haring Adlaw. Mahidayto nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre 16 ka barangay itkabisirang Banwa itkalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Agsa mga nakabugtaw, nakabangon, nakamukat ng mata. Magpasagamat kita sa Diyos ay nakabugtaw pa kita. Ruiba, wala na. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Martes. Pizza 9 na kita sa buwan, Itunyo. Tatlong adlaw na lang araw ng kalayaan na, piyesta opisyal guman. Long weekend na naman kita oh. Biyernes, piyesta opisyal. Sabado, Domingo. Tatlong adlaw na naman pahuway ro mga empleyado sa gobyerno kapin regular. Kaguoy na naman do mga job order. Bawas na naman tatlong adlaw. Watch will do Biyernes, Sabado, Domingo. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubizo. Inyong kamano-mano katuwang sa pagkatulid mainit na gabagad glaga aso-aso pa. Nga mga balita sa Gua ag Sugod it probinsya hasta kita las 9:30.
1: Todo komentaryo. Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang as usual bukas sa Monya Linya 268-4456. Nagabaton banwa kon may suwestyon kamo komentaryo pananawan opinyon. Konwa kamot pantel ko kabinuna kamo sa mga puntat bukid. Magayong asityo or mga baryo. What landline importante may cellphone signal load. Kon may data may internet connection ka mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsableng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan, ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre, sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin niyo kami sa amon official website sa www.radiotodo.ph. Una kita sa dagat panyempo. Bago rong mainit nga mga balita, di ba nga Vice Mayor Gary Puentes? Suno sa pag-asa habagat nagapekto sa western section it northern at central Luzon. Dong Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, ag Zambales. May kalit-kalit kaugan nga ma-experiensyahan, may kaibahan pang pagdugdugdug, epektot habagat. Samtang sa Metro Manila, ag nabilin nga partit Pilipinas, kaibahan kita sa aklan. Kunamat, may una man nga magakagakang kaugan, may kaibahan nga pagdugdugdug man, epekto matat localized thunderstorm. Pero magpupabatsyag ang sa mga posibleng plus flood or landslide, ay kunamat nagabuburong kasarangan hasta babas kong gaugan. Rohangin nagbaybayon sa Northern Luzon. Kasarangan, kunamat mabaskog samtang sa labiling nga partit pungsod. Mahina hasta kasarangan. Dong temperatura sa Metro Manila gaabot sa 32.5 degrees Celsius. Ro maximum nga temperatura, kasarangan it init. Amat-amat na ginman nga nagagamig-gamig tiyempo bangod nga nagsugod na rong habagat. Samtang iyakaton sa aklan, kapinigiliya sa kabisirang Banwat Kalibo, ruwato niya temperatura, gaabot sa 32 degrees Celsius man. Doon nga pinakamanaba nga temperatura, Hindo ng gabi eh, kung saan makisperience ka at pagdugdugdug. 23 degrees Celsius. Magamig-gamig sang kiri. Makaroon nga na 7.42 kung saan mainit ang panyempo. Aton nga temperatura 27 degrees Celsius. Ruhangin ang uyop pa southwest 5 km kada oras ang bugso ang nagabot 12 km kada oras. Air quality okay pa man. Fair. Bilog nga sang muaga. Umpisa alas 8 as alas 12. Mainit, masilak panyempo. Pagpatak alauna alas 2. Posible rong pagpangilat. May gagom kitang ma-experiensyahan aga ibang portion at kalibo base kung may pag-ugan-ugan pag-abot alas 3 mainit na naman ruwaton niya panyempo. What bagyo? What low pressure area sa suhod kong Philippine Area of Risk?

0: itlinog nga gaabot sa sobra magnitude 7. Kunsin abo nga mga struktura rong nagkagaguba. Abo nga kabuhi dong naduga. Bangod ko nasambit nga kalamidad nga umigo sa Mindanao. Kunamat man ang ginaigot, kalamidad Mindanao nga ra. Mga linog ra, mga pagbaha. Dati, wahagos kin-experience at Mindanao ra, pero makaroon. Ah, kapingin mga pagbaha, naupirme ginaigo ang Mindanao. Nagbag-o na ginmandong klema, roaton nga panyempo, hindi na normal.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Makaroon, may mga missing pabanwa. May mga natabunan pa it gumuho nga mga gusali, mga building, eskwelahan, hotel, mga establisimento komersyal sa General Santos City, ag Sarangani Province.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan tarong linog. Ay aton nga iangot na sa sitwasyon sa Aklan. Kapingidya sa Banwat Kalibo. Nga dapat magpreparar man kita. Sa maura kabaskog nga linog. Ay once upon a time, rong Kalibo nag-experience at mabaskog nga linog. Way back July of 1990. Eksakto ba dong? Tag kita tinamaan itlinog, kato mayadyang ay sangkiri parang rumanga dagagko ng mga building sa Kalibo. Pero iba na makaroon. Ay may mga high-rise building na kita. 6, 7, mga nangan, dong St. Gabriel Medical Center, may 8, 9 floor na mga kasimanwa. Nga dapat preparahan naton. Dapat ruwato nga local government unit mag-conduct nat inventory. Inspection sa mga building nga nag-exister sa Kalibo. Ruwa na karang structural integrity ang ginatawag. Di ba nga engineer Nestor Victor Rodriguez nga nagkakapi-kapi ag Joy ni Maglunso. Ay nagkakahawag kita banwa. Kapin nga nag-uuso makaroon nga panahon ng mga proyekto. Nga mga kinurakot banwa. Mga proyekto nga mga substandard. Bangod man kung korupsyon sa gobyerno. Paano ka hindi mag-substandard? Kapin kon insertion, hanoton kat SOP nga 30%, 35%, 25%. Bawasan i-tax. Bawasan ita padanlog sa materials quality control, back, project engineer, mataok ka pa kay mayor, kay governor, kay congressman, ang mabilin sa pundo, kakarampot na lang. Para makaginan siya mga kontraktor, wa itibaro nga mahimo, kundi iyakabawi sa materialis. Imbes nga class A, class B, class C na lang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Imbes nga daywang supot nga bagas sa sangka supot nga semento, inubragon nga limang supot nga bagas sa sang supot nga semento. Para makatipid, para may ginansyahon ka man bisan papaano. Agdaya nag-apekto sa integridad it mga proyekto. Ngani, dahil atong sabilo ga ginakahawagan. Ya sa Kalibo, kabuabo yang mga project nga hinanot yagi it kataas ng mga SOP. Wa tawin ginapangayo atong tindahan nga ra. Abo ga ginagakahawag ka ra. Naurupangota na makaroon, may inventaryo na ba kita? Nag-conduct na ba kita at inspeksyon kung structural integrity at mga building sa Kalibo? Ay basic gulpihon niyang kita. God forbid, ha? Ngayon matabo rin natabo sa Mindanao, matabo sa Aklan or sa Kalibo, abi. Pero ni Suryahan Tabanwa sa kabilugan ko atun nga pag-ililiba, ay basic on makabalumano ta, chairman, it intra-committee kung sanggun ang bayan, SB Emerson Latsika. Kapin may mga concern kita sa committee infrastructure nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.

0: Radyo Todo.
1: Tawagi lang gagi dong kung maabot mo imaw sa pihak ka parte. Harapagid, dugangan pagid ko rin nga mga street light, lampost, mga solar lights nga rin nga sus, Mario ni Sigarapon. Dong presyo sang kaposte, nagapaganggapaw. Di ba nga? Department of Public Works and Highways, sang kaposte, itinyo nga rin nga solar lights, pila presyo ka rin. Sa aktual, nagminatudod niya presyo. Sobra katunga, dong diferensya. Tapos, tatlong bugan, apat nga bugan, pundido na, dong solar lights. Kabo-abo na ang mga lampost, ang mga solar lights, wago nagagana. Hindi nangani mabailuhan mga kasimanwa. O aron sa tambak ni Washington, Mayor Francisco, ano yung plano ko rin nga street light o nasa tambak nga ginatuktok na? Maubos at bali ibang anangan doon. Hindi urmur mapuslan. Hay nanugun doon. Ay proyekto mo pa ron. Pinabayan man ni Panambo. O dapat makaroon, ayusun nyo doon. Ay total, nagapungko kag nakabalik ko nga mayor at niyo Washington.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Pero yun nga mga solar lights di karon sa may pook GT4 kag ginapabugay natin. Ay kabuabo nga pundido, wow nagagana. Department of Public Works and Highways. Ay inyo galeron. Hay nanugun doon. Ano plano karon?
0: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
1: Balikan taron. Balik kita at Libacaw, Mayor Tim Brian Chudosyo. Dayang tatlong kurso at Libacaw College of Science and Technology. Ngawa pagtawi banwa, it permit to operate kung commission on higher education. Pagkatapos, wa makasunod sa requirements itched.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak ka parte, ginabuitan tarong design. Aga preliminary nga konsepto. Kuray ang propose nga batan New Washington Bridge. Matsa kita po yung nagabuyot kuray ang initial nga design. Aga preliminary concept. Ito yung disenyo nga tulay. Med may ngani nga madayon dong tulay nga ra. Ay importante man ng tulay nga ra. Ipangamuyo talaga nga madayon banwa. Imbis nga pag batikosun taro mga nagaproponer ko tulay, aton lang buligat pangamuyo. Bisan sa pangamuyo unang nga madayon dong tulay.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Bisan doon lang aton nga bulig. Bulig lang kita pangamuyo sa pihak nga parte. Balikan natin dayang crematorium ag Memorial Park. Nga aron nakatiwangwang gyapon na sa Babilo. Orong Memorial Park, paano nyo gamitin ng Memorial Park? Wala nang pundo, naurot ng 65 billion. Ay makaroon nga daw, pagatala kayo da, sa kalibo sanggunyang bayan, ag imbitado rong kontraktor, rong municipal engineer, ag municipal electrician, itbanwang kalibo. Mga kasimanwa, hindi na sa sesyon at kalibo sanggunyang bayan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Sa pihak kaparte, bilang pagtauman at pagkilaga sa atong dating congressman, ag dating gobernador Carlito Samson Marquez, ano kuno dong? Abi. Hindi gon pag hinagahan pa. Base kung nasa na lang kita, puro na lang kita resolusyon. Kung kaya to ni Gina Legazpi rinong paron, nalin mo yung resolusyon nga ron. Scratch paper mo lang kung kay dating Esperudson Mayor doon. Amir scratch of paper, malang doon resolusyon nga ron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Pero atong taginausoy, aksyon ag solusyon. Bukonit puro resolusyon, boy.
0: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
1: Ay, boy, ngalin.
0: Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo-radyo todo.
1: Dari nga kay tawan tanay ta pagkilagaman do mga inubrahan ko aton nga dating Congressman Carlito Samson Marquez. Ay sa aton nga pag-usisa, ginapangutan na abi kung ano man konorong nahimuan ni Congressman Marquez sa Kongreso. Ha? Siyam nga nag-on manang nangin Congressman. Te ano man doon ang inubrahan sa House of Representatives. Legislative accomplishment ni Congressman Carlito Samson Marquez. Kabay pa Congressman, kapamati ka. Ay sa tatlong Kongreso, 7th, 18th, at 19th Congress. Siyempre, tatlo eh. Nagpungkoy mo sa 7th Congress, tatlong dagon. Anong unang term? 18th Congress, 3 years, second term. Aga sa 19th Congress, ikatlong termino, last term na, nga natapos ko 2025, 3 years, so 9 years. Sa 7th Congress, Manwa, ako makuntak na itong si Congressman, former Congressman Carlito Marquez. Ay may na-mentionar, abi mo nga rang cable car nga kan-o pagali, ha? Ginadusura, panahon na pa sa batan. Try mo nga ni Dong, ha? Nga maabot si dating Congressman Carlito Samson Marquez. Sa 7th Congress, gali, si Congressman Marquez, nakapasa ita 1, 2, 3, 3, ha? Ka mga layi. Layi tara, ha? Akta Republika. Imagulero author ko rin RA 11038. Rin Expanded National Integrated Protected Area System. Di ang Inay Pass nga ginatawag. Ang kaibahan sa Inay Pass nga ra, dong Northwest Panay Peninsula. Una sa Nabas. Ngani kung may mga project ka, una sa Northwest Panay Peninsula, dapat may exempt kanay ka ra. Ay part them out Expanded National Integrated Protected Area System. Si morong otor it inay pas nga ra. Nga naging laye June 22, 2018. Sinundan da ko September 24 matapos gagin pirmahan dong Republic Act 8 presidente dong Republic Act do presidente ka ra si Duterte pa. Ha? Duterte pa. Republic Act 11077 dong pagtunga itakan sa daywag ka mga Legislative District. That's why nga may first ag second district na kita. Ako 2018 yung natabo oron banwa. Ako 2019 election dayon konse na-elect nga first district representative. Kita second district si former congressman Harris ko. E, imaw ro author kara ara sa linya imaw. Ding Dong Dantes, sinya siya kung naray mo sa linya, ha?
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Sinundan ko July 29, 2022. It Republic Act 11897. Rong presidente yun kara, si Bongbong Marcos na. Konsin gin-establish dong Provincial Fisheries and Aquatic Resources Training, Development, and Product Center sa Aklan State University. O naroon sa Banwat ni Washington. Pag 18 Congress, naipasarong Republic Act 11535 nga nangin mandatory na doong posisyon nga cooperative officer sa kada local government unit. O kung may banwa pa sa Aklan nga wapat cooperative officer tanan na baro nga banwa mat sa may mga banwa nga wag hapulit co-op officer aga mandatory ra sa Daumit Republic Act 11535 pagpabaskog banwa it cooperativism.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
1: Ag naipasa man ha April 27, 2021, Galera. Kot July 22, 2022 na ipasa ang Republic Act 11892 deng Aklan Geriatric Medical Center. Ya, para sa may mga edad-edad ra. Para sa mga magugang.
0: Mga pasaway sa lipunan. May respa na. Radyo, Radyo Todo.
1: sa last term ni Congressman Marquez na ipasarong P-Box Modernization Act na nginlayera April 24, 2025, Rong Republic Act 12180, sinundan ita Internet Transaction Act of 2023 ngayon ipasagamat kita na nginlayera December 5, 2023 kay Congressman Carlito Samson Marquez ay naipasa ako December 5, 2023 rong Republic Act 11967 dong Internet Transaction Act of 2023 ag naipasarman dong Republic Act 11982 dong gagamiripisyo para sa mga Filipino centenarians, octogenarians, ag non-genarians. Aro 80, 90 to 100 mga kasimanwa ay nagabaton yut asanda it benepisyo sa gobyerno ti anara imorong author kong Republic Act 11982 nga nangin layera ko 2024 Pebrero 26, that's why nga naga baton yut benepisyo raton nga mga katigungangan nga nagadad 80, 90, 100 pataas.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: At para sa kasayuran taga Kalibo, si Congressman Marquez Mandong author ita Republic Act 12102. Nanura. Ha? Pasagamat ka mo mga regular ng mga empleyado. Ay dong Republic Act 12102 nagdeklara it Kalibo Foundation Day a special non-working holiday sa Kalibo nga nangin layera November 15, 2024. Ag September 2025 naipasarong Republic Act 12290 creation it Virology and Vaccine Institute of the Philippines.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Kiningagaw panganik October 2025 dong Republic Act 12310 dong expansion of Philippine Science High School System. Konsen sa pilang adlaw magatindog na banwa dong Philippine Science High School System iasaklan una sa banwa itba nga pangaywa. Nga science cycles high school system sa region size kung ako magsaga.
0: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Race.
1: At October 3, 2025 day pasa dong Republic Act 12305 dong pag-establishar it Philippine Atomic Energy Regulatory Authority and comprehensive legal framework for nuclear safety. Doon yung mga accomplishment itatun nga Congressman Carlito Samson Marquez during his incumbency as district representative ita Lone DC Gobaclan aga Aklan First Legislative District sa lower chamber.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 8 sa wanan tani mensahe. Good morning, Jet. Have a joyful Tuesday. Likewise, ma'am. Happy monitoring una sa Rome, Italy. Ma'am Salumi Surina Sorilla Villanueva sa mga taga-Tambak, kapinuna sa Tambak Barangay Hall. Nga nakatulo komentaryo na daw. Una kay Oscar Chulusyo. Kay Jojo Hopanda mayong aga man ah. Naipatring ng Nancy Igo sa ng Josephine de la Cruz. Aga kondoriskid ha. Kaya Jake at kay Lucas Kryl Ropa.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
1: Ginag-greet gid ni manager nung Ricky de la Cruz at Imperial Appliance Plaza. It made niya pagpamati, ruwana gid niya amigo nga si John Mario Chudosio Robado, it's Sniper Vulcanizing Center nga nagapamati makaron. Thank you gid ha kay nung John Mario Chudosio Robado, it's Sniper Vulcanizing Center. Una sa may Tuting Reyes doon. Aga kay nung Ricky de la Cruz sa mga taga Imperial Appliance Plaza Regalado Corner Acevedo Branch. Ara na sa linya naton. Ratong karon ko lang galing balikan ang kabuabo nga mga mensahe nga nagapila nga. Ayon sa linya naton dong aton nga dating gobernador, aton nga dating representante itlong district, aga representante ita First District Itakan Congressman, former Congressman Carlito Lito Samson Marquez. Congressman Lito.